Magandang magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. Nandito po muli tayo sa ating pong programang mga pangakong di nabibigo. Kamusta na po kayo? Sana inasa mabuti kayong kalagayan at patuloy na ginagabayan ng ating Panginoon. Siyempre, binabati po natin ang bawat isa no, dyan po sa Norte, no, pati rin po sa Alicia, sa Tirad View, Santiago, Isabela, Ilocos Sur, Dipaculo, Baler, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Pangasinan, Bataan, Zambales, Bulacan, pati na rin po sa Cavite, Laguna, Batangas, all the way to Mindoro. Siyempre, binabati po natin ang mga nakikinig po sa ating pong radyo dito po sa Mega Manila. You're listening to AWR 89.1 FM. Katulad po ni Lieutenant Colonel Ariel Caramoan, dyan po sa Pasig City Police Headquarters. No, magandang umaga po, Lieutenant Colonel Ariel. Pati na rin ang ating po mga kapulisan dyan sa Pasig. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Siyempre, binabati po natin si Dr. Wendell Pedreso. No, siya po ay naturopath practitioner dyan po sa San Pablo, no, welcome Brother Wendell. Nawa ang iyong hihilot, no, ay maging maayos. Siyempre binabati rin po natin si Brother Patrick Gonzales, no, welcome Brother Patrick. Yung ating pong nakikinig sa Facebook pages po natin and YouTube channel, welcome po. At kung kayo man ay merong gusto makareceive ng libreng libro na Hope for Today's Tomorrow, pati po yung Hope for Today's Family, no, ito po ay pinamimigay po natin ng libre, no, mag-text lamang kayo at tumawag sa 0917-1742-777 o kaya naman sa 0918-944-7891. Yan. May isang bata po na inutusan ng kanyang nanay na linisin yung kwarto, no? At siya po ay nagmaktol. Sabi niya, ayokong maglinis. Pero yung bata, sumunod pa rin siya doon sa kanyang nanay. At nilinis po niya yung kwarto. To, no? Matapos po ng ilang oras, may dumating na bisita. Nagulat yung bata, no? At nakita niya yung bisita. Yung bisita po nila ay yung kanyang pinakapaboritong teacher sa kanila pong school. Yan. Pero alam niyo po, sinabihan ng nanay, "Oh, anak, bakit hindi mo papasukin yung iyong teacher diyan sa iyong kwarto?" No? At nagdalawang isip yung bata, pero pinapasok rin niya. Alam niyo po, isip-isip ng bata, buti na lang, no, nakinig ako kay nanay at aking nilinis yung kwarto ko. Kung hindi, no, kung hindi ay makikita ng teacher ko na madumi yung aking kwarto. Alam niyo po, si Noe ay sumunod din sa ating Panginoong Diyos. Hindi po siya nagmaktol, no, sumunod siya at siya po ay naligtas. No? Now, tingnan po natin sa Genesis 7:1 kung ano yung tala na nakasaad dyan po. Pagkatapos ay sinabi ng Panginoon kay Noe, "Pumasok ka sa daong, ikaw at ang iyong buong sambahayan, sapagkat nakita ko na ikaw ay matuwid sa harap ko sa salinlahing ito." No? Alam niyo po, naglaan ang ating Panginoong Diyos ng lugar, no, na para maligtas po, no, itong si Noe at ang kanyang sambahayan. Ipinapakita po dito sa Genesis 7:1 na bago dumating ang hatol, naglaan na po ang ating Panginoong Diyos ng kanlungan. Ang doon po ay hindi po ito imbensyon ni Noe. Ito po ay tinakda na lugar ng ating Panginoong Diyos para si Noe ay mailigtas. Itinuyo po ito ni Noe, no? At sa magitan po ng pananampalataya, siya po, no, ay nag-umpisa na gawin ang daong. Now, imaginein po ninyo na hindi sumunod si Noe, no? Sabi niya, wala naman yan, hindi naman uulan, hindi naman babaha. Ano mangyayari, no? Hindi po siya maliligtas. Pero yung daong, pati yung disenyo po nito ay galing sa ating Panginoon. Yung pagpasok nila ay naingatan po sila. Kaya nung pumasok po sila doon sa daong, no? Ipinakita lamang po dito na ang ating Panginoong Diyos ay naglalaan at nagbababala bago pa man dumating ang hatol. Siya po ay gumagawa na ng paraan at daan para tayo po ay
maligtas. Ganun din po, no? Ang daong po ay tumuturo sa ating Panginoong Jesucristo. Siya po ang ating pong tagapagligtas. Kaya ang kailangan ay sumunod po tayo sa ating Panginoon. Kasama po ng ating pong mga pamilya, lumapit po tayo na may pananampalataya sa ating Panginoon. At masusumpungan po natin ang kapatawaran, proteksyon, at buhay na walang hanggan mula sa ating Panginoon. Nabasahin po muli natin, no, yung ating pong teksto sa English. Sabi po dito, "Then the Lord said to Noah, 'Come unto the ark, you and all your household, because I have seen that you are righteous before me in this generation.'" Now, tingnan po natin ang ilang mga puntos dito po sa ating pong teksto, no? At ating pong gagamitin, meron tayong 5, no? 5 na puntos. At gagamitin po natin yung acronym na ENTER, ENTER, ENTER, ibig sabihin, pumasok. Okay? Yung una, letter E, enter God's appointed refuge, no? Pumasok po tayo doon sa kanlungan na itinilaga ng ating Panginoon. Huwag tayong basta-basta pumasok sa kung ano-ano mang mga lugar, kundi doon lang sa itinalaga ng ating Panginoon. Letter N, notice God's personal invitation. Pansinin po natin yung personal na paanyaya po ng ating Panginoon. Okay? Letter T, trust God with your household. Ipagkatiwala daw po natin sa ating Panginoon ang ating pong sambahayan. Oh, yan. And letter E, escape requires obedient faith. Yung pagtakas daw po ay nangangailangan ng masunuring pananampalataya. Oh, hindi po dapat ang dadalawang isip, kundi tayo ay masunurin, no, na sumusunod sa ating Panginoon. And letter R, remain inside God's protection. Manatili po tayo sa loob ng proteksyon ng ating Panginoon. Okay? Huwag po tayong aalis. So, tingnan po natin yung 5 puntos na enter. Letter E, enter God's appointed refuge. Pumasok daw po tayo doon sa tinakdang kanlungan ng ating Panginoon. Alam niyo po, ang ating Panginoong Diyos mismo ang naglaan ng daong bilang tanging lugar ng kaligtasan mula sa parating na baha. Yan. Sabi po sa Matthew 46:1, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. No, ang ating Panginoong Diyos, ang ating pong kanlungan at kalakasan, isang handang saklolo sa mga kabagabagan. Yan. Alam niyo po sa awit 46, ito po ay sinulat upang palakasin po ang bayan ng ating Panginoong Diyos sa panahon po ng pambansang krisis at panganib. No? Ipinahayag po ng mga awit na si David ang makabago, no, na pagkakataong lupa. Ipinapahayag po ng mga awit na si David, kahit magbago ang lupa o mahulog man ang bundok sa dagat, ang Diyos po ay nananatiling matatag na kanlungan ng kanyang bayan. No? Sabi po sa Proverbs 18:10, okay? The name of the Lord is a strong tower. The righteous run to it and are safe. No? Ang pangalan daw po ng ating Panginoong Diyos ay matibay na moog. No? Tinatakbuhan po ito ng matuwid. At sila po ay ligtas. Kaya nga napaka-importante na ating pong tandaan. Inihahambing po ng kawikaan ang huwad na siguridad mula po dito sa nakukuha natin sa mundo. No? Maaring magmukhang matibay yung ating pong kayamanan, no? Ngunit sa Panginoon, no, ito po ay nasisira. Tunay na tayo po ay magtalaga ng ating pong mga sarili sa kanlungan ng ating Panginoon. Ang kaligtasan po ay hindi matatagpuan sa ari-arian o sa anumang kapangyarihan ng tao, no? Kundi ito ay matatagpuan lamang sa karakter at proteksyon ng ating Panginoong Diyos. Now, sabi po sa Patriarchs and Prophets, page 167, Christ is the only refuge from the coming storm. Oh, di ba napakaganda po? Ang ating Panginoong Diyos lamang ang kanlungan natin sa mga parating na bagyo.
Now, huwag po nating gawing pangunahing siguridad yung ating pong sariling lakas. Gawin po natin na si Kristo ang ating pong araw-araw na kanlungan. So, magitan po ng pananalangin, ng pagsuko, no, ng ating pong mga sarili, dahil ang kaligtasan ay ang Diyos lamang ang naglalaan. Alam niyo po, itayo po natin ang ating pong buhay sa salita ng ating Panginoong Diyos. Dahil ang kasiguraduhan po natin ay nasa ating Panginoon, hindi po dito sa sanlibutan. Okay? Now, ano pong sunod? Letter N, doon sa ating pong acronym na ENTER. Notice God's personal invitation. Now, pansinin po natin yung personal na invitasyon ng ating paanyaya, yung paanyaya ng ating Panginoon. Okay? Alam niyo po, personal na inaanyayahan tayo ng ating Panginoon. Gaya ng personal na inanyayahan niya si Noe, no? At pumasok po yung kanyang sambahayan. Ganun din tayo po ay inaanyayahan ng ating Panginoon para kasama rin natin yung ating pong sambahayan. Sabi po sa Matthew 11:28, "Come to me, all you who are who labor and are heavy laden, and I will give you rest." No, ang ganda po yung binabanggit po dito na paanyaya. Lumapit kayo sa akin, yan ang sabi ng ating Panginoon. Kayo na lahat na napapagal at nabibigat ng lubha. At kayo po ay aking bibigyan ng kapahingahan. Alam niyo po, sinabi ito ng ating Panginoong Jesus sa mga tao na nabibigatan, no? Hindi lang po sa daladala, hindi po yon, kundi nabibigatan sa kasalanan, na sila po ay nagdurusa, no? Na sila po ay hinihingi, no? Hinihingi ng mga relihiyon. Now, sinabi po ito ng ating Panginoong Jesus sa mga taong nabibigatan, no? Sa kasalanan. Sila po ay nagdurusa at nabibigatan po doon sa mga hinihingi ng relihiyon. No? Minsan, yun pa ang nakapagpapabigat sa atin. Hindi po lamang siya nag-alok ng aral. Inalok rin po tayo na ating Panginoon ng kanya pong sarili, no? Para po ay magkaroon ng kapahingahan at kaligtasan. Now, sabi po sa Revelation 22:17, "And the Spirit and the Bride say, come, and let him who hears say, come, and let him he who thirst come." No? Ang banal na Spirito po ang nag-aanyaya po sa atin. No? Ang sinasabi niya, halika. No? Wala na pong iba na nag-aanyaya sa atin na may pagmamahal. Ito po ang sinasabi ng banal na Spirito. Tayo po ay lumapit. No? Alam niyo po, sa pagtatapos po ng kasulatan, ibinigay po ng ating Panginoong Diyos yung kanyang panghuling at pangkalahatang paanyaya. Sino daw po yung nagnanais na maligtas ay maaring tumanggap ng tubig ng buhay. No? Yan po ang huling paanyaya ng ating Panginoon na lumapit. Kaya nga ang word na sinabi niya ay come, no? Lumapit kayo, no? Kayo na nabibigatan, no? Tayo po ay ganun din ang paanyaya sa atin. At ito man ay hindi lang paanyaya doon sa mga pinili na ating Panginoon. Ito po ay para sa lahat. Katulad po nung time ni Noah, no? Nakakalungkot, di ba po, na ang daming binigyang mensahe ni Noah pero walang tumanggap. Ang nandun lang nakasama niya, yung asawa ni Noah, Noe, yung kanyang asawa, yung kanyang tatlong anak at yung mga asawa po nila. Oh, ang sabi ng ating Panginoon, come, let us reason together, no? Lumapit kayo sa akin. Kayo ay inaanyayahan ng ating Panginoon. Lumapit po tayo sa kanya. Sabi sa Christ Object Lesson, page 223, "The invitation of the gospel is broad and full, extended to every soul." No? Paanyaya ng Ebanghelyo ay talagang malawak po ito, no? Umaabot sa lahat ng kaluluwa. Kaya nga tayo po ay inanyayahan na tumugon, no? At tayo po ay kinukumbinsi ng ating Panginoong Diyos. Huwag po na tayong magpatigas ng puso po natin. Tanggapin po natin at ang paanyaya ng ating Panginoon at sumuko tayo sa ating Panginoon. Alam niyo po, tandaan natin na ang paanyaya ng ating Panginoon Diyos ay personal, no? Na siya po ang mapagmahal at hindi po ito
apurahan. Ini tayo po hinihintay pa rin ng ating Panginoon. Okay? At ang sunod po yung letter T doon sa acronym na ENTER. Sabi po doon, T, trust God with your household. Ipagkatiwala daw po natin sa Diyos, no? Ang ating pong sambahayan. Alam niyo po, ang pangako ng kaligtasan ay umaabot hindi po lamang kay Noe. Ito rin ay umaabot sa inyong pamilya, sa ating pamilya. Sabi po sa Joshua 24:15, "But as for me and my house, we will serve the Lord." Ito po ba isinasabi ng mga ama, yung mga ama ng tahanan, kapag kayo ay tumanggap sa ating Panginoong Hesukristo, kailangan, no, siguraduhin po natin na kasama natin ang ating asawa, kasama natin ang ating pong mga anak, no? Dahil napakahirap po at malungkot naman ito na sa pagbabalik ng ating Panginoon, tayo lang ang magliligtas. Yung asawa natin, hindi. Mga anak po natin, hindi. No? Ito ay paanyaya para sa lahat. Alam niyo po, sinabi ito ni Joshua, yung "as for me and my house, we will serve the Lord." No? Pagkatapos po na malapit na siya doon sa dulo ng kanyang buhay, tumayo po siya sa harap ng Israel. At siya po ay nagbigay ng kanyang tipan sa ating Panginoon at inihayag niya doon sa kampamento ng Israel na "as for me and my house." No? Ganang akin at ang aking sambahayan, maglilingkod kami sa ating Panginoon. Kaya nga, ganun dinawa po sana tayo. Magtiwala tayo sa ating Panginoong Jesus, no? Dahil sa Kanya lamang tayo ay may kaligtasan. Yan nga po ang sabi sa Acts 16:31, no? "Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved, you and your household." Sumampalataya tayo sa Panginoong Hesukristo. At tayo po ay maliligtas, kayo at ang inyong sambahayan. Alam niyo po, sinabi po ito ni Pablo at ni Silas, no, sa bantay. Nung sila po ay nasa bilangguan, no, doon sa Pilipos. Matapos po na sila po ay magtanong kung paano maligtas, hindi po itinuro, no, ni Pablo na automatiko na sila po ay maliligtas, no. Kailangan po ay meron silang personal na pananampalataya sa ating Panginoong Hesus, no? Ipinakita ni Pablo ang ebanghelyo at sila po ay inalok, no, na isama yung kanila pong sambahayan. Kaya naman, no, nung nagbago at tumanggap itong sundalo, ay kasi nakasama niya ang kanyang sambahayan. Sabi po sa Ministry of Healing, page 349, "The well-being of society, the success of the church, the prosperity of the nation depend upon home influences." Yeah. Alam nyo, ang ating pong pamilya, no, siya pa ang nucleus. Kung ang mapamilya natin ay matatag, nagmamahalan, sumusunod sa utos, no, sila po ay mabuting mga mamamayan, maganda po ang lipunan po natin at magiging masaya ang ating pong bansa, no? Ipanalangin po natin araw-araw na ang bawat miyembro ng ating pong sambahayan ay manampalataya, no? Tayo rin ay sumunod

kaligtasan. No? Dito po sa Hebrews 11:7, by faith Noah, being divinely warned of things not yet seen, moved with godly fear, prepared an ark for the saving of his household. No? Sa pananampalataya lang po ni Noe, no? Siya po ay binigyang balababala ng ating Panginoon. No? At nakita po niya, kumilos ang banal na spirito. No? At naghanda si Noe ng daong para po dun sa ikaliligtas ng kanyang sambahayan. Pinakita po dito sa Hebrews 11 na si Noe ang ating pong halimbawa. Very active yung pananampalataya po ni Noe. Naniwala siya sa babala ng ating Panginoong Diyos. Imagine niyo lamang po, no? Gumawa siya ng daong na hindi po siya nakakita pa ng daong, no? Sa tanang buhay niya, binigyan lang siya ng measurement ng ating Panginoon at siya po ay sumunod. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari, pero siya po ay sumunod. Sabi ng ating Panginoon, pupuksain ko ang mundong ito sa pamamagitan ng baha, no? Sabi ni Noe, kung ako siguro tatanungin, define baha. Define flood. No, hindi pa nila alam kung ano yung flood. Pero, anong nangyari? Si Noah ay sumunod. No? Hindi niya kailangan na tumanggi sa ating Panginoon o magduda sa ating Panginoon. Sabi po sa James 2:17, thus also faith by itself, if it does not have works, is dead. No? Kaya nga po, no, kung hindi sumunod si Noe, maligtas po ba siya? Hindi siya po maliligtas. Dahil doon sa kanya pong obedience, no, siya po ay naligtas. Alam niyo po, ipinapangako na ating Panginoong Diyos ang kaligtasan. Ngunit sa puntong ito, kailangan pumasok ni Noe doon sa arka. Hindi siya maliligtas kung wala siya po doon sa loob ng daong. Yung pagpasok niya doon sa loob ng daong, ito po ang nangangahulugan na meron siyang pananampalataya at pananalig sa ating Panginoon. Ganun din po sa atin. Tinatawagan po tayo ng ating Panginoon at tanggapin siya bilang personal na tagapagligtas. Ang ating paraan lamang para maipakita na tayo po ay sasampalataya sa ating Panginoon ay tatanggapin po natin siya sa ating pong puso. No? At ipapakita natin ito sa pamamagitan po ng bautismo. Yan. So yan ang napaka-importante sa buhay po natin. Sabi nga sa Desire of Ages, page 126, faith claims God's promises and brings forth fruit in obedience. No? Sa pag tayo po ay nanampalataya, no? Ay binibigyan ng bunga ng ating Panginoon yung ating pong pagsunod. Kaya nga, kumilos po tayo ayon doon sa ipinakita sa atin na ating Panginoong Diyos. Huwag po tayong magmalaki, kundi tayo ay magpakumbaba sa ating Panginoon. Magkaroon tayo ng pananampalataya. Sundan po natin ang ating Panginoon na sumusunod. Yan. Dahil siya ang nagpakita sa atin na siya ay masunurin sa Ama. Kung ang ating Panginoong Jesus naging masunurin sa Ama, tayo pa kaya maging masunurin din tayo sa ating Panginoong Jesus. At ang panghuli po, yung letter R, remain inside God's protection. Yan. Manatili po tayo sa loob ng protection. Alam niyo po, ilang araw pa bago dumating yung bagyo o yung baha, nakasarado na yung daong. No? Hindi po natin alam po ano nangyayari dun sa loob. Yung mga tao dun sa labas, sila po ay nagtatawanan. Sila po, ay ano, mainit na ba dyan? Wala dyang aircon. Ganon sinasabi po nila, no? Wala, hindi nila ma-imagine, maraming mga hayop doon sa loob, mainit, maingay. Ah, syempre, may mga dumi doon, no? I don't know, mabaho doon. Pero, sino ba hindi po siya nagreklamo? Siya pa rin ay sumunod sa ating Panginoon. Kaya nga, kung tayo ay maniniwala, no, sa ating Panginoon, ay maliligtas po tayo. Sabi po sa John 15:4, abide in me and I in you. No, manatili daw po tayo sa ating Panginoon at siya ay mananatili sa atin. Sinasabi po ni Jesus ang kanyang pakikipag-usap sa kanya pong mga alagad noon bago pa doon sa krus. No? Siya po ay patuloy na nagbuhos ng kanyang pag-ibig sa kanila. At nung siya po ay nabuhay na maguli, pinakita pa rin natin Panginoon ang kanyang pag-ibig. And kaya tayo po ay manatili po tayo
na nananalig

sa ating Panginoon dahil nasa Kanya lamang ang ating pong protection. Ang sabi pa sa Colossians 1:22-23, to present you holy and blameless and above reproach in His sight, if indeed you continue in the faith grounded and steadfast. No? O tayo po ihaharap ng walang kapintasan doon sa langit na bayan kung maniniwala tayo at patuloy sa pananampalataya na nanalig at hindi po natitinag. No? Ipinapaalala po sa atin ni Pablo sa mga mananampalataya doon sa Colossas at sa atin din na tayo po ay ipagkasundo po natin yung sarili po natin sa ating Panginoon. Sa pamamagitan po ng kanyang kamatayan, tayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sa Desire of Ages, page 676, abiding in Christ means a constant receiving of His Spirit, a life of unreserved surrender to His service. No? Sa pananatili po sa ating Panginoong Kristo, nagbubunga po tayo ng patuloy na pagtanggap sa Espiritu. Kaya panatilihin po natin araw-araw ang ating pong pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon. Matatili po tayong tapat, no? Huwag po nating isipin na kung naaantala man yung sagot ng ating Panginoon ay pinabayaan na po tayo. Hindi po tayo iiwanan ng ating Panginoon. Tayo po ay kasama ng ating Panginoon sa ating pong paglalakbay. Kahit ano pa ang maranasan natin po dito sa mundo, tayo pa rin naiingatan. Kaya tandaan po natin, no, yung ating pong acronym, yung ating pong limang puntos, ENTER. Yan, pasok po doon si Sinuwe doon sa daong. Ano ba ibig sabihin ng ENTER? E, enter God's appointed refuge. Pumasok daw po tayo sa kanlungan na itinalaga ng ating Panginoong Diyos. Okay? Letter N, notice God's personal invitation. Pansinin po natin, yung invitation ay hindi lang para kay Noe. Ang invitation ay para sa lahat. No? Inaanyayahan kayo ng ating Panginoon na magtiwala sa Kanya, na manalig sa ating Panginoon. Ano ang inyong magiging tugon? Okay? At letter T, trust God with your household. Hindi lang po pala kayong mag-isa. No? Kailangan din kasama natin ang ating sambahayan. Dahil ang nais ng ating Panginoon, ang bawat isa sa ating pong sambahayan ay maligtas. Okay? At letter E, escape requires obedient faith. No? Kung tayo man ay nasa mga pagsubok at kailangan po natin na makatakas, kailangan tayong sumunod. No? Na may pananampalataya sa ating Panginoon upang magawa po natin ang nais ng ating Panginoon. At panghuli, letter R, remain inside God's protection. Manatili po tayo sa protection ng ating Panginoon. Huwag po tayong umalis. Kundi tayo po ay manalangin, magbasa ng banal na kasulatan, tayo po ay mag-meditate at lagi tayong sumunod sa kanyang utos. Alam niyo po, dito sa Genesis 7:1, ito po ay naglalaman ng paanyaya ng pangako, no? Pumasok tayo sa daong, no? Tayo, pati ang ating pong sambahayan. Pagdating ng baha, anuman ang mangyari, tayo po ay ligtas dahil tayo ay nasa loob ng daong. Oh, malapit na ang hatol, no? Pero tayo po ay patuloy na iingatan ng ating Panginoon kung tayo ay laging tatawag sa Kanya. Bukas po ngayon ang pintuan. Inaanyayahan po tayo na ating Panginoong Diyos na pumasok. Tayo po ay lumapit, oh, dahil ang ating Panginoon na siyang nagbigay ng kanyang buhay sa atin, siya ang nag-aanyaya para tayo po ay maligtas. Kaya nga, kung gusto nating maligtas kasama ng ating pong sambahayan, lumapit po tayo, pumasok po tayo at manatili po tayo sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama namin banal, Diyos na nasa mga langit, nagpapasalamat po kami sa patuloy na biyaya na binibigay niyo sa bawat isa. Panginoon, marami salamat sa inyong paanyaya. Kami ngayon ay tumutugon upang tanggapin kayo. Kami po ay papasok ngayon sa inyo at kayo ang inaanyayahan rin namin sa aming pong mga puso. O manatili nawa po kami na nasa inyong bisig at manatili rin nawa po kayo sa aming pong mga puso.
Ngayon ay tinatalaga namin ang aming mga sarili. Samahan po kaming palagi. Pagpalain kami sa buong maghapon na ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po mga kaibigan sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. Akin po kayong inaanyayahan no, sa sunod natin pong pagkikita. Ang ating pong program ay Sunday to Friday, alas 8 hanggang alas 8:30. Dito lamang po sa AWR 89.1 FM. Muli po, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.

ang Adventist World Radio ay nasa lahat ng dako. When the world shuts down, AWR shows up. Sa gitna ng mga bomba at tangke ng militar sa Ukraine, ang AWR 360 ay nagkaloob ng 1,000,000 dolyar upang iayos ang isang semi-trailer truck pinuno ng mga solar-powered God pods, kagamitang medikal, mga gamit sa pangangaral at mga programa sa radyo na nagmumula mismo sa AWR truck, kung saan nawawalan ng pag-asa. Ang Diyos ay gagawa ng daan upang ang AWR ay magdala. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga lalaking Muslim sa Uganda na mula sa kanilang moske ay naglakad patungo sa ating istasyon upang magpabautismo pagkatapos mapanood ang serye ng Unlocking Bible Prophecies. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga mangkukulam sa Madagascar na tinalikuran ang kanilang pagsamba sa patay at ngayon ay naglilingkod sa Diyos na buhay. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga tao sa palengke ng Ghana. Ang AWR ay umupa ng mga trompa upang ipahayag ang pabalita ng 3 mga anghel sa gitna ng mga prutas at gulay. At sa kasalukuyan ay umani ng 10,000 mga taong nagpabautismo. Sa labas ng Bogota, Colombia, pinalawak ng Diyos ang ating signal ng higit sa inaasahan. Sa loob lamang ng ilang linggo, ang ating bagong istasyon ng radyo ay nakakagulat na nakarating sa Kapitolyo. Sa ngayon ay umaabot sa 240,000 ang tumawag sa atin at 37,000 sa kanila ang humihiling na mag-aral ng Biblia. Sa loob ng 52 taong paglilingkod, ang AWR ay pinagpala ng Diyos. Ngayon ay mayroon tayong mahigit 1,800 mga istasyon ng radyo sa AM at FM kasama ng ating shortwave sa Guam ay ipinahayag na si Jesus ay malapit nang dumating. Ang AWR 360 ay sinusundan ng ating mga tagapakinig na nangangailangan ng mga kasamang naniniwala sa Biblia at mga tagapanalangin. Itinayo natin ang isang sentro para sa digital evangelism malapit sa Manila. Ang ating mga sinanay na misyonero ay handang tumugon sa kanilang mga tawag sa 20 mga lingwahe. Noong nakaraang taon, nasagot nila ang mahigit 100,000 mga mensahe, purihin ang Diyos. Ang cellphone evangelism ng AWR ay patuloy sa 1,000,000 mga pagsasanay. Kaibigan, narito ang isang pambihira at magandang patotoo. Isang monghe na Tibetan ang nakinig sa AWR. Meron siyang malalim na pagnanais na ibahagi ang tungkol sa isang manlalalang at tagapagligtas na nagmamahal sa kanya. Pagkatapos na siya ay mabautismuhan sa Adventista, inirecord niya ang serye ng Unlocking Bible Prophecy. Sa Pilipinas, 30 mga rebelde ay hindi na nangahas mag-asawa sapagkat silang lahat ay pinaghahanap. Ang AWR ay dumating at pinahinto ng Diyos ang labanan sa pagitan ng rebeldeng New People's Army at mga sundalo. Ngayon, lubos na pinatawad, ang mga dating rebelde ay nagpakasal, binautismuhan, nagtatayo ng mga simbahan at sila'y nangangaral. Katulad ni Rose, hindi namin pwedeng ipakita ang kanyang mukha. Ngunit bilang isang dating commander ng NPA, siya ay dating nagre-recruit sa mga liblib na barangay upang umani. Tinutulungan din ng AWR ang mga taong ito upang makapagsimula ng maliit na negosyo, makapamuhay sa sarili at muling makabalik sa pamayanan. Isang magandang bagay ang manggagaling sa Nazareth. Ang AWR ay itinalaga ang ating bagong Evangelistic Center at istasyon ng radyo na pinangunahan ni Pastor Wisam Ali na sumama kay Elder Dwayne Maki sa pagbinyag sa mga Arabo sa Ilog Jordan kabilang ang tagapagsali ng kanyang serye Earth's Final Countdown. Ang mga babaeng ito ng Diyos ay inilagay sa panganib ang kanilang buhay, dala ang mga nakatagong radio God pods patawid mga kabundukan tungo sa mga saradong bansa. Isa pang tapat na babae ang gabi-gabing nagtatago sa kanyang aparador sa loob ng nakalipas na 18 taon upang makapag-broadcast. Sa maraming mga nakasaradong bansa, ang ating solar-powered God pods ay nakakarating, laman ang kanilang mga sariling salita.
mga kamangha-mangha sa gitna ng magulong mundong ito sa pamamagitan ng pagsasahim papawid o mga paglalakbay, ang Diyos ay may AWR na magpapahayag. Kung nadarama mong magkaloob, mayroong ilang mga paraan. Una, isulat sa iyong sobre ang AWR upang ang iyong ipinagkaloob ay direktang mapupunta sa Adventist World Radio. Pangalawa, maaari mong ipadala ang iyong kaloob online sa awr.org. At pangatlo, ay tumawag sa 0917-174-2777, 0917-174-2777, or sa 0968-853-6607, 0968-853-6607. Gaano man ang iyong ipagkakaloob, iyon ay mapupunta sa front lines at susuporta sa gawain ng pangangaral sa buong sanlibutan. Mula sa pagpapahayag patungong bautismo, ito ang AWR 360.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Isang mapagpalang umaga po mga kaibigan. Ano, happy, happy Friday to all of you. Kayo po ay patuloy na nakikinig at nakasubaybay sa Adventist World Radio Manila, 89.1 FM. Ako po muli ang inyong lingkod na si DJ Iris na laging nagpapaalalang walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. At ngayong umaga mga kaibigan, samahan po ninyo ako sa susunod na isang oras ano ng musika at pag-reflect ano dito po sa ating programa. Alam niyo mga kaibigan, sa dami po na nangyayari sa ating buhay ngayon, ano, mga pagsubok, mga pagod, and even worries and anxieties, di po ba? Minsan we tend to forget to pause. Minsan ano, nakakalimutan natin na huminto at magpasalamat sa ating Panginoong Diyos. Pero alam niyo ba mga kaibigan, ano, ang pusong marunong magpasalamat ano ay pusong punong-puno ng kapayapaan. Sabi nga sa 1 Thessalonians 5:18, magpasalamat kayo sa lahat ng pagkakataon, ano? Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo kay Kristo Jesus. Sa oras na ito mga kaibigan, hayaan po natin na ang bawat awit sa playlist po natin sa umagang ito ay magpaalala na kahit sa gitna po ng kahirapan, may dahilan pa rin po para magpasalamat. The theme or ang tema ng mga awit na ating pong maririnig sa umagang ito ay pagpapasalamat. Ano? Thankfulness and gratitude to our Lord and Savior Jesus Christ. And to kickstart our program this morning mga kaibigan, our first song in this playlist is entitled Salamat Sa'yo. At ito po ay aawitin ni Brother Randall De Vera. Alam nyo mga kaibigan, minsan hindi natin napapansin ano, yung mga maliliit na biyaya. Yung paghinga natin, paggising natin sa umaga, and even having food, ano, yung simpleng pagkain po natin sa mesa. Pero kapag titignan po natin ito ng mabuti, lahat pala iyon ay biyaya, at lahat po iyon ay galing sa ating Panginoong Diyos. Sabi nga sa Santiago 1:17, ang bawat mabuting kaloob at bawat sakdal na handog ay mula sa itaas. Kung iisipin mo, ang dami na pala nating dahilan upang magpasalamat sa ating Panginoong Diyos. Narito po ang awiting, Salamat Sa'yo.

That's the song Salamat Sayo at ito po ay inawit ni Brother Randall De Vera. Our second song in this gratitude playlist ngayong umaga mga kaibigan is entitled Dakilang Katapatan at ito po ay aawitin ni Brother Brian Patrick Moralde. Alam nyo, hindi man po palaging maganda ang lagay ano, or sitwasyon natin sa buhay, pero ang ating pong Panginoong Diyos mga kaibigan, hindi po siya kailanman na nagbabago. Tapat po siya kahapon, ngayon at magpakailanman. Kaya kapag may mga araw po na parang hindi na natin kayang umabante forward, ano, balikan lang po natin yung mga panahong tinulungan po tayo ng ating Panginoon. Hindi po kayo iniwan ng Panginoon noon, and for sure hindi po niya kayo iiwan ngayon. Sabi nga sa Panaghoy 3:22-23, ang pag-ibig ng Panginoon ay hindi nagmamaliw, dakila ang iyong katapatan. Let's listen to the song Dakilang Katapatan.

Ating pong narinig ang napakagandang awiting Dakilang Katapatan at ito po ay inawit ni Brother Brian Moralde. Our next song this morning naman will be sung to us by Sister Sunshine at ito po ay ang awiting Ang Tanging Alay Ko. Ano nga ba ang mabibigay natin sa ating Panginoong Diyos in return ano, sa dami ng kanyang ginawa para sa atin mga kaibigan? Parang wala namang sapat na kapalit na ating pong maibibigay, di po ba? Pero alam niyo po, mga kaibigan, hindi po niya hinahanap ang perfection. God is not asking for perfection. Siya lang po ay naghahanap ng pusong tapat na maglingkod at magtiwala sa Kanya. Sabi nga sa Roma 12:1, ihandog ninyo ang inyong sarili bilang buhay na handog, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Minsan, ang pinakamagandang salamat po pala mga kaibigan ay ang ibigay natin ng buong buhay natin sa Kanya. Here's a song, Ang Tanging Alay Ko.

That's the song Ang Tanging Alay Ko. At ito po ay inawit ni Sister Sunshine. Our fourth song in this gratitude and thanksgiving playlist is entitled Si Jesus Ang Aking Musika. Kapag punong-puno po ng pasasalamat ang ating mga puso, mga kaibigan, kusa pala itong umaawit. Ano, kahit walang music, kahit tahimik ang paligid, may himig sa ating mga puso. At ang himig na iyon ay si Jesus, mga kaibigan. Sabi nga sa awit 95 verse 1, halikayo, umawit tayo sa Panginoon. Hindi lang po sa magagandang araw dapat tayo umawit, mga kaibigan, ano, kundi kahit sa may hirap na panahon. Here's the song, Si Jesus Ang Aking Musika.

Ating pong narinig ang napakagandang awitin, si Jesus ang aking musika. At ito po ay inawit ni Jobel Villena and ni Joanne Borilio. Our next song, ano, we are now in the middle of our Thanksgiving and Gratitude playlist. At ito naman po ay pinamagatang Hymn of Grateful Praise. And this will be sung to us by Brother Randall De Vera. Alam niyo mga kaibigan, ang pagpupuri ay hindi lang po yan ginagawa sa loob ng iglesia. Di po ba? Ito po ay ginagawa sa ating araw-araw na pagkilos sa buhay, sa ating trabaho, sa bahay, and even in our simple ways of living. Ito po pala ay expression of praise. Kapag natutunan po nating magpasalamat sa maliliit na bagay, mga kaibigan, doon po natin mararanasan ang tunay na kagalakan or true happiness. Ano? Sabi nga, sa awit 100 verse 4, pumasok kayo sa kanyang pintuan na may pasasalamat. Ang pusong marunong po magpasalamat, mga kaibigan, ay laging pong may dahilan para magbigay papuri sa ating Panginoong Diyos. Pakinggan po natin ang awiting Hymn of Grateful Praise.

That's the song Hymn of Grateful Praise. At ito po'y inawit muli ni Brother Randall De Vera. Our next song naman is entitled All Along, and this will be sung to us by Brother Shine Gabriel Lagrada. Alam nyo, minsan iniisip natin na nag-iisa tayo sa laban ng buhay, diba? Pero kapag lumingon po tayo sa nakaraan nating mga karanasan, mga kaibigan, mapapansin natin na we were never alone. Hindi pala tayo nag-iisa, ano? All along, kasama pala natin ang ating Panginoong Diyos. Sabi nga sa Isaiah 41 verse 10, huwag kang matakot sapagkat ako ay kasama mo. At kapag na-realize mo yon, mga kaibigan, ano, kusa na lang po tayong magpapasalamat sa kabutihan ng ating Panginoong Diyos. Let's listen to the song, All Along.

That's the song All Along. At ito po'y inawit ni Brother Shine Gabriel Lagrada. Our next song naman is entitled Thank You. Alam niyo, sa simpleng salitang thank you pala mga kaibigan, ano, it's just a two-word phrase, pero napakalalim po ng mensahe ng words na yon. Ano, kapag sinasabi po natin ito sa ating Panginoong Diyos, inaamin po, ano, we are admitting na everything comes from Him. Sabi nga sa Colossians 3:17, ano man ang inyong gawin, gawin ninyo ang lahat na may pasasalamat sa Diyos. Hindi lang po ito salita mga kaibigan, ano, gratitude is a lifestyle. Let's listen to the song, Thank You.

That's the song Thank You. At ito po ay inawit ni Sister K, Diana Jane Tuva. Magpatuloy po tayo sa ating gratitude and thanksgiving playlist, mga kaibigan. Our next song is entitled More Than a Wonderful. Alam niyo, mga kaibigan, ang Diyos, ano, higit pa po yan. Higit pa po siya sa kaya nating ilarawan at kung kaya natin i-explain, ano, He is more than that. More than wonderful, more than amazing. Higit pa po sa lahat ng mga adjectives na ating pong iniisip, ano, at sa dami ng kanyang kabutihan, mga kaibigan, paano ba tayo hindi magpapasalamat, di po ba? Sabi nga sa Ephesians 3:20, siya na makakagawa ng higit pa sa ating hinihingi o iniisip. Kung gaano po siya kabuti, mga kaibigan, ganoon din po kalalim ang ating pagpapasalamat sa kanya. Pakinggan po natin ang awiting More Than Wonderful.

ating pong narinigang awiting More Than Wonderful. At ito po ay inawit ni Sister Ebony Sahonia. We are almost towards the end of our gratitude and thanksgiving playlist, mga kaibigan. Our next song is entitled How Beautiful. At ito po ay aawitin ni Sister Camille Sabat. Kapag nakikita po natin ang pag-ibig ng Diyos, mga kaibigan, ano, kung paano niya tayo niligtas, kung paano niya tayo inalagaan, ano, mapapasabi ka na lang na how beautiful, di po ba? Hindi po dahil perfect ang ating buhay, ano, kundi dahil naroon po ang ating Panginoong Diyos. Sabi nga sa Isaiah 52:7, kay gandang pagmasdan ang mga paa na nagdadala ng mabuting balita. Ang kwento po ng pag-ibig ng Diyos sa iyo, mga kaibigan, ano, ay isang magandang kwento ng dakilang pag-ibig. Here's the song, How Beautiful.

That's the song How Beautiful. At ito po'y inawit ni Sister Camille Zabat. Our last song in our gratitude and Thanksgiving playlist is entitled How Can I Keep From Singing? At ito po'y aawitin muli ni Brother Randall De Vera. Kapag naintindihan po natin yung essence, yung importance ng kabutihan ng ating Panginoong Diyos, hindi po talaga natin mapipigilang hindi umawit, di po ba? Kahit may problema, kahit meron po tayong mga pinagdaraanan, may awit pa rin po sa ating puso when we know how good and great our God is. Sabi nga sa awit 28 verse 7, ang Panginoon ang aking lakas, kaya ang puso ko'y umaawit ng papuri. Hindi po dahil wala tayong problema, mga kaibigan, kundi meron po tayong Panginoong Diyos na ating pong sandigan. Let's listen to the song, How Can I Keep

0: That's the song How Can I Keep From Singing at ito po ay inawit ni Brother Randall De Vera. Diyan po nagtatapos ang programang ito mga kaibigan. Thank you so much. Maraming maraming salamat po sa inyong walang hanggang suporta at pagtutok dito po sa amin sa Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Mga kaibigan, sa araw po na ito, sana po ay na-remind tayo na kahit hindi po perfect ang ating buhay ngayon, lagi pa rin po tayong may dahilan para magpasalamat sa ating Panginoong Diyos. At habang patuloy po tayong nagpapasalamat, mas lalo po nating nakikilala at nakikita ang kabutihan ng ating Panginoong Diyos sa ating mga buhay. Sabi nga sa Awit 107 verse 1, magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat siya ay mabuti, ang kanyang pag-ibig ay magpakailanman. Muli, ako po ang inyong lingkod na si DJ Iris na lagi nagpapaalalang walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. Hanggang sa muli, dalhin din po natin let us carry this gratitude in our hearts, mga kaibigan, and let us give thanks to our Lord God and Savior. Magandang magandang umaga po, and may God bless you all.
1: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Isang masaya, masigla at malusog na araw sa inyong lahat. Welcome to the Voice of Health, trumpeting heaven's prescription that lifestyle is medicine. Sa mga oras po na ito, tayo ay live na napapanood sa GSAT Channel 37, Digital Receiver Channel 45, at ganun din sa mga Facebook pages of different organizations under the North Philippine Union Conference tulad ng Adventist Medical Center Manila, Hope Channel North Philippines, at marami pang iba. Ganun din po sa lahat ng AWR stations. At sa ganap naman po na 12 to 1, tayo ay mapapanood din sa DWBL 1242 kHz Teleradyo. At ngayon pong araw na ito ay kaabang-abang na naman po ang ating topic na mapapakinggan. Ngunit bago po tayo mag-umpisa, akin pong inaanyayahan ang lahat na yumuko para sa isang panalangin. Let's pray. Ama naming banal na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa araw na ito na ibinigay sa amin sa pagkakataon na muli ay makapakinig ng panibagong topic patungkol sa kalusugan. Amin pong idinadalangin na nawa po ang inyong banal na presensya, banal na spirito at mga anghel ang siyang aming makasama sa araw na ito. Patuloy niyo pong pagpalain ang bawat isa sa amin, lalong higit po Panginoon, ang amin pong tagapagsalita sa araw na ito. Maraming salamat po sa pagdinig ng aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon pong araw na ito ay isa pong magandang topic ang ating pag-uusapan. At ito po ay may title na Key Things to Understand Before Getting Braces. Ayan, braces po talaga. Talagang ngiti po tayong lahat. At nais ko pong ipakilala sa inyo ang ating speaker. Sa araw na ito, siya po ay ang specialty po niya ay general dentistry and orthodontics. So, siya po ay isa pong dentist. Nais ko po siyang tawagin. Siya po ay walang iba kundi si Dr. Corina Claudine A. Sumailo. Magandang araw, Dr. Corina.
1: Magandang araw, Faith.
0: Hello po, Doc. And nais po naming kayong imbitahan kung meron po kayong gustong batiin sa ating mga kasamang nanonood sa araw na to.
1: Okay. So, binabati ko yung father ko, brother ko, mga kamag-anak ko sa Iloilo, at saka yung mga relatives ko, kapatid ko sa May Taguig. Ayan lamang po. At sa mga nanonood po, at mga bumubuo po ng Dental Department at Adventist Medical Center Manila.
0: Ayan. Thank you so much, Doc. And we hope na inyo pong subaybayan itong aming ating pag-uusapan simula sa umpisa hanggang pagtatapos. Ngunit bago po natin mapakinggan ang ibabahagi sa atin ni Dr. Corina, atin po munang pakinggan ang short video na ito about Lifestyle is Medicine.
2: Lifestyle is Medicine. L is for laughter, the stress reliever. I for interaction, the friendly immune booster. F is for food and fluid, the taste of health and the thirst quencher. E is for exercise, the preserving power of motion. S is for sleep, the body restorer. T is for temperance, the key to balanced life. Y, your faith, the divine healer. L is for light, the energy giver. And E, environment, the lifesaver. Pure air, sunlight, abstemiousness, rest, exercise, proper diet, the use of water, trust in divine power. These are the true remedies. Indeed, lifestyle is medicine.
0: Welcome back to the studio at ngayon pong araw na ito ay talagang alam po namin na kayo po ay sumusubaybay sa amin at nais po namin kayong imbitahan na don't forget to like, share and comment kung meron po kayong mga nais alamin, nais na katanungan, huwag po kayong mag-alinlangan na mag-chat sa ating pong mga comment section. At ganoon din po amin pong kayong inaanyayahan na i-share nyo rin po ito sa inyong mga family and friends. At ngayon nga po ay atin pong nabanggit kanina na ang ating topic po ay ano po yung mga bagay na dapat po nating malaman bago tayo magpa-brace. At ngayon po ay nais ko na pong ibigay ang time kay Dr. Corina para i-share sa atin ang mga bagay na ito.
1: Ayun, magandang araw sa ating mga manonood. So, bago tayo magsimula, no, gusto ko ipakita itong poster na to, no? Yung sa slide. Okay. So, nakalagay dyan, no to illegal practice of dentistry. So, ang talamak kasi ngayon dito sa Pilipinas, ang daming Pilipino ang gusto mag-braces. Kasi ang tingin nila, ang braces ay symbol ng social status. Pero hindi nila alam na it's more than that. It's more than just aesthetic purposes. So, meron din siyang functional purposes kung bakit tayo nagbe-braces. At yun yung kailangan nating maintindihan bago tayo magpa-braces. At saka, ito ha, ang dami kasing nabibili ngayon sa
0: online.
1: Yeah, di ba? Online. Nabibili na yung mga materials for braces. Meron nga, pumapasok sa clinic. May mga dalang gamit na magpapalagay lang daw ng gums. Pero hindi nila alam, hindi yun ang tamang way. So, kaya kailangan natin maintindihan kung bakit nga ba tayo nagbe-braces at ano nga ba yung function ng braces. So, bago tayo mag-start, kailangan natin malaman kung ano nga ba ang normal sa hindi normal. Okay. So, first, ano nga ba ang normal occlusion? Normal occlusion refers to the alignment of your teeth. So, pag normal occlusion, your upper teeth should slightly overlap with your lower jaw teeth so that the pointed ridges of your upper molars fit into the grooves of the lower molars. Kaya nakikita natin dyan sa litrato na yung upper teeth ay slightly naka-forward, slightly lang ha, hindi masyado sobra, at saka hindi masyado naka-forward, hindi rin masyado naka-backward yung lower teeth. Mm-hmm. Tapos yung sa molars, kung mapapansin natin, nakalabas din yung upper molar as compared with the lower molar. So, any changes in the alignment of your typical occlusion are known as malocclusion. So, ano nga ba yung causes ng malocclusion? These are the common causes kung bakit nagkakaroon ng malocclusion. Number one, it is a hereditary condition. So, namamana siya. Kung mapansin natin, may nakikita tayo na parang medyo mahaba yung mukha o kaya nakalabas yung chin. Pag tinignan mo, family, pare-pareho sila. So, namamana din siya. O kaya naman, masyadong naka-forward yung upper jaw, underdeveloped yung lower jaw, namamana din siya pag nakita mo sa family. And there are also medical conditions that could cause malocclusion, such as cleft lip and palate. Also, there are habits that could cause malocclusion. Number one is frequent use of pacifier or prolonged use of bottle feeding. Compared with breastfeeding kasi, bottle feeding requires forceful muscle action. Thus, it will not facilitate mandibular development as compared with the breastfeeding. So, nagiging underdeveloped yung mandible as compared with breastfeeding.
0: And kailangan matigas, Dok, no? Kailangan tigas
1: ang iba kasi yung pagsak na with breastfeeding as compared with the bottle feeding pag sa mga bata. It can also cause a deep bite, yung malalim na kagat. Next is tongue sucking or tongue thrusting in early childhood. Ayan, ang nagiging epekto niyan sa ating mga ngipin, nagiging open bite ang tawag doon. Yung upper at yung lower teeth sa front teeth, hindi siya nagtatouch. Kasi nga dahil doon sa thumb sucking. Oh, kasi ang minsan 7 years old nagta-thumb suck pa rin, dapat ayusin yung habit na yun. Eliminate that habit para ma-prevent yung malocclusion. Next, nail biting, also mouth breathing. So mouth breathing, nagre-result kasi siya mouth breathing, dapat kasi sa nose tayo nagbi-breathe. Eh. So pag sa bibig, hindi na siya tama. Ang epekto kasi noon, nagiging narrow yung upper arch. Narrow, sumisikip. So ang tendency ng mga ngipin, mas nagsusungki sila. Kasi maliit na lang yung arch kung saan tutubo yung permanent teeth. Also, extra teeth. Early loss of permanent tooth. Also, congenitally missing tooth could cause malocclusion. Ngayon, punta na tayo sa main topic natin, which is braces. Pero kailangan natin malaman, ano nga ba yung braces? So, braces are dental tools that is used to straighten misaligned teeth and improper biting positions. So, braces, as I mentioned earlier, it is not only used for aesthetic but for functional purposes. It is more than just a treatment. So braces paved way to a healthy and confident smile, di ba? Ito, usually tanong to, no? Ano nga ba yung age limit kapag magpapabraces ka? Yes. So regardless of your age, you are never too old for orthodontic treatment. So whether you are 8 or 80 years old, the physiological process that moves teeth through bone remains the same. Same process lang siya. So teeth moves in response to forces being placed on them over time, regardless of how old you are. Mapabata ka man, mapatanda, as long as okay yung bone support, okay yung bone level, upon checking ng dentista ninyo, pwedeng-pwede kayo magpa-braces. Nawala siyang age limit. But the American Association of Orthodontists, or the AAO, recommends that children must have their first orthodontic evaluation at age 7. So why age 7? Kasi age 7, at that early age, may mix na siya ng baby teeth at permanent teeth. Kasi ang first permanent teeth usually nag-erupt siya at around 6 years old, first permanent molars, at saka yung mga incisors sa upper and lower teeth. So kapag doon, we can assess, no, kung meron bang developing malocclusion, kung underdeveloped ba yung upper jaw, or underdeveloped ba yung lower jaw. So ma-assess natin kung may problem ba na may arise in the future, at least mape-prevent. Also, we can assess kung meron bang impacted teeth. Pag ganun kasi, we do interceptive treatment. So interceptive treatment at that early age, pwede kami magpalagay ng expanders para mas lumuwag yung upper arch para magkaroon ng space for the permanent teeth. Enough yung space for the permanent
3: para
1: teeth.
3: Para hindi magsungki.
1: Yes, para ma-prevent. Pwede siya magsungki, pero mas lesser na yung complications, unlike hindi ka dumaan sa ganung procedure. So ano nga ba yung mga signs, no? Kailangan na to watch out for, para natin masabi na kailangan kong magpa-braces. Hindi lang siya basta fashion eh, para hindi lang basta nasa uso, hindi lang siya yon. So these are the common signs of na to watch out for, na para masabi natin na pwede ako for braces. Number one is spacing. So ito, multiple spaces na hindi na siya correct with restoration, hindi na siya nako-correct with pagtapa lang ng mga pasta. Pag ganyan, ang usually cause naman yan, masyadong malaki yung arch as compared sa size ng mga permanent teeth. Therefore, nagko-cause siya ng mga spacing. Or pwede naman early loss ng permanent teeth kasi hindi nila napapansin. At age 6, tumutubo na pala yung first molar. Tapos, eventually, nabubunot. Ang tendency, nagmo-move yung mga ngipin. Nagkakaroon din ng spaces. Number 2, ito yung most common na reason, no? Most common reason kung bakit nagpapabraces, di ba? Crowding, yan, sungke, sobrang sungke. Ang cause naman yan, isang cause niyan is masyadong maliit yung arch as compared sa size ng mga permanent tooth. Pwedeng malalaki yung size ng permanent tooth tapos maliit yung arch. Or pwedeng, ayun nga, narrow yung arch dahil nga mouth breather si patient. So, nagkakaroon ng pagkasungke-sungke. Next, isa pa sa dapat natin makita kung meron ba tayong open bite or deep bite. So, yung open bite, ayun nga yung pinakita ko kanina na cause ng pagta-thumb suck. Yung upper, ayan sa first photo, yung upper at saka yung lower teeth, hindi sila nagta-touch. Kasi nga yung habit. It can be a cause of habit or growth ng ating jaw. Next is deep bite. Yung deep bite naman, yung malalim na kagat. Diba, pinakita ko kanina what is normal occlusion. Yung normal occlusion, slightly lang na nagta-touch, so hindi siya malalim. So once na nag-deep bite, masyadong malalim. Ang disadvantage kasi ng deep bite na may deep bite ka, deep bite patients, nai-impinge natin yung gum pag deep bite. So yung sa upper teeth, yung likod niya, yung gums, na minsan nakakagat. So hindi rin siya maganda. It can irritate the soft tissues, yung gums. Next to watch out for kung meron kang anterior or posterior crossbite. So, ang anterior crossbite, it can be one tooth or maraming tooth. Yung nakapasok, diba, pinakita ko kanina, normal occlusion, ang upper teeth ay slightly forward with the lower teeth. Now, kung anterior crossbite si patient, yung upper teeth,
0: nakapasok.
1: Mm-hmm. Yung lower teeth ay nakalabas. Next is posterior crossbite. Diyan sa photo na yan, sa left side kasi, yan yung normal. Nakalabas yung upper molar. Ngayon, kung crossbite siya dito sa likod, yung lower teeth is nakalabas as compared with the upper molar. So, hindi din siya normal. Next to watch out for is underbite. Ayan, mapapansin natin yung mga patient na parang medyo nakalabas yung baba. Ayan, tinatawag. Pag dinignan mo yung ngipin nila, nakalabas yung lower teeth as compared with the upper teeth. Pwede ang cause niyan, underdevelop yung upper, yung maxilla, or masyado lang prognatic or masyado nag-grow yung mandible, or pwede rin siya sa teeth lang. Pwede rin siya yung mga, isa sa cause niyan yung mapapansin natin yung mga matatanda na lumalabas yung ngipin, large tongue. Masyadong malaki yung dila. Kasi normally, our tongue should rest on the palate. Hindi siya dapat naka-rest doon sa mga ngipin. So, ang tendency, di ba, masyadong malakas yung muscle ng tongue. So, napupush niya yung lower teeth na palabas. Kasi minsan napapansin nila, hindi naman ganito yung ngipin ko dati eh. Bakit? Lumabas yung lower teeth. Tapos pag tinignan mo, ang laki ng tongue nila. So, pag ganun, with braces, nakokorrect natin yung position ng tongue. Kinokorrect din natin yun. Next is excessive overjet. Ito yung pinagkaiba niya sa deep bite. Kung yung deep bite, malalim yung kagat, yung overjet naman, kung naka-forward, masyadong naka-forward, yung ngipin. So, excessive overjet, masyadong naka-flare. Pwede rin yun. Naka-flare yung ngipin. Normally, ang overjet lang dapat natin sa normal occlusion is 2 to 4 millimeter. So, more than that, excessive na siya. Kung mapapansin din natin, ang cause din yan is underdevelop yung mandible or yung lower jaw. Diyan sa photo, kung profile ng patient, no, parang masyadong nakalabas yung upper. So, yan. Ngayon, meron kasi tayong iba't ibang klase ng braces. Hindi lang siya yung traditional braces, which is, yun yung common kasi sa mga tao ngayon ginagamit. Pero kailangan natin malaman, ano nga ba yung mga different braces para meron din tayong option. Number one is the traditional metal braces. So, yun yung common na ginagamit, na nakikita natin. So, traditional metal braces are metal brackets affixed to the teeth and wires thread through them to guide teeth into their correct positions. It is known for efficacy and affordability. Ito kasi yung pinaka, medyo mas mababa yung cost. So, ito, gumagamit tayo ng rubber to fix the wire onto the bracket. Kaya, ang adjustment nito is every 3 to 4 weeks. Kaya pinapabalik monthly yung pasyente. Next is ceramic braces. Same lang to with the traditional metal braces. Ang pinagkaiba lang, ceramic siya gawa. Oo. Ang kagandahan dito, hindi kasi siya halata. Pero same purpose, same effect with the traditional braces. Eto, next is self-ligating. So, self-ligating, meron siyang clip. So, itong self-ligating, hindi kasi ito gumagamit ng rubber. Ang kagandahan naman dito, more comfortable kasi minimizes friction. Hindi siya ganun kasakit sa pasyente pagkakabit. Cleaning is easier kasi wala siya masyadong plaque retentive areas, hindi masyado nagpo-form yung plaque. Mas madali linisin sa mga rubber. At saka less visit to the dentist. Di ba nga? Kaya ang traditional braces, every month pinapalitan. Kasi ang rubber,

0: Ito naman ay isa pa sa mga kind ng braces is lingual braces, pero hindi na siya masyado nagagamit ngayon. Ang kagandahan naman dito, syempre hindi siya kita
1: sa ilalim sa mga,
0: kasi nasa likod ng ngipin eh.
1: Ay, sa likod ng ngipin.
0: Mga ayaw ng halata. Meron din naman itong ano. Okay, ang di lang kasi maganda dito. It can cause discomfort. Oo. Kasi imaginein mo merong naka
1: sa ilalim,
0: ng dila. So it can cause discomfort. Also, mas nahihirapan ka magsalita kasi imagine mo may mga nakaharang sa likod ng ngipin. At saka mas mahirap siya linisin kasi hindi mo naman siya nakikita eh. 'Di ba? Mas mahirap linisin, mahirap din i-floss. Next ay clear aligners. Ito na yung mga bago ngayon. Medyo may kamahalan lang pero same effect din naman, haka-straight ang ngipin, kagandahan niyan. Hindi talaga siya halata kasi custom-made tray siya. Ang aligner naman kasi, binibigay lang yan sa pasyente na marami ng set. And then, we instruct the patient na ito muna ang suotin. And then, after 2 weeks, after 4 weeks, palitan mo na ulit with the next step na nung doon sa tray. Sinusuot lang siya ng pasyente. Ang kagandahan niyan, syempre, hindi ma-affect yung speech mo eh. Kasi wala namang nakalagay sa ngipin. At the same time, madali i-floss, madali linisin. And comfortable.
1: Ayan pa, Dok, ay pwedeng tanggalin pagkakain?
0: Pwede siyang tanggalin pagkakain. And then, ibalik mo lang din siya.
1: Yes,
0: tapos, may mga ano naman yan eh, may mga instruction kami binibigay na ibalik mo for the next tray ka na. Kunyari, itong tray ka, suotin mo to for 2 weeks. After that, next tray ka naman na ulit. Hanggang maubos mo yung tray na yun kasi yun, gumagalaw yun eh. Gumagalaw din yun.
1: Okay. Mm-hmm.
0: Nakakapag-straighten din naman siya. Effective siya mag-straighten ng teeth. Ngayon, kailangan natin malaman, ano nga ba ang benepisyo ng pag-braces? Hindi lang siya basta maayos, mas straight yung ngipin eh. Ano nga ba? First is aligning your teeth, which giving you a aesthetically pleasing smile at healthy bite. So, mas maayos kasi yung kagat natin. Kapag maayos yung ngipin, nag-i-improve yung pag-chew natin, yung digestion natin, yung pag-swallow, nag-i-improve din with aligning your teeth through braces. Ayan, na-mention ko na helping you chew and swallow properly. Second, a third is avoiding trauma to the front teeth in people with flared front teeth. Ito kasi yung mga common na nangyayari sa mga patients na naka-forward. For example, may isang naka-forward na front teeth, tapos nasub-sub siya. Yun yung usually na nasisira. Kasi yun ngayon nauuna. So, at least kapag straight yung ngipin, naiiwasan natin pag nasub-sub, hindi naman yun natutrauma agad. Next is, it can prevent tooth decay or loss of teeth by making teeth easier to clean. Kasi di ba pag sobrang sungki-sungki, may mga plaque retentive areas, prone malagyan ng tartar, mahirap linisin, hindi maabot ng toothbrush, mahirap din i-floss kapag may mga sungki-sungki ngipin. With braces, kapag na-align na yung teeth, mas madaling linisin. Also, it improves speech impediments caused by misalignment. Nag-i-improve yung the way we speak. Pantay na eh. And lastly, it boosts your confidence or self-esteem by achieving a desired look. Ito talaga, di ba? Makakasmile ka na eh,
1: yes,
0: di ba?
1: Yes, Dok. Napakaganda.
0: Oo, di ba? Gumaganda yung smile. Nakakasmile na sa picture. Ngayon, let's discuss naman, gano'ng nga ba katagal yung treatment ng braces? Una, the duration of braces treatment can be influenced by a variety of factors such as, number one, severity of malocclusion. Kung mas severe yung case, masyadong sungke, mas matagal. Compared with the mild crowding na may konting-konti lang na nakarotated yung mga ngipin, mas madali yung treatment. So it varies with the severity of malocclusion. Number two, type of braces. So, type of braces and also, at saka yung patient compliance and lifestyle, tandem yan eh. For example, ang ginamit mo yung traditional metal braces, kailangan monthly magpapa-adjust. Okay. Kung hindi naman monthly magpa-adjust si patient, mas matatagal yung treatment. Kasi hindi natin makukuha yung treatment plan na sinusunod natin eh. Kasi hindi compliant si patient.

0: Kung mga self-ligating naman, much better kasi active yung galaw ng ipin. And clear aligners naman, as long as sinusunod ni patient yung instruction mo when to change the trace, ma-achieve natin yung desired look natin or desired outcome natin. Next is patient compliance and lifestyle. Ayun nga, no? Instructions. Kailangan sumusunod din ang mga patient sa dentista nila. Hindi lang basta yung treatment plan namin yung masusunod. Kailangan, crucial factor din talaga yung patient compliance. Pag sinabi namin, bumalik kayo every 4 weeks, kailangan bumalik kayo every 4 weeks. Pag sinabi namin, kasi there are times na we instruct the patient to use elastics. Elastics. So, ang elastics kasi everyday siya pinapalitan. Tapos, kapag ang patient hindi sumusunod na hindi naman nilalagyan ng elastics, then paano magmo-move yung ngipin? Di ba? Mas tumatagal lang yung treatment. And last is treatment plan. There are cases kasi pag sobrang sungke or excessive overjet, kailangan magbunot ng ngipin. So pag nagbunot, syempre, mas matagal yung treatment plan. Kasi inuusog pa isa-isa. So depende talaga sa case. Maraming factors. And it varies per patient. Kasi ang nangyayari kasi, nagkukumpara sila eh. Bakit ikaw? Bakit po yung kaibigan ko ang bilis matapos ng ngipin na naikot na agad? Ang dami kasing factor na kailangan i-consider. Natatanggalan ka ba lagi ng bracket? Yun, isa pa yun. Kung lagi ka natatanggalan, then paano magiging continuous yung galaw ng ngipin?
1: So, Doc, nabanggit niyo po kanina yung about lifestyle, di ba po? So, doon po, di ba, pwede po nating sama doon yung pagkain nila. Meron po ba tayong mga bawal?
0: Ayun, i-discuss natin yan sa susunod. Mayroon siya. Ito na yon. So, ano nga ba yung tips para mas mapashorten yung treatment, no? Number one is proper oral hygiene. Napaka-importante niyan. Paano nga, proper oral hygiene, diet, lifestyle, diet and lifestyle choices, and regular checkups in patient compliance. So, for proper oral hygiene, kailangan nagtutoothbrush tayo at least twice a day, pagkagising at bago matulog. Paano nga ba mag-toothbrush? Ito kasi yung iba, hindi, sabi nilang natututbrush naman ako lagi, pero pagtingin mo, ang daming plaque, hindi natututbrush siya ng maayos. Kasi mahirap naman talaga mag-brush kapag meron kang braces. So paano nga ba mag-brush kapag meron kang braces? Ayan, nakalagay sa screen natin. Una, sa may molars, sa posterior teeth. So yung taas, circular motion sa taas ng brackets. Una. Sunod is sa baba ng brackets. And make sure na aabot yung pinakadulo ng ngipin, ha? Yung baba ng braces, ng brackets, yung mismong brackets. Same with the front tooth. Above the brackets, below the brackets, at saka doon sa mismong bracket. And don't forget also the occlusal surfaces, yun, nasa baba. Kung sa tayong munguya, yung nagtatouch ng ipin. Binabrush dapat lahat ng sides ng ipin. And also the back side of the teeth. Kailangan na babrush yun. Ngayon, ito, isa to sa importante kasi hindi lahat na aabot ng brush. Hindi lahat natatanggal po ng pagtututbrush. So, kailangan natin mag-floss at least once a day. Napaka-importante niyan. Ang question nyo, ang hirap kasi mag-floss kapag naka-braces, di ba? Marami tayong modalities, marami tayong way on how to floss. Mas mapadali yung pag-floss or paglilinis natin ng in-between teeth ng ngipin. Number one is, ayun nga, regular floss, ipapasok lang sa wire. Kung nahihirapan, you can use a floss threader. Nandiyan sa left side, nasa unang photo, ayan yung example ng floss threader. Yung floss threader, ginagamit siya para mas mapadali ilang yung pagpasok ng regular dental floss. Or you can use an interdental brush. Yung interdental brush, ayan nasa pinaka lower left ng screen, ayan ay para siyang panglinis ng bote ng baby. Diba? Ano siya? Parang toothpick size lang. So, interdental brush ang tawag dyan. It comes in sizes. Tapos, pwede mo siyang gamitin panlinis doon sa in-between teeth. O kaya yung mga gilid ng brackets.
1: Kasi manipis lang.
0: Medyo matrabaho lang talaga mag-brush, maglinis ng ngipin. Mag-maintain ng oral hygiene kapag may braces ka. Pero it's worth it naman. Para sa pasyente naman din yun. Or kapag nakaluwag-luwag, no, pag may budget, pwede kang gumamit ng water flosser. Water flosser naman, yun, nilalagay mo lang siya para matanggal yung debris in between teeth. mas madali matanggal. Next, ito na. Yung diet and lifestyle choices. So, there are foods to avoid. Hindi naman siya bawal kainin, pero nakaka-cause kasi, hanggat maaari. Well, consumption of sticky, hard, or crunchy foods can result in the detachment of brackets, leading to delays in the treatment. For example, sticky candy, yan, popcorn. Kasi diba, minsan may matigas, may ma-aksidente ka matanggal na matigas, makagat na matigas, nade-debond yung bracket, matatanggal yung bracket. Ito, example, yung apple. Hindi naman bawal kumain, no, ng apple, ng fruits na matitigas. Pwede mo siyang i-slice into pieces, oo, para mas madali mo siyang manguya. Iwasan nyo din yung magkagat nito, kasi minsan, pag matigas, kinagat sa harap, na tumatama sa brackets, natatanggal yung brackets. And ito pinaka-importante, patient compliance or regular check-ups. Pag sinabi namin na after 4 weeks, after 3 weeks, bumalik ka na sa akin, mag-adjust ulit tayo. E kung hindi ka naman nagpapa-adjust, paano gagalaw yung ngipin mo? So ito yung example na patient ko. No? After 3 months lang yan, tingnan mo medyo sungki-sungki. Ngayon aligned na siya. Malapit na siya matapos. So yung duration talaga depende din yan sa pasyente. Cooperation ng patient din. So for emergencies, dental emergencies like debonded brackets, kailangan ini-inform nyo kami, inform your dentist, kung merong poking wires, tumatama ba sa cheeks, nagkakos ba siya ng singaw, inform us immediately. Baka kailangan namin kayong pabalikin agad sa clinic. So what to expect? Ano nga ba ang mga dapat nating i-expect kapag nalagay na tayo ng braces? Number one, of course, meron uncomfortable feeling. Ikaw ba naman lagyan ka ng mga dikit-dikit sa ngipin, ng mga brackets? Siyempre, hindi ka, maninibago ka kasi foreign object siya eh. Pero you will get used to it pag nagtagal. Next, pain and discomfort. Yung pain and discomfort, during paglagay ng brackets, wala ka naman mararamdaman eh. Pero mga few hours later, yon nag-start na siya. O kaya the day after, may ma-start ka ng maramdaman. And minsan, tolerable naman sa patient. Masakit lang naman siya pag nag-touch. Pag hindi tolerable kay patient, we sometimes prescribe acetaminophen like paracetamol. Yon. Kapag hindi na talaga kaya ni patient. Or next, pwede ka manibago yung speech mo kasi meron kang minor lisp. Pero pag na-align naman na siya, naayos na yung dentition mo, maninibago ka niya. You'll get used to it. And flossing is a challenge. Ayun nga, mahirap talaga mag-floss. Mahirap mag-floss kapag meron kang braces. Pero talagang kailangan mong mag-comply with flossing. Importante yan. Isa sa mga napapansin ko with patients with braces, prone sila sa tinatawag na proximal caries. So yung proximal caries, yung mga cavities in between teeth, prone magkakaroon ng ganun ang mga patient na may braces kasi hindi talaga nila na-floss. Nakakalimutan nila mag-floss. Hindi nalilinis, hindi natatanggal ng brush. And expect na food will get stuck in your braces. So, mag-stuck talaga siya kasi meron ng mga nakaharang eh. So, kailangan ibabrush natin na maigi, maayos na pag-toothbrush, maayos na paglinis, and make sure wala ng food debris. Before you sleep, importante, wala na. Malinis dapat lahat. So to end my presentation to, yes. Orthodontics is a process, but achieving a healthy smile that will last a lifetime is worth the time and effort. Iniisip kasi ng iba, isa pa na iniisip ng iba, mahal ang magpa-braces. Pero imaginein mo with that ganun katagal na treatment, hindi siya mahal eh. Investment siya. Diba? Investment siya.
1: For a long time talaga. Ma-enjoy mo yung...
0: Tsaka nag-iiba talaga yung itsura ng pasyente, diba? Mas nakaka-smile ka na.
1: Diba? Mas confident.
0: Nagiging confident ka. Yes.
1: So, thank you so much po, Dr. Karina. And marami po talaga kaming natutunan sa inyong mga na-share ngayong umaga. At meron po mga ilang katanungan na nais po naming itanong sa inyo. At before po natin pag-usapan yan, before niyo po sagutin, ay atin po munang panoorin ang short video clip na ito.
2: Are you suffering from heart disease, diabetes, hypertension, obesity, stroke, anxiety, and other lifestyle diseases? We can help you. Join our Lifestyle is Medicine Intervention Program. This is a six-week virtual health program, Tuesdays and Thursdays at 6 to 8 p.m. that will bring your lifestyle doctors and dietitians right where you are. There will be scientific evidence-based lectures, health screening, cooking demonstrations, workbook, and recipes that will help you in your health journey. Find out what is the optimal nutrition for your health conditions and activities fit for you. This holistic lifestyle intervention program will help you and your family to experience the best life in the midst of uncertainty and stressful living. Contact us at Adventist Med Lifestyle Medicine Facebook page for details and registration. Join now!
1: Ayan, ngayon po tayo ay nagbabalik at atin pong nais tanungin si Doc. Meron po ditong ilang mga katanungan about sa braces. So una pong katanungan dito ay, need po ba talagang tanggalin ang wisdom tooth pag nagpapa-braces?
0: Okay, with regards to wisdom tooth, prior to braces, kung sira na talaga yung wisdom tooth or nagko-cause siya ng, for example, ito yung second molar, ito yung wisdom tooth na nakaangkla, yung wisdom tooth doon sa katabing ngipin, kailangan natanggalin kasi baka mag-cause siya ng pagkasira nung katabing ngipin. Kung may case, if there are cases na okay naman, straight yung tubo, pero impacted siya, pwede naman siyang tanggalin during the treatment. Or may cases talaga, depende talaga sa treatment plan ng dentista, before braces, tinatanggal na siya para magkaroon ng space para mapa-atras yung mga ngipin. So, it's a case-to-case basis. Kaya, depende yun pag nagpa-konsulta kayo sa mga dentista ninyo.
1: So, ibig sabihin, depende po sa mga ngipin ninyo or doon sa depende. Formation.
0: So, hindi siya one size fits all eh. So, depende talaga.
1: So, ayan po. We hope na nasagot po ang inyong pong katanungan. Thank you po, Doc. And next po natin ay, hi po, Doc. Ask ko lang po sana kung pwede po bang gamitin ng dental braces kapag hindi kumpleto yung ngipin. So, ayan. Para pong nabanggit na po siya.
0: Kapag may mga bungi. Kapag may mga bungi, depende pa rin yan sa case. Mm. Depende talaga sa ano, sa case-to-case basis pa rin. Kung marami kang ngipin na nawawala, ano pang lalagyan mo ng brackets? Mm. Diba? Ano pang i-correct mong malocclusion? So, yun. Pero kung nawawalan ka ng isa, dalawa, magkabilaan, pwede naman. Wala naman bawal.
1: May ilalagay naman kayo para.
0: O, may malalagay.
1: May ilalagay ng ngipin. Tapos, tsaka.
0: Pwede yun. Depende sa treatment plan ng dentista.
1: So, ayun po yung sagot natin. So, we hope na malinaw po na na-explain. Malinaw naman po. So, ngayon po ay next natin ay pwede po ba ang habang buhay, pwede po bang habang buhay na yung brace? Kasi sa mga rumors, sabi nila, need daw retainers eh, pag aalis brace. So, why not don't remove brace? Ayan.
0: Oo nga eh. Kasi nga, di ba sabi nila, magre-retainers din, so gagastos ulit. Bakit hindi na lang tanggalin yung brace? Una sa lahat, pag nagbe-braces tayo, gumagalaw yung ngipin at as well as nagkakaroon ng changes doon sa buto. So, imaginein mo kung continuous yung galaw ng ngipin mo at saka may changes doon sa bone, kapag hindi mo tinanggal, paano marirest yung ngipin? Baka mag-end lang siya with the gum disease or periodontal disease. Baka mag-end up lang sobrang mag-ugaan yung mga ngipin. So, kailangan, kapag okay na yung dentition, ipapahinga na naman natin yung gums, yung teeth, at saka yung surrounding ng mga ngipin. Yung retainers naman kasi, usually, ang advice namin with the retainers, kung gaano ka katagal gumamit, kung gaano ka katagal ng braces, divided by 2, yun yung paggamit mo ng retainers. Hindi maiiwasan na may changes eh. Diba, after mo mag-braces, tinanggal na yung mga braces, may changes talaga, pero minor lang siya. Pero kung ikukumpara mo yung ngipin mo sa before, hindi na ganun ang ngipin mo eh. May mga changes lang. Kasi ginagamit natin siya eh. Diba? Ginagamit natin siya sa bangguya. So may mga minor changes, pero as you will compare it with sa dati mo, before, hindi na siya ganun.
1: May pagbabago talaga compared dun sa dating ngipin sa ngayon ngipin. So, ayan po. So, hindi po advisable na for a lifetime yung braces. Sulad nga po ng mga nabanggit ni Doc, maaari pong mag-lead sa ganun. And next po ay, pwede po ba ang mag-brace kahit may sirang ngipin?
0: Ay, syempre hindi.
1: Ayan.
0: So, kapag may mga sirang ngipin, bago magpa-brace, sinasabi naman namin, kailangan talaga nalilinis yung ngipin bago magpa-brace. Kung may mga kailangan pastahan, kailangan bunutin, kailangan i-root canal, sasabihin naman namin sa pasyente na kailangan muna matapos yun bago ka magpa-brace. Tandaan, ang hirap mag-floss, ang hirap i-brush, prone siya sa food impaction. So imaginein mo kung may sira ka ng ngipin, hindi mo kinorek prior to braces, mas lalala siya. So kailangan maayos muna bago ka magpa-brace. Bawal magpa-braces ng may sirang ngipin.
1: Ayan, next question po ay, ask ko lang po, is it okay pag hindi nagdaan sa x-ray? As a mahiyain, di na po ako nagtanong sa dentist if may x-ray po ba o wala.
0: Ay, kailangan po, bago magpa-braces, humihingi kami ng mga diagnostic aids like dental cast, yung sukat ng ngipin, mga litrato, extraoral and picture ng loob ng ngipin. At the same time, yung mga x-rays. Sometimes we prescribe to, usually we prescribe, we ask the patient to do 2 x-rays, cephalometric and panoramic. Importante yung x-ray bago magpa-braces kasi chine-check natin doon yung bone support. Okay pa ba to for braces? Mamaya, pag tinin mo sa x-ray, mababa na pala yung buto, hindi na pala pwede for braces. Baka kasi pag nag-brace, lalong mag-ugaan, mag-e-end up lang yun sa pagkabunot ng ngipin. So, kailangan po talaga magpa-braces, magpa-x-ray bago magpa-braces.
1: Ayan. So, kailangan pong magpa-x-ray. Next po natin ay, Doc, nakakatulong po ba yung brace sa TMJ problem po?
0: Okay. TMJ. Yung braces kasi, alam naman natin, ang ginagawa ng braces is to correct the jaw relationship at the same time, correct the alignment of teeth. Iba kasi si TMJ It's an orofacial pain. Iba ang treatment with TMJ disorder. Pag may TMD ka, we treat it first bago magpa-braces. Hindi pwedeng ang treatment mo agad is braces. Kapag hindi ka na, nawala na yung symptoms mo sa TMJ disorder mo, then you can proceed with braces. Pero hindi talaga directly natanong na kung ang treatment ba with TMJ disorder is braces, hindi po. So iba ang treatment ng TMJ disorder.
1: Separate. Treatment po muna bago.
0: Gamutin muna natin yung TMJ disorder bago tayo mag-proceed with the braces itself.
1: Ayan. Thank you po, Doc. And lastly po, ito po yung huling katanungan. Paano po ba kapag may sungki ng ngipin? Bubunutin po ba yun ng doktor?
0: Okay, pag may sungki, di ba, excessive crowding, depende yun sa assessment ng doktor. No? Kaya kami humihingi ng mga dental cast, sukat ng ngipin. Kaya kami humihingi ng x-ray kasi doon ina-assess namin kailangan ba bunutan to or kailangan lang bang i-align yung ngipin. So, case-to-case basis siya. Pwede yung impacted teeth na hindi lumabas, kailangan ba bunutin na yon or kaya pa siyang palabasin? So, case-to-case basis, kaya kailangan, importante talagang magpakonsulta bago malaman yung treatment plan na tama para sa'yo.
1: So, ayan, marahil po, marami po tayong natutunan at marami po tayong katanungan na nasagot po sa araw na ito. At ang tanong, meron pa po palang pahabol na tanong, sabi dito mo, ay may chance po ba na bumalik sa dating pagkasungki after matanggal ang braces?
0: Ay, ayan yung sinabi ko kanina, di ba? Kaya tayo nagre-retainer. Yung pag, may minor changes talaga after mo magtanggal ng retainer, hindi ka na pinagsuot ng retainer, or tatanggal na yung braces mo. Kung ang tanong mo is babalik ba sa pagkasungki mo katulad ng before ka nag-braces, hindi na siya babalik. Pero expect mo may minor changes. Hindi na siya ganun super na sobrang maayos na maayos. Kasi tandaan, ginagamit natin yung bibig natin. So may mga galaw. May minor changes pero hindi na siya babalik sa sungki na dati katulad ng bago ka nag-braces.
1: Ayan, we hope na nasagot po ang inyong pong katanungan. At muli, maraming salamat po, Dr. Corina, for sharing those healthy habits at saka mga kaalaman patungkol po sa braces. And we hope na inyo po itong ma-share sa inyong mga kaibigan, kapatid, mga kamag-anak na gusto pong magpa-braces. Ayan, so ito po, Doc, meron pa pong last na pahabol. Sige po, pagbibigyan po namin kayo. Sabi po dito, ano po ba ang worst na mangyayari kapag hindi maayos ang maintenance?
0: Hindi maayos yung maintenance na hindi proper yung oral hygiene, or hindi maayos yung proper oral hygiene. Siyempre, anong mangyayari sa ngipin? Magiging prone sa cavities. Masasira yung ngipin. Baka end up, lumalim yung sira. Ano, ending, bunot. So, yun. Kung yun yung pertaining siya sa ganong maintenance.
1: Ayan. So, Doc, ayan po, pinahabol po niya. Maintenance ng braces.
0: Ah, maintenance. Ayan. Pag hindi maayos yung maintenance ng braces, di ba marami tayong minimaintain sa braces? Ayun na, isa pa dun. Prone siya magkaroon ng cavity. Hmm. Di ba sabi ko nga kanina, prone magkaroon ng proximal cavities, yung mga proximal cavity, yung mga in-between, mga caries. Kasi nga hindi na fo-floss. Hmm. Kapag hindi maayos yung pag-maintain, syempre, pwedeng masira. Baka mamaya mag-end up pa rin yun sa bunot o kaya root canal.
1: So sayang naman yung pag-debrace.
0: Tsaka, for example, natanggalan ka ng bracket tapos hindi mo agad binalik, mas tatagal yung treatment. Diba? Kasi imbis na continuous yung galaw, paulit-ulit lang natatanggal, hindi tayo nagpo-proceed sa next step.
1: So, thank you po, Doc. We hope na nasagot pong inyo pong katanungan. And ayan, sa atin pong pagtatapos, so ito na po siguro yung last po, no, na katanungan. So, sa atin pong pagtatapos ay nais ko pong tanungin pong muli si Doc. Ito po yung pinaka-last. Meron na naman po nagpahabol. Ano po ang maia-advise niyo, Doc, sa nagkapagpa-brace na hindi po nag-consult sa dentist?
0: Parang ano to, no? Parang kang nag-DIY.
1: Yung iba po naglalagay lang. Papalagay lang sa marunong.
0: Hindi talaga, di ba, as I mentioned earlier, sa first, ano natin, bago tayo mag-start, hindi maganda mag-DIY kasi ang daming complications na pwedeng mangyari. Baka gusto mo nga mas straight yung ngipin mo, pero straight siya lahat. Hindi na nasunod yung tamang form ng arch. So, may sinusunod din kasi kaming tamang sukat na paglagay ng brackets. At the same time, tamang force, enough force para hindi mag-ugaan totally yung mga ngipin. Kasi pag braces, talagang normal lang na medyo umuuga yung ngipin . Kasi gumagalaw. Pero nakokontrol kasi namin yun kasi may sinusunod kaming tamang force. Ngayon, kung magpapakonsulta ka sa hindi-dentista, hindi-lisensyadong dentista, DIY, then ano mangyayari sa ngipin mo? Baka mag-end up, mas mapapagastos ka lang imbis na makatipid ka.
1: Yes, tama. Thank you so much po, Doc. And alam po namin na hindi po talaga kailangan na magpunta-punta tayo kung saan-saan dahil marami po tayong mga dentist, lisensyadong dentist, tulad po ni Doc Corina, na handa pong mag-serve sa inyo, na handa pong tulungan kayo sa inyong pong mga problems sa ngipin, lalong higit po kung kayo po ay interesado na magpa-brace. So, Doc Corina, nais din po pala namin tanungin kayo kung meron po kayong mga services sa dental, maaari niyo po bang ma-share po sa amin ang inyong services sa dental department sa atin pong Adventist Medical Center Manila.
0: Pag gusto niyo magpa-consulta regarding your braces o nagpa-plano kayo mag-braces, nasa Adventist Medical Center Manila ako, Dental Department, every Sunday and Thursday, 9 to 5 p.m. And then, pa-set lang kayo ng schedule prior to pagpunta.
1: Ayan. So, kung inyo pong gustong makilala at makita si Doc at gusto magpa-consult sa kanya, ayun po yung time niya. And we are happy na makasama po kayo at makapunta kayo sa atin pong ospital sa Adventist Medical Center Manila. At ngayon po, sa ating pagtatapos, inaanyayahan ko po ang lahat na muli ay umuko para sa isang panalangin. Ama naming banal na makapangyarihan sa lahat, maraming maraming salamat po sa mga kaalaman na aming natutunan ngayon patungkol sa ngipin, lalong higit po sa pagpapabrace. Panginoon, amin pong idinadalangin na ang inyo pong banal na presensya at banal na spirito ang siyang patuloy na sumaamin. Patuloy po naming maranasan ang kasiyahan na mamuhay ng masaya, masigla at malusog kasama kayo. Patuloy din po namin idinadalangin ang aming mga ngipin na patuloy po na ito po ay aming mapangalagaan sa tulong ninyo at ito po ay magkaroon po kami ng masasayang mga ngiti na kung saan po Panginoon ay maibabahagi po namin ang kasiyahan na mamuhay ng kasama kayo. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkukuha at pagkakasalang nagawa at ang patuloy po ng inyong banal na presensya at banal na spirito ang siyang patuloy naming makasama sa araw-araw. Ito po aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. So ayan, thank you so much po Doc sa inyong pag-share ng mga lectures ninyo, lalo higit po patungkol sa dental information through braces. So ayan po. So Doc, nais din po nating pasalamatan yung atin pong mga kasama ngayon na nanonood. Sa ating po mga viewers, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at patuloy po namin kayong inaanyayahan na makasama namin every Monday, Wednesday, and Friday sa GSOT Channel 37 at Digital Receiver Channel 45. Ganun din po sa Facebook pages ng Adventist Medical Center Manila, Hope Channel North Philippines at Missions and Conferences. At ganun din po sa atin pong mga AWR 360 na mga radio stations area at ganun din po sa DWL 1242 kHz teleradyo tuwing 12 to 1. At lagi po nating tandaan na ang Heaven's prescription upang maging masaya, malusog at masigla, ito po ang Voice of Health na nagpapaalala that lifestyle is medicine. Magandang araw po sa inyong lahat.
3: Did you know that non-communicable diseases, also called chronic lifestyle diseases, now make up to 7 of the world's top 10 causes of death? These top 7 diseases are ischemic heart disease, stroke, chronic obstructive pulmonary disease, lung cancers, Alzheimer's disease, diabetes mellitus, and kidney diseases. In the Philippines, the top 5 communicable diseases as cause of death are almost similar, and they are ischemic heart disease, cancers, cerebrovascular diseases, diabetes mellitus, and hypertensive diseases. Why do we suffer so much from these chronic lifestyle diseases? The underlying causes are high blood sugar, high cholesterol, overweight and obesity. And it has been found that there are 3 root causes of this problem. They are tobacco use, insufficient physical activity, and not enough intake of fruits and vegetables. By looking at these faulty lifestyles, aren't they actually modifiable? Any person who is willing to change may actually prevent having these lifestyle diseases. You don't have to be a victim. Neither should you be burdened by having these risk factors that lead to disease. And the good news is, you can do something about it now. You can join the Lifestyle is Medicine Intervention Program by the Adventist Medical Center Manila. Lifestyle is an acronym for 9 vital components of healthy living. This stands for laughter, interaction, food and fluids, exercise, sleep, temperance, your faith, light, and environment. Truly, these are the natural healing wonders of today's chronic diseases. What's in store for you if you sign up for this Lifestyle is Medicine Intervention Program? This is a 6-week lifestyle modification program designed as a virtual learning so you can do it from the comfort and safety of your homes. you will learn evidence-based lectures on how these 9 vital components of lifestyle will help you win the battle against lifestyle diseases. There will be workshops on optimal nutrition, healthy cooking, exercises, reports, and many more. Come and join us for this exciting journey to healing and health. Truly, lifestyle is medicine.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating. Tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.
1: Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kaibigan. Welcome po dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa at sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial, at magsama-sama po tayo sa 30 minutong talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating relasyon sa loob ng tahanan at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, happy preparation day po sa inyong lahat. Nawa po ay tayo po ay mabless sa mga mensaheng ating mapapakinggan sa araw na ito. At kami nga po ay patuloy pa rin ang pamimigay ng mga libreng aklat-aralin sa Biblia. Kung kayo po ay nagnanais sa makatanggap, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, sa atin pong pag-aaral ng Biblia, ang atin pong paksa ay pinamagatang An Experience with God. Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Romy.
2: Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pat sa araw-araw kanyang pinaparanas ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo, Pastor Romeo Mangiliman, na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Merong isang alagad ang ating Panginoon na meron siyang napakagandang patotoo sa kanyang karanasan sa ating Panginoon. At ito ay natala sa 1 Juan Kapitulo 1, Versikulo 1 hanggang 3. Ang wika ng ating Biblia ay ganito, "Yaong buhat sa pasimula na aming narinig, nakita ng aming mga mata, aming napagmasdan at nahipo ng aming mga kamay tungkol sa salita ng buhay, at ang buhay na ito ay nahayag, aming nakita, aming pinatotohanan, at sa inyo'y aming ibinabalita ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama at sa amin ay ipinahayag. Ipinahahayag namin sa inyo yaong aming nakita, narinig upang kayo rin naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Tunay na ang ating pakikisama ay sa Ama at sa Kanyang Anak na si Jesucristo." Sumusulat si Apostol Juan, John the Beloved, na bilang pastor sa iglesia, na tuwing ang mga kaanib ng iglesia ay tila ba nawawala ang kanilang pananampalataya sapagkat sila ay nabubuhay sa panahon na merong krisis sa kanilang buhay sapagkat napakatindi ng persecution o yung kanilang pagtiis sa bagay na ito, sapagkat may kapigatian sa kanilang buhay na bilang mga lingkod ng ating Panginoon. At sa ganong paraan, tuwing parabagang nagkakaroon sila ng kalumbayan sa kanilang pananampalataya, ang sabi ni John, "Totoo ang Kristo, nakasama ko siya, narinig ko ang kanyang tinig, nakita ko ang ating Panginoon, nakasama ko siya." At ang sabi pa ay, "Narinig ko ang kanyang pagkasalita at nahipo ng aking mga kamay." Totoo ang ating Panginoon. Kaibigan, meron ka bang karanasan sa ating Panginoon? Ito ang karanasan ni John. Nagpapatotoo siya na tunay ang ating Panginoon ay nagkatawang tao. Ang Diyos ay nagkatawang tao. Ang Berbo ay naging tao. at nanirahan siya kasama ng mga tao. Kaya nga ang ating karanasan sa ating Panginoon ay gumagawa ng katiyakan sa ating pananampalataya at gayon din gumagawa ng pagtitiwala sa Diyos at gayon din katatagan sa ating pananampalataya. Nabubuhay tayo sa panahon na tila baga ang iba ay nawawalan na ng pagtitiyaga sa kanilang pananampalataya. Subalit, kapag tayo ay nanampalataya sa ating Panginoon, meron ka tayong katiyakan, meron tayong pagtitiwala, at meron tayong katatagan, ang ating karanasan sa ating Panginoon ay lalong lumalalim. Walang karanasan sa Panginoon na walang tunay na nangyari na pagsubok sa buhay. Halimbawa, merong sa banal na kasulatan, ang isang lingkod ng ating Panginoon, ang pangalan niya ay si Abraham. Itong kanyang karanasan ay napakatinding pagsubok sa kanyang buhay. Pagkatapos na siya'y pinagpala ng ating Panginoon at pagkatapos na siya'y binigyan ng ating Diyos ng anak, ayon sa panukala ng Diyos, noong si Isaac ngayon ay malaki na. Ang Diyos ay nangusap sa kanyang lingkod na si Abraham, ang sabi sa aklat ng Henesis 22:1-3, ganito ang ating mababasa. Ang wika, pagkatapos ng mga bagay na ito, sinubok ng Diyos si Abraham at sinabi sa kanya, Abraham, at sinabi niya, narito ako. At kanyang sinabi, kunin mo ngayon ang iyong anak, ang iyong kaisa-isang anak na si Isaac, na iyong minamahal, at pumunta ka sa lupain ng Moriah. Iaalay mo siya bilang handog na sunugin sa itaas ng isa sa mga bundok na aking sasabihin sa iyo. Si Abraham ay maagang bumangon at inihanda ang kanyang asno. Isinama niya ang dalawa sa kanyang mga batang tauhan at si Isaac na kanyang anak, nagsibak siya ng kahoy para sa handog na susunugin. At sinaghanda ng at pumunta sa lugar na sinabi sa kanya, Kaibigan, ang pagsubok na ito ay napakatinding pagsubok sa kanyang lingkod. Maring sabihin natin sa maraming mga pinagkaloob ng Diyos ng mga hari-harian, ang mga hayop at mga tupa at gayon din iba pa na maaring gamitin sa paghahandog, bakit kaya ang kanyang anak pa ang kanyang ihahandog sa Diyos at hiningi ng Diyos sa kanya? Subalit ang lingkod ng Diyos na ito, alam niya ang tinig ng ating Panginoon. Kasi kung hindi alam niya ang tinig ng ating Panginoon, maaring kayang meron siyang question, ikaw ba yan, Panginoon? Bakit sinasabi mo sa akin, iahandog po ang aking anak sapagkat sinasabi mo naman, huwag kang papatay. Subalit, si Abraham ay merong karanasan sa Diyos. Kaibigan, kapag ka ikaw ay may karanasan sa Diyos, anuman ang hilingin ng Diyos sa iyo, alam mo ito ang pinakamabuti. Ikaw ay susunod sapagkat ang Diyos ay nais niya ikaw ay mapabuti. Kaya nga, tumalima si Abraham, ibinigay ang kahilingan niya sa kanya at kanyang pinagkatiwalaan ang Diyos. Kaibigan, sa ating buhay na bilang mga mananampalataya, ang Diyos ay sinusubok tayo at ang Diyos naman ay merong hamon na subukin natin siya. Sapagkat kapag tayo ay sinubok ng Diyos at ang Diyos sinubok natin siyang wika, ay meron tayong katatagan. At ang wika sa Hebreo 12:8, ngunit kung kayo ay hindi dinidisiplina na siyang nararanasan ng lahat, kung gayon kayo'y mga anak sa labas at hindi mga tunay na anak. Pinapaintulot ng Diyos ang disiplina, yung kanyang pamamaraan para tayo ay lalong magtiwala sa Diyos. Katulad ni Abraham, nagtiwala sa Diyos. Alam ba ni Abraham na siya'y babalik ang kanyang anak kay buhay? Hindi na babalik, nakasama ng kanyang anak. Yun ang kanyang alam sapagkat handog na susunugin. Katunayan, siya'y naghanda ng mga kahoy na kanyang dadalhin sa taas ng bundok at gagamitin sa kanyang paghahandog sa Diyos. Kaibigan, ang leksyon na ating matatamo sa karanasan na ito, kapag ka tayo naghahandog sa Diyos, mula pa sa ating tahanan, dala na natin yung ating ipinagkakaloob sa Diyos. Naghahanda tayo para sa ganon sa ating paghahandog sa Diyos, ang mga ito ay nakahanda na. Kaibigan, ang Diyos ay sinusubok tayo, subalit ang Diyos ay nagpapasubok din. At ang wika sa aklat ng San Juan 17:3, at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at si Jesucristo na iyong sinugo. Kaibigan, sa ganitong pamamaraan na kapag ka tayo ay sinubok ng Diyos at ang Diyos ay sinubok din natin siya, ating makikilala ang ating tunay na relasyon sa ating Diyos at nagsasabi ang Diyos ay nagmamahal sa atin. Meron pang isang bagay sa Biblia. Ito ay nagbibigay sa atin ng ating katatagan sa ating relasyon sa Diyos. God invites us to prove Him. Ito ay nakatala sa aklat ng Malakias, Kapitulo 3, Versikulo 8 hanggang 11. Ang wika ng Biblia, paano ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Kayo'y isinumpa ng isang sumpa, sapagkat ninanakawan ninyo ako ng inyong buong bansa. Sa English, ang ginamit ay, you rob me, you are robbing me. Yung steal and saka rob sa English ay magkaiba ang kanyang kahulugan. Yung robbing ay gunpoint kung minsan, katulad ng mga nagnanakaw sa bangko at gunpoint na maliwanag ang sikat ng araw, ay merong bank robbery na sinasabi. Kaya ang sabi ng ating Panginoon, ninanakawan ninyo ako. Kayo'y isinumpa ng isang sumpa sapagkat ninanakawan ninyo ako ng inyong buong bansa. Kaya nga para at least yung sinasabing sumpa ay mawala at ating subukin ang ating Panginoon ang sabi sa versikulo 10, dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At sa gayoy subukin ninyo ako ngayon, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Tingnan ninyo kung hindi ko bubuksan para sa inyo ang mga bintana ng langit at ibubuhos ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na kalalagyan. Aking sasawayin ang mananakmal alang-alang sa inyo, kaya't hindi nito sisirain ang mga bunga ng inyong lupa at ang inyong puno ng ubas sa parang ay hindi mawawalan ng bunga, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ang ating Panginoon ay meron siyang hamon. Ang sabi ng Panginoon, subukin ako sa bagay na ito. Sabi niya, bubuksan ko ang langit para sa inyo. Ibubuhos ko ang ulan sa kanyang tamang panahon. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, ang isang hindi nagtatapat sa Diyos ay merong sumpa. Dalawa lamang ang bagay na binabanggit ng bahaging ito ng ating Biblia. Ito ay sumpa at kung tayo ay susunod, ay pagpapala. Hindi ka susunod, isang sumpa. Subalit ang pagsunod ay isang pagpapala. Maring sabihin natin, hindi kailangan ng Diyos ang ating salapi. Maring gagawin ng Diyos, gagawa siya ng gamundok na ginto. At pagkatapos nung tayo kukuha ng ginto, ipagbibili natin para sa ganon ay merong gagamitin sa bahay ng Panginoon. Kasi sabi niya, para merong pagkain sa aking bahay. Subalit hindi ito ginagawa ng ating Panginoon. Bakit hindi ginagawa ng ating Panginoon? Kaibigan, ginawa ng ating Panginoon ang pagbabalik ng 10% at pagbibigay ng handog upang ang aking karakter ay mabago. Sa aking ngayong pagbabalik ng tapat na ikapo, kinikilala ko ang Diyos, ang siyang owner, siyang mayarin ng lahat ng bagay at ako ay katiwala ng ating Panginoon. At kapag ako'y nagbibigay ng handog ngayon, aking ipinapakilala ang aking pasalamat sa Diyos at ang aking pag-ibig sa Kanya. Kaya nga, hindi lamang para may pagkain sa bahay ng Diyos, kundi pa naman para rin sa akin, sapagkat kapag ako'y nagpa-practice ng isang tunay na katiwala sa Diyos, na aking kinikilala, ako ay katiwala ng Diyos, hunti-unti ngayon, yung aking ugaling pagkamakasarili ay pinapalitan ng ayon sa ugali din ng ating Panginoon. Kasi gusto ng ating Panginoon na ang ating ugali ay maging katulad niya. Ang sabi nga sa ibang bahagi ng ating Biblia, "Be ye therefore perfect even as your heavenly Father is perfect." Na gusto ng ating Panginoon maging sakdal ang ating mga ugali na katulad ng Ama, na kung papaano ibinigay ng Ama ang kanyang bugtong na anak upang tayo ay maligtas, yung ganong klaseng pag-ibig nais ng Diyos sa atin. Na dumat na tayo ay susunod sa Diyos, hindi sa pilitan, ito ay may joy, merong kasiyahan na tayo susunod sa Diyos sapagkat ang sabi ng ating Panginoon, "If you love me, keep my commandments." Hindi sa pilitan. Kaya nga kapag ating nararanasan yung ganong klase, yung ating pag-ibig sa Diyos, yung ating pananampalataya sa Diyos, ay naging lalong matingkad sapagkat ating naranasan ang Diyos ay napakabuti sa atin na bilang Kanyang mga anak. Ang ating Panginoon ay nagdusa, ibinigay ang Kanyang buhay alang-alang sa atin. Kapag ka ba kailangan ng ating Diyos ang ating puso, hindi ba natin ibibigay sa Kanya? Ang sabi ng ating Panginoon, "Anak ko, ibigay mo sa akin ang iyong puso." Sapagkat sa ating puso nang gagaling ang ating mga bagay na kung tayo ay nananalig sa Diyos, sumasampalataya sa Diyos, o kung hindi, ang ating ginagawa ay hindi ayon sa kalooban ng Diyos. At ang sabi pa sa aklat ng Hebreo 5:8, ito ang ating nababasa. Bagamat siya'y isang anak, siya'y natuto ng pagsunod sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis. Tiniis ng ating Panginoon ang kalibakan na binigay sa kanya. Yung pahirap sa kanya, yung pagpako sa krus na binilad sa kahiyan ng ating Panginoon. Kaya nga sabi sa Hebreo, tuwing tayo ay nagkakasala, ating binibilad sa kahiyan ang ating Panginoon. Kaibigan, alang-alang sa kanyang pag-ibig sa atin, tiniis niya ang mga bagay na yon. Kaya ang ating Diyos, nais niyang tayo ay merong karanasan sa Kanya. Pinapaintulot ng ating Panginoon ang mga bagyo sa ating mga buhay para tayo ay matutong magtiwala sa Kanya. Merong isang istorya na merong isang mayaman sa Inglaterra na nagkaroon ng patimpalak sa mga artist. Ang sabi niya, "Gusto ko ng inyong ilarawan sa inyong drawing na yung katahimikan," at sabi niya na inyong

ay nababali. Subalit sa isang sanga ay merong ibon na kumakanta. Bakit ang ibon na ito ay merong kapayapaan? Ay sapagkat alam niya sa kanyang pagtungtong sa malaking sanga, hindi mababali yon at siya ay merong kapayapaan. Kaibigan, sa ating mga buhay sa araw-araw, gaano mang unos ang ating maranasan, gaano mang pagsubok meron tayo sa ating mga buhay, nais ng Panginoon tayo ay magtiwala sa Kanya. Sa aklat ng 1 Samuel, Kapitulo 17, ay may karanasan ang bayan ng Diyos. Merong isang lalaki na ang presentation ng ating Biblia ay napakalaki. Mataas siya. Kumbaga sa ating panahon, ngayon ang kanyang height ay mahigit na 9 feet. At ang kanyang pangalan ay Goliath. Naghahamon siya sa bayan ng Diyos 40 days and 40 nights at walang gustong lumaban sa mga sundalo ni King Saul. Subalit, ang sabi ni Jesse, ang ama ni David, ang sabi niya, anak, pumunta ka sa iyong kapatid, magdala ka ng pagkain para sa iyong mga kapatid. At nung nandoon ngayon si David, nakita niya at narinig ang paghahamon ng Pilistewong ito. Sino ba kanya itong Pilistewong ito na hindi patuli at naghahamon? Sabi niya, dalhin ako sa hari at ako ang lalaban sa taong yaan. Merong tiwala si David. Bagamat malaking pagsubok ang kanyang magiging karanasan sa kanyang buhay, subalit meron siyang tiwala sa Diyos sapagkat nakita niya kung papaano ang Diyos iningatan siya samantalang siya ay nagiging matagumpay sa kanyang pagpapastol laban sa mga leon, laban sa mga oso na kapag kinukuha ang isang maliit na tupa o yung isang kordero, pinapatay ang leon at gayon din ang oso. At ang sabi niya, ang taong ito na katulad ng mga leon na pinatay ko sapagkat ang Diyos ang sumaakin ay magiging katulad din ng mga leon ang taong ito. Merong tiwala sa Diyos. Kaibigan, kahit na anong klaseng karanasan meron tayo, maging ito ay mapait na karanasan, dapat tayong magtiwala sa Diyos. Sapagkat kung tayo ay magtitiwala sa Diyos, kapag kautos ng Diyos, hindi tayo pababayaan. Nakatulad ni Haring David, nung siya na ay hari sa bansang Israel. Yung kanyang nakalipas na karanasan sa Diyos, ang siyang naging kanyang paniniwala, kung bakit siya ay natawag na kaibigan ng Diyos, after the heart of God, ang lalaking ito. Merong karanasan ang mga alagad ng ating Panginoon. Na noong ang ating Panginoon ay nabayo-bayo sa krus at pagkatapos ngayon, ang ating Panginoon ay inilibing. Ang mga alagad ngayon ay nagbalik sa kanilang dating hanap buhay, lalo na ang mga nangingisda. At noong nagpakita ang ating Panginoon ngayon sa kanyang mga alagad, ang sabi sa ating Biblia, sa aklat ng Lucas 5:4, nang matapos na siya sa pagsasalita ay sinabi niya kay Simon, pumunta ka sa malalim at ihulog ninyo ang inyong mga lambat upang makahuli. Sabi pa ni Simon, Pedro, Panginoon, mag kaming nangingisda, wala kami nahuli. Pero ayon sa iyong salita, Panginoon, kami susunod, kami ay ihulog namin ang lambat. Kasi sabi ng Panginoon, pumunta ka sa malalim at ihulog ninyo ang inyong mga lambat upang makahuli. At sapagkat sumunod si Simon Pedro at ang kanyang mga kasama sa sinasabi ng ating Panginoon, ang sabi ng ating Biblia, napakaraming ang kanilang nahuli sapagkat sumunod sa Diyos. Kaibigan, sa ating buhay na bilang mga mananampalataya, kung minsan tayo ay nangangailangan sa isang malalim na tubig, malalim na karanasan upang tayo ay magkaroon ngayon ng isang pananampalataya anuman ang mangyari sa ating mga buhay, tayo ay susunod sa ating Panginoon. Nakatulad ng mga alagad,

0: na katulad yung mga lingkod ng Diyos sa nauna, bagamat ang kanlang buhay ay nawala dahilan sa kanlang pagsunod sa Diyos, kaibigan, sila ngayon ay sumunod sa Diyos bagamat sila'y nangamatay dahilan sa kanlang pananampalataya sa ating Panginoon. Nakatulad din ni Maria na sumunod sa ating Panginoon ng wika sa Juan 12:3, si Maria ay kumuha ng 1 libra ng mamahaling pabango mula sa purong darno at pinahiran ang mga paa ni Jesus at pinunasan ang mga paa nito ng kanyang mga buhok at ang bahay ay napuno ng amoy ng pabango. Kaibigan, ganon ang isang Kristiyano, isang lingkod ng Diyos, na kapag ka ang ating katapatan ay nakita sa atin, yung ating pananampalataya sa ating Panginoon, kaibigan, ito'y mapapansin ng maraming tao. Hindi man tayo mapapansin ng maraming mga tao, subalit ang Diyos sa kalangitan ay alam niya ang ating ginagawang pagsunod sa Kanya. Kaibigan, napakabuti ng ating Panginoon. Pagpalaing kanawa ng ating Diyos.
1: Maraming salamat, Pastor Romy, sa inyong naibahagi sa araw na ito, no? Mga kaibigan, ang tunay po na karanasan na sa Diyos ay nagdudulot ng pagbabago sa ating mga puso at buhay. Kapag nakilala natin siya ng personal at sumunod sa kanyang tinig, binibigyan niya tayo ng direksyon, ng lakas at layunin. Ang bawat pakikipagtagpo po sa Diyos ay pagkakataon upang mas mapalapit sa Kanya at maging kasangkapan sa Kanya niyang gawain. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais na magkaroon ng mas malalim na pagkakaintindi sa ating banal na Biblia, ay makipag-ugnayan lamang po sa amin. Tumawag o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-853-6607. 0968-853-6607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunan ng Tinig ng Pag-asa. Magkita-kita po ulit tayo bukas, same time, same station, dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa. Isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating. Iyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Pag-asa. Kasama si Paula Pope at Pastor Nick Francisco.
1: Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapamilya, kapatid, kapuso, at kaibigan. Muli po ninyo akong makakasama, Sister Paula Fofe po, ang sistret nyo sa radyo para po sa 30 minutong punong-puno ng pag-asa dito lang sa Tinig ng Pag-asa. Ang atin pong tatalakay ngayon ay tungkol sa pag-aasawa ni Isaac. Si Isaac po ang anak ni Abraham. Ano po? At ano nga ba ang naging pamamaraan na upang siya po ay makapag-asawa? Ito po ba ay applicable pa rin sa ating panahon ngayon since tayo po ay nasa modern time na, ika nga. Kaya naman po upang talakayin ito ay makakasama po natin si Pastor Nick Francisco. Siya po ay isang family counselor, motivational speaker at pastor po ng Seventh-day Adventist Church. Pastor Nick?
2: Tayo po ay patuloy na magkakasama-sama sa ilang minuto upang patuloy nating pag-aralan ang salita ng Diyos. At ito ay particular sa pag-aasawa ni Isaac, na dito'y makakakita tayo ng kislap ng katotohanan na ang pag-aasawa ay ipinahintulot ng Panginoon at gusto niya na ito ay maging maayos para sa kinabukasan ng bawat sangbahayan. Yan po ang ating pag-aaral. Iniimbitahan po namin kayo.
1: Amen. Kaya naman mga kaibigan, iniimbitahan din po namin kayo kasama ang inyong buong pamilya na subaybayan po ang ating programa ngayon, ang Tinig ng Pag-asa at sa mga susunod pa. Bago po tayo magsimula, ay pangunahan po tayo ni Pastor Nick sa isang panalangin.
2: Dakilang Diyos, makapangyarihan, mapagpala ka po sa lahat. Sa panibagong oras na ito na serye ng aming pag-uusap at pag-aaral ng iyong banal na salita, narito ang paksang nahanda ang pag-aasawa ni Isaac. Sa bagay na ito ay mahayag ang iyong panukala at kalooban para sa bawat pamilya sa amin, lalong-lalo na sa mga kabataan na aming tagapakinig. Patnubayan po kami at pagpalain sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
1: Amen. Pastor Nick, isa po sa pinaka-exciting na pinag-uusapan, pinaka-nakakasabik na pag-usapan ay itong pag-aasawa, hindi ba?
2: Oo.
1: Lalo na kung pag-aasawa, syempre choice mo to eh, no? Napakaganda nito eh. Pero sa buhay po ba ni Isaac, naging masaya rin kaya at exciting po ang panahong ito or yugtong ito para sa kanya? Sige po, Pastor Nick, pangunahan niyo na po.
2: Okay. Tayo po ay magpapatuloy sa ganitong pag-aaral at buksan po natin ang Biblia sa aklat ng Genesis 24:1. Si Abraham ay matanda na at lipas na sa panahon. At pinagpala ng Panginoon si Abraham sa lahat ng mga bagay. Napakayaman na po ni Abraham. At sinabi ni Abraham sa kanyang alipin, sa pinakamatanda sa kanyang bahay na namamahala ng lahat niyang ari-arian, pakilagay mo sa akin ang iyong kamay sa ilalim ng aking hita at ikaw ay aking panunumpain sa ngalan ng Panginoon, ang Diyos ng langit at lupa, na hindi mo ikukuha ng asawa ang aking anak sa mga anak na babae ng mga Kananeo na siyang aking tinitirhan. Doon sa kanilang paligid, nandun sila sa Kanaan, sabi ni Abraham kay Eliezer na kanyang punong katiwala, ikaw ang nag-aalaga dito sa aking anak na lalaki. Ihahayaan mo ba na siya magkaasawa diyan sa mga taga-Kananeo? Sabi, kundi ikaw ay pupunta sa aking lupain at sa aking kamag-anak at ikukuha mo roon ng asawa ang aking anak na si Isaac. Alam kasi ni Eliezer itong lugar na ito na kanilang pinanggalingan. Marahil ay bata pa si Eliezer nang siya ay manggaling dito. At alam niya kung ano ang buhay ng mga tao sa lugar na yon ng Mesopotamia o ng Ur. Nangatwiran itong si Eliezer, eh paano ang gagawin ko kung hindi sumama yung babae? Ah, hindi ako makakita. Sinabi naman sa kanya ni Abraham, huwag mong ibabalik doon ang aking anak. Kung halimbawa, sabihin, o sige, dalin mo rito yung iyong binata at aking at ipapakasal natin sila. Pero ang sabi ni Abraham, hindi, ikukuha mo si Isaac ng asawa mula sa aking mga kamag-anakan. At ang sabi ng ang pangako ni Abraham, ang Panginoon, ang Diyos ng langit na kumuha sa akin sa sambahayan ng aking ama at sa lupaing aking tinubuan ay nagsalita at sumumpa sa akin na nagsasabi, sa iyong binhi ay bibigay ko ang lupaing ito. Magsusugo siya ng kanyang anghel sa unahan mo at ikukuha mo roon ng asawa ang aking anak doon sa lugar na kanilang pinanggalingan. Subalit kung ang babae ay ayaw sumama sa iyo, ikaw ay magiging malaya sa aking sumpa. Huwag mo lamang pabalikin ang aking anak doon. Yan. Yan ang bili ni Abraham. Inilagay ng alipin ang kanyang kamay sa ilalim ng hita ni Abraham na kanyang Panginoon at sumumpa sa kanya tungkol sa bagay na ito. 10. Genesis 24:10. Kumuha ang alipin ng 10 kamelyo mula sa kanyang Panginoon at umalis na dala ang pinakamabuti sa lahat ng pag-aari ng kanyang Panginoon at pumunta siya sa Mesopotamia sa bayan ni Nahor. Ganito namanhikan, ganito nanligaw ang alipin ni Abraham na si Eliezer. Ang kanyang kamelyo 10. Inisip ko, alam niya itong pinakamagagaling niyang kamelyo, itong pinakamalalaki at pinakamatataba niyang kamelyo na ginagamit sa mga pagmimisyon, sa mga paglalakbay na iniutos ni Abraham o sa kanyang mga pagtatrabaho sa lupain. Ang 10 kamelyong ito, yung pinakamagagaling na kamelyo, pinakamalalaki at pinakamalalakas sa mga kawan ni Abraham. Pinili niya. Kanyang pinaluhod ang mga kamelyo sa labas ng bayan sa tabi ng balon ng tubig nang paglubog na ang araw, panahon ng paglabas ng mga babae upang umigib ng tubig. Itong si Eliezer ay alam niya kung saan manliligaw. O ganun nga, dapat ang ating mga kabataan ay alam ang lugar ng panliligaw. Dito ay sa tabi ng balon, sapagkat doon umiigib ang mga babae, ang mga dalaga. At noong araw, ang mga matatanda ay sa tabi ng sapa, sa tabi ng ilog, kung saan pumaparoon ang mga dalaga. Kung minsan naman ay sa bukid, kung saan pumaparoon ang mga dalaga. Kung minsan din ay sa simbahan, doon pumupunta ang mga dalaga. Kung minsan din naman ay sa mall, kung minsan din naman ay sa palengke. Sa lahat ng lugar ay maaaring makatagpo kayo ng mga dalaga o mga binata na inyong makakasalamuha sa buhay. Alamin lamang ninyo kung saang particular kayo makakakita ng asawa. Ngayon, ang kalimitan ngayon ay sa trabaho. Kung kayo ay magkasama sa trabaho, kayo ay mga binata, tumingin kayo sa mga dalaga sa inyong paligid. Kung kayo ay mga dalaga, bumarkada kayo sa mga binata sa inyong paligid at baka sakaling mahulog ang kanilang kalooban sa inyo. Kayo mga dalaga, gumawa na rin kayo ng initiative. At dagdag na lang ito. Gumawa na rin kayo ng initiative kung paano kayo magkakaasawa para may pagkakataon din kayo na makapamili. Ano nga malay nyo? Matyambahan nyo na yung crush nyo eh siyang lumapit sa inyo. Ang isang lugar kung saan magandang humanap ng mapangasawa ay sa paaralan. Kung kayo'y kolehiyo, humanap kayo diyan ng mga iniisip ninyong magiging tama sa inyo. Yan ang fertile land para sa ating mga kabataan ngayon, yung mga kolehiyo. Kaya ko sinasabi ito, ang mga magulang naman, samantalang nag-aaral ang mga anak, eh sinasabihan, mag-aral kang mabuti, huwag kang mag-aasawa, magtapos ka ng pag-aaral at nang makapagtrabaho ka ng maganda. Yan, ang sinasabi ng mga magulang. Kaya yung mga dalaga, mga binata, ayaw mamansin pagka nasa kolehiyo. Eh pagka nakatapos na sa kolehiyo, maganda nga ang trabaho, board passer. Eh pagkatapos naman, saka maghahanap ng asawa. Eh nakaraan na. yung lugar kung saan sila makakahanap at mayroong masaganang pagkakataon para sa kanilang pag-aasawa. Yun po ay aking binanggit sapagkat dito sa kwento ng Biblia, sa balon ang tagpuan ng mga binata at dalaga, mga pastol, mga maygulang o mga binata ay palaging itong lugar na ito na balon ay siyang kanilang sinasadya. Marahil kung ako man ang dumating sa kanilang kapanahunan ay gayon din ang aking gagawin, ako'y mag-aabang ng dalaga kung saan palaging pumaparoon ang mga dalaga. Kaya siya'y lumagay doon sa lugar ng balon. 13:24-13. Ako'y nakatayo sa tabi ng balon, ng tubig, at ang mga anak na babae ng mga tao sa bayan ay darating upang umigib ng tubig. At mangyari na ang dalagang aking pagsabihan, pakibaba mo ang iyong banga upang ako'y makainom, at kanyang sasabihin, uminom ka, at paiinumin ko pati ang iyong mga kamelyo. At siya'y pinili mo para sa iyong lingkod na si Isaak. At sa ganito ay malalaman kong nagpakita ka ng tapat na pag-ibig sa aking Panginoon. Yan ang panalangin ni Eliezer. Bago pa man siya nakatapos ng pagsasalita, si Rebecca na ipinanganak kay Bethuel, na anak ni Milka na asawa ni Nahor, na kapatid ni Abraham, ay lumabas na pasan ang balikat. Ganun nga, pagsalok ni Rebecca ng tubig, agad na lumapit si Eliezer at sinabing, makikiinom ako. Ganun pala ang pagbati, makikiinom. Ngayong panahon na to, hihingi ng numero ng cellphone. Iba na yung kwento nila. Pero ngayong panahong ito, meron din tayong paraan para ang mga binata at dalaga ay magkalapit sa kanilang buhay. At sabi, sige, uminom ka. At pagkatapos mong uminom, ay paiinumin ko rin ang iyong kamelyo. 19. Pagkatapos na siya ay kanyang mapainom, siya ay nagsabi, iigib ko naman ang iyong mga kamelyo hanggang silang lahat ay makainom na. Wow! Itong si Rebecca ay babaeng matipuno. Babaeng napakalakas. Babaeng may katutubong sipag. At may babaeng may katutubong gandang ugali sa kanyang buhay. Sabi lang na Eliezer ng lalaki, makikiinom ako. O sige, uminom ka. Pagkatapos mong uminom, iigib ko ng tubig ang iyong kamelyo. Eh, 10 yung dalang kamelyo ni Eliezer. Aba, hindi basta-bastang tubig ang kayang inumin ng isang kamelyo. May sukat yan eh kung gaano karaming tubig ang naiinom ng isang kamelyo. Nagkataon na ang kamelyong dala ni Eliezer ay galing sa isang malayong paglalakbay. Kaya uhaw na uhaw ang kamelyo. Ay 10. Napakarami. Iniigib ng inumin ni Rebecca ang 10 kamelyo. Wow! Anong katuwa-tuwa. Kung hahanap po kayo ng dalaga, ganyan pala yung dalagang may katutubong sipag. Eh ngayon nga, babae, lalaki, ang katutubo ay maging tamad. Kung kayo po ay may mga anak na mga kabataan, dalaga o binata, hindi marunong magtrabaho sa bahay, walang trabahong alam, kundi dota-dota ba? Ano bang tawag dyan sa mga laro nila na yan? Mag-gadget, ay naku po. Kapag kakagabi, ayaw matulog. Kapag kakaaraw, ayaw gumising. Ay, yan ang kalagayan ng mga kabataan natin ngayon. Pero itong binabanggit ko sa inyo ay mga tao ng Biblia na talagang ang kanilang kasipagan ay sagad. Tinanong siya sa talatang 24, at sinabi niya sa kanya, anak ako ni Bethuel, na anak ni Milka, na ipinanganak niya kay Nahor. At sinabi ng lalaki, purihin ang Panginoon, ang Diyos ng aking Panginoong si Abraham, na hindi inilayo ang kanyang habag at ang kanyang katapatan sa aking Panginoon. Nang ako ay nasa daan, pinatnubayan ako ng Panginoon hanggang sa bahay ng mga kapatid ng aking Panginoon. Tumakbo ang dalaga at isinaysay ang mga bagay na ito sa sangbahayan ng kanyang ama. Sa ganitong paraan ay nagkita ang pamilya ni Nahor at saka ni Eliezer at sila'y nagsalita. Sa talatang 31, At sinabi niya, pumasok ka. Pinagpala ng Panginoon, bakit ka nakatayo sa labas? Naihanda ko na ang bahay at ang lugar para sa mga kamelyo. Napakagandang misyon ito. Bakit? Sapagkat si Abraham ay mayroong isang utos at mayroong isang salita na akmang-akma at tugmang-tugma para sa gusto ng Panginoon para sa kanyang anak. Na si Isaac ay huwag babalik. Kagaya ng kanyang sinabi, si Abraham ay tinawag ng Diyos mula sa lupain ng Ur sa Mesopotamia. At ang kanyang anak at ang kanyang lahi ay magiging tapagapagmana sa lupain ng Kanaan. Inulit niya yan kay Eliezer. At nang si Eliezer ay mamanhikan, idinagdag niyang kwento yan, na ang aking amo ay si Abraham na iyong kapatid. At itong si Abraham na iyong kapatid ay nagkaroon ng isang anak na binata. Nagkaroon ng isang anak sa kanyang pagtanda. At ngayon siya ay nangangailangan ng asawa. At ako ay kanyang pinaparito upang ikuha siya ng asawa at ikaw ay aking natagpuan sa mabuting bagay. Sa ganitong paraan ay huwag ninyong ipagkait sa akin na hindi ko masabi ang aking sadya bago tayo kumain, na ang aking Panginoon ay mayroong anak na binata at siya'y ikukuha ko ng asawa sa isa sa iyong mga anak. At aking natagpuan ang iyong anak na dalaga na si Rebecca na sumalubong sa akin. Dito sa talatang 33. At siya'y hinainan nila ng pagkain, ngunit sinabi niya, hindi ako kakain. At sinabi ni Laban, magsalita ka. At kanyang sinabi, ako'y alipin ni Abraham. 39. Kaya't sinabi ko sa aking Panginoon, bakit hindi sumama sa akin ang babae? Kung siya'y hindi sasama sa akin, ay magiging malaya ako sa sumpa. Pero kung ipahihintulot mo, siya ay sumama sa akin. Dito sa talatang 40, 24:50. Nang magkagayoy sumagot sina Laban at Betuel at sinabi sa Panginoon, sa Panginoon nagmula kami ay hindi makapagsasabi sa iyo ng masama o ng mabuti. 51. Narito si Rebecca ay nasa harap mo. Dalihin mo at humayo ka, siya'y maging asawa ng anak ng iyong Panginoon gaya ng sinabi ng Panginoon. Sa ganitong pagkakataon ay nakatagpo ng mapapangasawa si Eliezer para kay Isaac. Ang mga pag-aaral na ito ay isang halimbawa na tunay na ang ating Panginoong Diyos ay mayroong panukala para kay Isaac upang siya'y maging tagapagmana ng lupain ng Kanaan at ang kaniyang binhi upang maipreserve ang kaniyang pagiging makadiyos. Binigyan siya ng Diyos ng isang asawa na tamang-tama para sa kanya. Dito sa 63-67, ang sabi dito, lumabas si Isaac sa parang upang maglakad-lakad ng dapit hapon. Itinaas niya ang kanyang mga paningin at nakita niyang may dumarating na mga kamelyo. Isang hapon, nakauwi na si Eliezer mula sa kaniyang misyon. Dala niya si Rebecca na mapapangasawa ni Isaac. Kaya nga aking itinatanong minsan, kung kayo ang mga dalaga, papayag ba kayo na magkaasawa ng hindi pa ninyo nakikita? Ganito katapang ang mga babae sa pag-aasawa. Talagang sila ay nakalaan na magpasakop para sa kanilang asawa. Itong pag-aasawang ito ni Isaac ay natala sa banal na kasulatan upang maging patotoo at halimbawa sa mga taong nagsisipag-asawa, na kung tayo ay magiging masunurin at lalakad sa daan ng Panginoon, ihahanda ng Diyos ang ating asawa sa takdang panahon na tayo ay nasa hustong edad. Huwag po kayong magmamadali, huwag din kayong magpapakahuli. Sa inyong pananalangin ay inyong sasabihin. Sa inyong pananalangin ay inyong sasabihin, Panginoon, bigyan mo ako ng mapapangasawa na tamang-tama na ako ay makasasamba at makapaglilingkod sa iyo. Tumingin naman si Rebecca at kanyang nakita si Isaac. Mabilis siyang bumaba sa kamelyo. Sinabi ni Rebecca sa alipin, "Sino ang taong ito na naglalakad sa parang upang sumalubong sa atin?" At sinabi ng alipin, "Iyon ang aking Panginoon." Kinuha niya ang kanyang belo at siya'y nagtakip. At isinaysay ng alipin kay Isaac ang lahat ng kanyang ginawa. Sa mga pagkakataong ito, sa bawat paghakbang, bawat pagkilos, ang pag-aasawa, pamamanhikan at mga gastusin at gugulin ay nahanda para sa pag-aasawa ni Isaac. Bakit? Si Isaac ay isang taong matured, si Isaac ay isang taong mas

0: at tunay na tayo ay magiging handa sa pagkakataon ng pag-aasawa. 67. Dinala siya ni Isaac sa tolda ni Sarah na kaniyang ina. Kinuha niya si Rebecca at siya'y naging asawa niya at siya'y kaniyang minahal. Kaya't naaliw si Isaac pagkamatay ng kaniyang ina. Ito ang kwento ng isang simple at payak na pag-aasawa na natala sa banal na kasulatan. Bagaman, hindi tayong lahat ay ganito kayaman, kagaya ni Isaac, subalit ang pag-aasawa ay nakatakda at nakalaan para sa bawat isa sa atin upang tayo ay magkaroon ng isang maayos at masayang tahanan. Ang pag-aasawa ni Isaac ay napakalayo ng kanyang napangasawa. Malayo at mahirap ang pinagdaanan. Gayunpaman, ibinigay ng Diyos na lahat sa kanya ng dugtong-dugtong sang-ayon sa panukala ng ating Panginoon. Kasama ang Diyos sa panliligaw ni Eliezer upang magkaasawa si Isaac ng isang babae na magpapatuloy ng lahi ni Abraham. Yan po ang ating pag-aaral, Sister Pau.
1: Amen. Napakaganda naman po, Pastor, ng love story na ating narinig ngayon. Bagaman, kung titigan natin, hindi na siya typical ngayon. Kasi una, meron siyang bridge. Tama ba?
0: Oo.
1: Si Eliezer di ba? Pero dahil po ba yung sa kultura nila?
0: Oo, kaya, yun na nga ang kultura nila. Tsaka ang kultura nila doon, ganun din ang kultura ng Biblia. Mm-hmm. Ang mga magulang ang humahanap ng asawa ng kanilang mga anak. Mm-hmm. Ngayon, hindi na. Marami nang baligtad ngayon, balintuna.
1: Oh. So, ibig sabihin, Pastor, yung pong ginagawa nila before, malaki din po pala ang kagandahan nito.
0: Oo.
1: Compared ngayon.
0: Oo, kung mauunawaan natin ang kalooban ng Panginoon sa magulang at sa mga anak.
1: Mm-hmm.
0: Kaya kung may nakikinig sa ating magulang, unawain nyo ang kwentong ito na kayo ay gagawa ng paraan upang ang inyong anak ay magkaasawa. Kung kayo naman ay mga kabataan, magpaalam kayo sa inyong magulang para kayo ay pabaunan ng malaking mahalaga para sa inyong panliligaw. Yan.
1: Mm-hmm.
0: Eh ngayon, ang noon, ang service niya, Camelio. Eh ngayon, ang service ngayon, maaring Montero, maaring Innova. Eh siyempre, pagka ang binata may ganyang service, siyempre madaling sasagutin.
1: Oo. Kaya lang ngayon, Pastor, mahirap kasi yung dalawa na lang ang nagkakaintindihan, yung lalaki at babae. Unlike ng time nila, merong kang may bridge ka, nandun yung magulang, nagpaalam pa doon sa magulang. Diba nung babae? Oo. Kaya ibang-iba talaga sa panahon ngayon. Diba?
0: Kaya sabihan natin ng ating mga taga-subaybay na sa mga magulang kasi panatag din sila pagkilala nila ang mapapangasawa ng kanilang anak.
1: Mm-hmm.
0: Kaya nga bago magkapangasawan, di ba may paninilbihan pa noon para sa matagal na pagliligawan, sa matagal na panunuyo, nakikilala nila ang isa't isa, pati yung mag-asawa, pati ang kanilang mga magulang at mga kamag-anakan sapagkat ito'y magiging bahagi ng kanilang pamilya. Ito naman kay Abraham ay kilala niya ang kanyang mga kapatid na tumatawag din at kumikilala sa Panginoong Diyos.
1: Yun sana ang aking katanungan, Pastor, pero nasagot niyo na po. At tanong ko sana, ano ang implikasyon nito since ang kailangan pala na hanapin na asawa ay within the family? Diba?
0: Yan nga, doon sa kanila sa panahon ng matandang tipan, kahit magpipinsan, nagkakapangasawahan. Pero ngayon, hindi na pinapayagan ito ng batas.
1: Maybe literally, Pastor, pero for example, pareho kayo ng faith, pareho kayo ng paniniwala. So malaking ano yun, di ba, Pastor? Malaking advantage.
0: Yun na yung standard na binabanggit dito sa atin dahil si Eliezer ay palaging nananalangin at sinabi niya doon sa kay Laban na ito yung aking mga panalangin at sinagot ako ng Diyos. Kaya ang sabi naman ni Laban at ng kanyang mga ibang anak, itong pangyayaring ito ay talagang galing sa Diyos. Hindi tayo pwedeng magsalita ng Laban sa bagay na ito. Kaya kung nandiyan si Rebecca, may isip naman na siya, di tanungin siya.
1: Ayan. Okay, ang ganda na ating usapan, Pastor. Ano po ang inyong panawagan para sa lahat?
0: Ito pong kasulatang ito ay aming inihatid sa inyo, bagay na nasulat sa banal na kasulatan upang sa ating paglingon at sa pagkapatid ng

0: nitong kwento, may banal na panukala ang Diyos para sa ating pag-aasawa. Kung ito po ay ating sisimulang ayusin, samantalang tayo ay dalaga at binata pa, at ating paghandaan ang pag-aasawa na ito ay isang sakripisyo at kapanagutan sa ating Panginoong Diyos. Sa atin naman ng mga magulang, ang ginawang ito ni Abraham at ni Eliezer ay isang malasakit at pagpapahalaga para sa ating mga kabataan, para sa ating mga anak, upang sila'y ipagtayo ng isang masaya at maayos na tahanan. Maunawaan po natin yan. Yan ang ating panawagan ngayon.
1: Amen. Muli po, maraming salamat, Pastor Nick. Mga kaibigan, kung kayo po ay mayroong komento, katanungan, naganais po kayo ng libreng Bible study, mayroon po kayong prayer request, or nais po makatanggap ng libreng aklat mula po sa ating programang Tinig ng Pag-asa, maaari po kayo mag-text sa numerong ito. 0995-525-8849. 0995-525-8849. Ngayon po, bago tayo magtapos, narito po muli si Pastor Nick para sa isang panalangin.
0: Maraming salamat po, dakila naming Diyos, na patuloy kang naghahayag sa amin ng daan ng katwiran, katotohanan, landasin patungo sa buhay na walang hanggan, na ang isang maayos na pag-aasawa ay iyong kinalulugdan kung ito ay naaayon sa iyong banal na kalooban at panukala. At gayon din na iyong sinasamahan ang bawat nagtatayo ng tahanan at pamilya, sapagkat ito ay bahagi ng iyong dakilang panukala upang ang tao ay maging maligaya sa ibabaw ng sanglibutan. Pagpalain po ang bawat tahanan na sumusubaybay sa amin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
1: Amen. Muli po ay maraming salamat sa pagtutok ninyo sa Tinig ng Pag-asa. Tayo po ay patuloy na maghahatid ng mga pabalita ng pag-asa para sa lahat hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Ako po si Sister Paula, ang sister at nyo sa radyo na nagsasabing sa Panginoon ka magtiwala sapagkat siya ang tanging pag-asa. Maraming salamat po, mabuhay kayo at pagpalain ng Panginoon.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: pag talagang nasa puso mo kasi si God, kahit anong pagsubok yan, talagang malalampasan at malalampasan mo yan. Magtiwala ka lang kay God.
1: Mula sa broadcast Patungong Bautismo, ito ang AWR 360.

0: nasasayan po ako ng mama ko. Parang tinalikuran po niya kami. Kaya yung mama ko, sinubukan niya akong ilaglag. So nung lumabas ako, nagkaroon ako ng kapansanan. Sabi ko sa isip ko noon, ba't ako pinanganak ng ganito? Sa dami-dami, bakit ako pa? Nung nasa Bicol po ako, nung kasagsagan po ng pandemya is, lagi po kami may contact nung auntie ko. Sabi niya, papasaan kita ng link, sabi niya, i-open mo to, tapos panuurin mo gabi-gabi. Lalo sa'yo, dahil may kapansanan ka at nagkakadumadanas ka ng mga pagsubo ngayon, mga problema at parang nawalan ka na ng pag-asa dahil ito ngang pandemya, sabi. Kaya doon ako nabuhay ng loob. And then, habang pinapanood ko po, bago mag-umpisa yung program po, dahil mabilis po na nababanggit yung mga number, kaya hindi ko po nakukuha. And then, nung abang lagi-lagi ako nanonood, doon ko rin nakuha yung kompletong number. And then, nung tinatawagan ko po, mali. Hindi yun. Wala na naman. And then, nung nagtatrabaho na ako dito sa Manamol, dito sa La Union, sinerts ko po sa Facebook. Then, may lumabas naman po. Tapos, nandun nga, nagpublish po sila ng number doon na pwedeng kontakin, pwedeng tawagan. Kung doon pa ako mas lalong natuwa kasi hindi ko man nakuha yung saktong number noon, nakuha ko naman ngayon. Nung nakausap ko po yung si ma'am, nakausap ko po sila, nasurprise po ako kasi doon sa iniisip ko na Bible na pwedeng babasahin, mayroon pala silang talking Bible o yung radio Bible. So, nung sinabi po nila na may ganun, mas lalo pa ako natuwa at nabuhayan ng loob. Nung natanggap ko po yung God pa talagang, mas lalo akong natuwa, lalo akong naging masaya. Alos gabi-gabi po talaga, hindi ko pinapalampas na yun ang pinapakinggan ko. Bago ako matulog minsan, napatawag pa ako doon sa asawa ko, kinukumusta kong kumusta na siya, kasi isa rin siyang PW din katulad ko. Ibinalita ko rin po sa kanya na mayroon akong natanggap na God pa. Hindi lang isa, dalawa, tatlo, apat, kundi anim yung natanggap ko noon, sabi ko. Kaya sobra po akong natuwa at natuwa din siya. Sabi niya, bigyan mo ako, padalaan mo ako niyan, sabi niya. Pero yun nga, yung isa na itinira ko na para sa kanya sana, naibigay ko doon sa isang kasama namin na nagmamakaawa. Sige na, ngayon na, saka na lang yung asawa mo. O pag uwi mo doon, di dalawa na lang kayong gagamit ng Bible mo, sabi niya. Kaya binigay ko naman. Actually, Master, yung plano ko po talaga doon sa matatanggap kong Godpad is ipapamigay ko po lahat yon sa mga kapwa kong may kapansanan, lalo sa amin kasi sa Pangasinan, napakaraming blind talaga. Actually, yung nirequest ko po na Bible, tutuusin po, masasabi ko po na kulang yan kung talagang bibigyan ko po sila lahat. Hindi ko man po matandaan lahat ng mga napapakinggan ko doon. Nakatulong yun unang-una po sa lahat. Pakalmain po ang aking, alimbawa kung ano man yung galit ko sa mundo o galit ko man sa ibang tao is kumakalma po nang dahil sa pakikinig ko ng Bible. Imbis na magtanim pa po ako ng sama na loob sa ibang tao, pag napakinggan ko po yun ay malaking tulong po sa akin yan dahil kumakalma po yung aking isipan. Ang puso ko po ay, imbis na galit ang itatanim po niya ay pagmamahal na po sa kapwa. Dahil sa tulong po ng Godpad na pinapakinggan ko, ay mas lalo po akong nagiging matatag. Actually, ma'am, sa mga tagapanood po ninyo, tagapakinig po, ang advice ko lang po na sana ipagpatuloy lang po ang buhay dahil hanggat tayo po ay nabubuhay sa mundo na ito, ay wag po sanang mawala ng pag-asa. Kung kami po, ako po mismo ay malabo po yung aking paningin o yung mga ibang kasamaan ko ay tutali po na hindi sila nakita pero patuloy pa rin sa kanilang buhay na tinataak ngayon. Nakukuntinto po sila kung anong mayroon sila ngayon. How much more pa kaya sa ibang tao, lalo sa mga tao na may kumpletong paningin, kumpletong kamay, kumpletong paa, at mas may kumpletong pag-isip, sigurado lahat ng mga pagsubok, mga trials sa inyong buhay ay makakayanan at malalabanan niyo po yan. Hindi niya tayo pababayaan. So, papasalamat din pa ako sa Diyos dahil nahanap ko po yung isang religion po kung saan ay hindi lang po ako yung nabibigyan kundi lahat po ng may mga kapansanan po.
1: ng AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahim papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Pag-asa.
1: Isang masayang pagbati muli sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Saan man kayo naroon sa mga oras na ito, sana ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Muli na naman po tayong magkakasama-sama sa loob ng 30 minuto na punong-puno ng impormasyon mula sa banal na kasulatan. Ang ating pong programa ay hatid ng Adventist World Radio Manila, 89.1 FM, na may layuning ibahagi ang salita ng Diyos sa lahat ng tao at ang pabalita ng ikalawang pagdating ng ating Panginoong Jesus. Makakasama po natin ang ating Family Ministries Director ng Seventh-day Adventist Church Headquarters Manila na si Pastor Nick Francisco.
2: Salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay dito sa serye ng Pag-aasawa at Biblia. Patuloy nating pag-aaralan ang salita ng Diyos na tayo'y magkaroon ng unawa at karunungan sa paanong paraan natin itataguyod ang pagpapamilya sa sangayon sa programa at panukala ng Diyos. Ang akin pong kasama ay si Ma'am Mildred Santiago. Siya po ay isang nurse by profession. Siya rin po ay isang guro. Subalit siya ngayon ay narito sa Central Luzon Headquarters upang pangasiwaan ang Departamento ng Komunikasyon. Salamat po, Ma'am Mildred.
1: Bago po tayo magpatuloy sa ating paksa ay tungkol sa magandang reyna ito, no?
2: Reyna Esther ang ating topic.
1: Hilingan po natin si Pastor Nick na manalangin.
2: Mahabagin at dakila po naming Diyos ang iyong kabutihan, kadakilaan at pagpapala sa gana sa aming buhay. Kagaya sa oras na ito, magkakasama po kami na mag-aral ng iyong banal na salita. Gayon din po, hinihingi namin ang iyong masaganang pagpatnubay, pakikisama at pagpapala aming maging karanasan. So, alalahanin ang aming mga taga-subaybay saan mang dako sila naroon sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
1: Mga kaibigan, iniimbitahan po namin kayo to stay tuned o makinig, manood sa ating programa. Huwag din pong kalimutan mag-like, mag-share, subscribe at mag-follow sa ating programang Tinig ng Pag-asa through our FB page, Adventist Teleradio and Adventist World Radio Manila. Ibigay po natin ang ating panahon kay Pastor Nick.
2: Aking pinatututuhanan sa inyo sa lahat ng aking mga taga-subaybay na ang aklat ng Biblia ay kwento ng napakaraming mga pag-aasawa. Sa pamamagitan ng mga kwentong yan ay makikita natin ang prinsipyo ng Panginoon na unti-unting inilalagay sa ating puso't kaisipan upang patuloy nating pahalagahan ang ating pamilya, ang ating sambahayan. Kagaya ngayon, ang ating pag-aaralan ay ang pamilya ni Esther. Esther at ang kanyang pag-aasawa. Tingnan natin ang kwento ng pag-aasawa ni Esther. Sangayon sa kwento ng aklat ng Esther 1 sa talatang 12, makikita natin ang kwento rito na nagkagalit ang hari at reyna. Ngunit si Reyna Basti ay tumanggi na pumunta sa utos ng hari na ipinaabot ng mga yunuko. Kaya't ang hari ay lubhang nagalit at ang kanyang galit ay nag-alab sa katauhan niya. Ano ang gagawin natin? Ang dalawang makapangyarihan sa balat ng lupa ay nagkagalit, ang reyna at ang hari. Sino ang aawat sa kanila? Sino ang magpapayo sa kanila? Ganyan ang kwentong ito. At ang katanungan ay, ano ang gagawin para sa kanila? Kung ang mag-asawa ay nagkagalit, parang hari at parang reyna, tingnan nga natin kung mayroong kautusan para sa kanila. Ano ang kautusan para sa mga mag-asawa na nagkakagalit? Ang sabi dito sa Esther 1:15, ayon sa kautusan, anong gagawin na kay Reyna Basti sapagkat hindi niya sinunod ang utos ni Haring Asweros na ipinaabot ng mga yunuko? Mas advance pala ang mga Israelita. Dahil sa panahon ni Moises ay naglagda na ng diborsyo. Pero dito sa panahon ni Haring Aswero, sa panahon ng kaharian ng Persia, sa kaharian ng Persia ay wala pa silang batas tungkol sa asawa, asawang babae na ayaw sumunod sa asawang lalaki. Sa panahon ng Biblia ay bawal na palang pilitin ang mga babae. Mga babae, noon pa man, bawal nang puwersahin ang mga babae. Gayon din, bawal din silang saktan. Matagal na palang kautusan yan. At gayon din, na bawal magsalita ng masama sa babae. Kaya lang, ano ang ibig sabihin? Si Reyna Basti ay hindi kumilos na may kapantasan. Sinuway niya ang utos ni Haring Asweros at ito ay pinagmulan ng matinding away kaya sila ay nagkahiwalay. Ang hari at ang reyna ay nagkahiwalay. Malaking kaguluhan ang epekto nito sangayon sa aklat ng Esther 1:18. Sa araw na ito, ang lahat ng kababaihan ng mga pinuno ng Persia at Media na nakabalita ng ginawang ito ng reyna ay magsasabi ng gayon sa lahat ng pinuno ng hari, kaya't magkakaroon ng napakaraming paghamak at pagkapuot. Kaya nga ginagawa lang katuwaan naming mga lalaki ang salitang andres. Kasi nga, kung ikaw naman ay magpupumilit, mapapaaway ka lang sa asawa at magiging malungkot ang iyong buhay. Pero talagang ang lalaki kapag kaka-andres ay kalait-lait. Nakayan bang unawain yan, Ma'am Mildred? Tingnan mo ang kwento natin ngayon. Ang mga babae ang makapangyarihan. Iyan daw sangayon sa Biblia, iyan palang mga babae na yan na makapangyarihan sa asawang lalaki ay nagbibigay ng maraming paghamak at pagkapuot. Nagtatanim ang mga lalaki ng maraming galit, maraming pagkutya at maraming paghamak. Kaya yung salita na women is always right, ano ba sa palagay nyo? Pinupuri o nilalait?
1: No, dalawa parehas po eh.
2: No, yan. Diba po? Ganun. Ang totoo niyan ay yan ay salita ng paghamak. Wala naman taong hindi nagkakamali eh. Kaya lang ang mga babae ayaw tumanggap ng pagkakamali. Kung ang isang babae raw ay mag-uugali na mas makapangyarihan kaysa asawang lalaki, ito ay pinagmumulan ng maraming paghamak at pagkapuot. Yan po ay nasa Biblia. Magbigay dangal sa asawa, kabaligtara naman. Kaya't kapag ang batas na ginawa ng hari ay naipahayag sa kanyang buong kaharian, sa buong nasasakupan nito, lahat ng babae ay magbibigay sa kanilang mga asawa ng karangalan maging mataas at mababa. Yan pala ang bahagi ng asawa. Ang sabagay, ang binanggit dito, babae. Ang babae ay magbibigay ng dangal sa asawa. Pero ganun din, mga lalaki, akin kayong sinasabihan, huwag po tayong gagawa ng hindi tama, ng hindi maganda, kasi kahiya-hiya ang ating asawa. Napansin po ba ninyo, sa panahon na pinaparangalan ang ating mga anak, hindi ba tayo na mga magulang ay natutuwa? At karangalan din natin na mga magulang na matatalino ang ating mga anak. Tagapangasiwa. Si Haring Asweros ay kumuha ng tagapangasiwa para ihanap siya ng asawa. Kaya't nang ang utos ng hari at ang kanyang batas ay maipahayag na at nang matipon ang maraming dalaga sa kabisera ng Susa, sa pamamahala ni Hegay, si Esther ay dinala rin sa palasyo ng hari at inilagay sa pamamahala ni Hegay na tagapag-ingat sa mga babae. Si Haring Aswero, bagaman hari, hindi siya ang pumili ng kanyang asawa. Sino ang pumili? Siya ay naglagay ng isang tagapangasiwa na ihahanap siya ng asawa. Ito palang pag-aasawa natin na online, na walang nagkakakilala kundi sila lamang na nagliligawan, dalaga o binata, lalaki o babae, iyan pala ay mga miserableng pagliligawan. Ang maganda palang pagliligawan ay yung dati mo nang kakilala. Kakilala mo ang kanilang pamilya, kakilala mo siya ng matagal na. At maganda rin pala na mayroong tao na magre-reto sa atin. Kaya lang ang mga tao ngayon bully, nanunukso. Hindi. Maganda pala na ang mga dalaga o mga binata ay ang kanilang liligawan ay aaprubahan ng kanyang mga kaibigan na nakatatanda sa kanya. Para pagka sila ay nagkagalit sa panususunod na panahon, mayroong mag-aayos sa kanila. Kaya nga sa ating pag-aasawa ay mayroong ninong at ninang. Ang tawag naman dyan ay kots. Kailangan pala yan. Dito nakasulat ng Esther 2:15. Nang sumapit ang panahon ni Esther na anak ni Abihail, na amain ni Mordecai, na umampon sa kanya bilang sariling anak na babae upang humarap sa hari, wala siyang hininging anuman maliban sa ipinayo ni Hegai na yunuko ng hari at tagapag-ingat sa mga babae, at si Esther ay hinangaan ng lahat ng nakakakita sa kanya. Ganyan pala sa mga pag-aasawa, kailangan din natin ng tagapayo. Mahalaga pala yan. Para sa panahon ng hindi pagkakasundo ng mag-asawa, meron tayong mahihingan ng sama ng loob. Maaaring matalik nating kaibigan na makapagpapayo sa atin, yung mga mabubuting kaibigan. Kagaya rin sa basketball, napakahalaga ng coach sa isang team. Ganyan po sa pag-aasawa, kailangan mayroon tayong sariling tagapayo o counselor para sa pagsasama ng mag-asawa. Ganito daw tataratuhin ang asawa. Minahal ng hari si Esther ng higit kaysa lahat ng mga babae, at siya'y nakatagpo ng biyaya at paglingap ng higit kaysa lahat ng mga birhen. Kaya't kanyang inilagay ang korona ng kaharian sa kanyang ulo at ginawa siyang reyna na kapalit ni Basti. Ang asawa parang reyna. Mga lalaki, ituturing natin ang ating mga asawang babae na parang reyna. Huwag nating ituturing ang asawa na parang ano?
1: Alila.
2: Alila, yan.
1: Diba, Pastor Nick?
2: Galing talagang sumagot nitong ating katandem. Iyan kasi ang iniisip ng mga lalaki. Kaya sila mag-aasawa, may tagaluto, may tagalaba, may tagaplantsa. Lahat na iniaasa sa asawa. Hindi po ganyan ang buhay. Tataratuhin natin ang ating asawa parang reyna. Mga babae, ganito po sa pag-aasawa. Tataratuhin po natin ang ating asawang lalaki na parang hari. Ganyan po, vice versa. Huwag nating ituturing ang ating asawa na isang mababang uri ng tao dito sa ating lipunan. Ibinigay iyang halimbawa ng Biblia. Ang asawang babae parang reyna. Ito ang pinakamataas na posisyon ng babae na maari niyang mapaglagyan. Ang siya ang reyna ng tahanan. At ang lalaki ang hari ng bahay. Yan po ang kwento ng pag-aasawa. Ang asawa tagapagbantay. Ito palang mga kwentong ito ay nanasulat sa aklat ng Esther. Ang aklat po ng Esther ay aklat ng pag-aasawa. Unawain natin, Esther 2:22. Ang bagay na ito ay nalaman ni Mordecai, at sinabi niya ito kay Reyna Esther, at sinabi ni Esther sa hari sa pangalan ni Mordecai. Merong dalawang yunok na nagtangkang patayin si Haring Asweros. Ito ay naramdaman ni Mordecai. At ang ginawa ni Mordecai, sinabi kay Esther, si Esther sinabi kay Haring Asweros, at binitay ang dalawang yunok na yon. Napatunayan na totoo ang kanilang panukala na pagtatangka ng buhay. Mga asawang babae, kayo po ay tagapagbantay ng asawang lalaki. Mga lalaki, tayo ay itinalagang bantay sa ating asawa. Ang asawa, tagapagbantay. Ang pamilya, para sa hinaharap. Esther 4:14. Sapagkat kung ikaw ay tatahimik sa panahong ito, ang tulong at kaligtasan ay babangon para sa mga Hudyo mula sa ibang lugar. Ngunit ikaw at ang sangbahayan ng iyong ninuno ay mapapahamak. At sinong nakakaalam na kung kaya ka nakarating sa kaharian ay dahil sa pagkakataong ganito. Anuman ang kalagayan ng ating pamilya, pagkaraan ng 5 taon, 10 taon, 20 taon o 50 taon, ay sinasabi ng kwentong ito na ang pamilya ay para sa hinaharap. Kung tayo'y hindi magpapamilya, mananatili tayong single hanggang sa makarating ng 50 taon. Pero kung tayo ay magpapamilya, magiging iba ang ating kwento, at yung kwentong yon ang sabi ng Biblia, para sa hinaharap. tanging kahilingan. Ang kwentong ito ay ganito ang pagkasabi sa Esther 4:16. Ikaw ay humayo, tipunin mo ang lahat na Hudyo na matatagpuan sa Susa at ipag-ayuno ninyo ako. Huwag kayong kumain o uminom man sa loob ng 3 araw, gabi o araw. Ako at ang aking mga babaeng alalay ay mag-aayuno rin gaya ninyo. Kung tayo po ay mayroong mga pasanin at tanging suliranin sa ating pamilya, ang kailangan po natin ay espesyal na panalangin. Ang tawag po dyan sa kultura ng Biblia ay ayuno, pag-aayuno. Sa pamilya, babae o lalaki, kung tayo po ay may pinagdadaanan sa ating pamilya, tayo po ay manalangin taimtim. Kinakampihan pala ang babae kahit labag sa batas. Ang sabi sa aklat ng Esther 4:16, ikalawang bahagi, pagkatapos ay pupunta ako sa hari, bagaman labag sa batas, at kung ako'y mamamatay ay mamatay. Ganyan sa pag-aasawa. Ang asawa kahit labag sa batas, kinakampihan. Ang unang gumawa po niyan ay si Adan. Si Eva ay nagkamali na kumain ng bunga na ipinagbawal ng Diyos. Si Eva ay kinampihan ni Adan. Sa akin po mga taga-subaybay, huwag po kayong magtatampo. Lagi kong itinatanong, kung ang iyong asawa ay mali, kakampihan mo ba? Ang sagot ng marami, hindi. Babae o lalaki, pagka po ang inyong asawa ay alam niyong mali, kampihan na lang ninyo. Kasi pag hindi ninyo kinampihan, magkakatampuhan kayo. Hayaan niyo nang pareho kayong mali. Magparaya na kayo hanggang sa dumating ang araw, maunawaan niya ang kanyang pagkakamali at kayo ay magkaparehong babangon sang-ayon sa inyong pagkakamali. Merong ganitong pangako si Haring Asweros. Itinanong ng hari sa kanya, ano iyon, Reyna Esther? Ano ang iyong kahilingan? Espesyal na kahilingan. Ang pangako naman ni Haring Asweros, ibibigay ko sa iyo kahit kalahati ng aking kaharian. Sa isang banda si Haring Asweros ay tuwang-tuwa at siya ay nanata at nangako, kalahati ng kaharian ko, ibibigay ko sa iyo. Pero ang totoo niyan, si Haring Asweros ay mali. Dahil ang kanyang buong kaharian ay para kay Esther. Tingnan ninyo, sinong babae na taga-subaybay sa akin ngayon? Ang papayag na kalahati ng sweldo ng kanyang asawa ang kanyang tatanggapin. Walang papayag. Palagi ko pong ipinaliliwanag yan. Nasisiyahan ang babae kapag ang buong sweldo ng kanyang asawang lalaki ay ibibigay na lahat. Ikaw, Ma'am Mildred. Sige nga.
1: Amen na lang po ako doon. Tayo po ay nakikinig ngayon sa AWR Manila 89.1 FM. Siyempre, Pastor Nick, gusto natin kung malaman na yung ginawang yung trabaho ng ating asawa na meron siyang sweldo, yan ay mapunta talaga sa babae. Wala na akong tanong dyan.
2: Yan. Mga lalaki, I surrender all. Yan. Sa mabuting pagsasama ng pag-aasawa, palagi pong pinagkakagalitan niya ang pera. Pero huwag po, huwag. Talaga pong tayong mga lalaki ay nakatalagang maghanap buhay. Kayo namang mga babae, magpapasalamat naman kayo kaagad pagka kayo ay binigyan.
1: Thank you.
2: Para kami namang mga lalaki, merong kaunting pakonsuelo. Mga babae, pagka po kayo ay binigyan ng inyong asawa ng sweldo, ang paraan po dyan ay maligo na lang po kayo kaagad. Ganyan po ang pagpapaliwanag ni Pastor Nick. Ito naman po ang sumunod, kapayapaan sa pag-aasawa. Esther 7:4. Sapagkat kami ay ipinagbili, ako at ang aking bayan, upang ipahamak, upang patayin at upang lipulin. Kung kami ay ipinagbili lamang bilang mga aliping lalaki at babae, ako'y tumahimik na sana. Sapagkat ang aming kapighatian ay hindi dapat ihambing sa mawawala sa hari. Basahin po ninyo ang aklat na ang Esther na ito, sapagkat ang kwento nito ay nagkaroon ng batas sa kaharian ng Medes at ng Persya na lahat ng Hudyo sa kaharian ay papatayin na lahat. Kaya si Esther ay kasama sa papatayin. At nang ito ay sabihin niya sa kanyang asawang si Asweros ay ang pagkadinig ni Haring Asweros ay mabuti pa sanang naging alipin na lang ako kaysa sa naging asawa mo. Kaya si Haring Asweros ay biglang tumindi ang kaniyang galit at siya ay lumabas sa palasyo at nagpahangin. Dahil iniisip ni Asweros ang kapayapaan sa buong kaharian, hindi niya namalayan na ang kanya palang asawa ay mayroong matinding ligalig ng buhay. Ganyan po, mga babae, mga lalaki. Ang mga lalaki ay minsan hindi nauunawaan ang kaligaligan ng kanyang asawang babae. Ituloy po natin, talagang ang oras ay mabilis. Maigsi lang po talaga ang 30 minuto. Pagpapahalaga sa makamag-anak, sapagkat paano ko matitiis na makita ang kapahamakang darating sa aking mga kababayan? O paano ko matitiis na makita ang pagpatay sa aking mga kamag-anak? Tayo pala ay mayroong pagpapahalaga sa kamag-anak ng ating asawa. Kapag tayo hindi nagpahalaga sa kamag-anak ng ating asawa, lalaitin po nila ang ating asawa. Pero kapag tayo ay mabait sa kamag-anak ng ating asawa, pupurihin nila ang ating asawa. Ito po ang kahuli-hulihan sa ating pag-aaral. Esther 8:16, nagkaroon ang mga Hudyo ng kaginhawahan, kasayahan, kagalakan at karangalan. Ito po ang prinsipyo ng pag-aasawa. Pag-asa sa pag-aasawa. Ang pag-aasawa ay punong-puno ng kaginhawahan. Yan ay matinding katanungan. Pagkatapos ba na ang isang babae ay mag-anak ng 4, 3, 5, 6, ito ba ay kaginhawahan? Pagkatapos ba na ang isang lalaki ay magpundar ng malaking pamilya, 6 na anak, 8 anak, ito ba ay kaginhawahan? Ito ba ay kasayahan? Ito ba ay kagalakan? Ito ba ay karangalan? Pagkatapos ba na ang isang lalaki, ang isang binata ay magpamilya, siya ba ay masisihan? Siya ba'y magiginhawahan? Siya ba'y magagalak ng sagana? At siya ba'y magtatamo ng maraming karangalan? Totoo po yan, totoo po yan. Ano ang kulang sa atin ngayon? Naunawaan ko to na gusto kong ipagdiinan sa lahat ng ating taga-subaybay. Ang lalaki o babae kapag nagmahal, kahit gaano kahirap yan, hindi niya mararamdaman ang hirap na kanyang dinadaanan. Ang sasabihin pa rin niya, ginhawa. Maraming mga lalaki ang magtatrabaho ng maghapon. Pero pagdating niya ng bahay, malakas pa siya, nagtatrabaho pa siya, at masayang masaya, galak na galak, at tuwang-tuwa. Ganyan sa pag-aasawa. Maraming halimbawa ng ganyan. Mga lalaki, kung na ito ang kulang sa atin, pagmamahal. Mga babae, yan ang kulang sa pag-aasawa, pagmamahal. Kahit anong hirap ang daanan sa pag-aasawa at pagpapamilya, ay iyan ay ating madadaanan kung tayo ay sagana sa pag-ibig at pagmamahal. Sa lahat ng may asawa sa inyo, sa lahat ng may pamilya, mahalin natin ang ating asawa, mahalin natin ang ating anak. Ang mga kahirapang yan ay mauuwi sa kaginhawahan, kasayahan,

0: punong-puno na naman ng kaalaman ng ating napakinggan. Mga kaibigan, patuloy po tayong tumutok sa ating programang Tinig ng Pag-asa, gayon din po sa ibang programa pa ng Adventist World Radio Manila, 89.1 FM. Bago po tayong magtapos, Pastor Nick, ang aking pong takeaway dyan ay yung sinasabi natin sa mag-asawa, no? Yung mutual respect and partnership. Talagang maliban sa pagmamahalan ng dalawang ito ni Queen Esther at ng kanyang hari, ay talagang nakita naman over time, nag-evolve talaga yung kanilang relationship. Doon po nakita na talagang napakasaya pala talaga ng may asawa. Ay, Pastor Nick.
1: Yes. Yan po ay kwentong nasulat sa banal na kasulatan. Ito po ay kwento ng mga pangunahing tauhan sa kanilang panahon. Sinabi ko sa inyo na ang dalawang mag-asawang ito, sila ang pinakamakapangyarihang tao sa balat ng lupa. Ang ating mga responsibilidad ay hindi hadlang upang tayo ay maging mabait at mabuti sa ating asawa. Hindi hadlang ang ating mga paghahanap buhay o anumang ating kalagayan sa buhay upang pakitunguhan natin ang ating asawa ng hindi mahalaga. Anuman ang ating kalagayan sa buhay na ito, pahalagahan po natin ang ating asawa ng higit sa lahat ng tao kaysa sa ibang tao. Gayon din po ang ating mga anak. Iyan po ay bagay na kulang sa ating kapanahunan. Dahil nagiging mahalaga ang kayamanan, nagiging mahalaga ang trabaho, nagiging mahalaga ang posisyon sa buhay, nagiging mahalaga ang pangalan, ang estado, ang kaniyang pagkababae, ang kaniyang pagkalalaki. Ang ibig sabihin niyan, nagiging selfish tayo. Hindi po. Sa taong nagmamahal, mahalaga ang asawa, mahalaga ang mga anak. Tayo po ay manalangin. Tunay o Diyos na napakabuti mo sa amin. Binigyan mo kami ng pamilya, asawa o mga anak upang kami ay matutong magmahal, umibig ng wagas. Ang mga taong ito na iyong ipinagkaloob mo sa amin na bahagi ng aming buhay, aming sangbahayan, ay iyong patuloy na pinagmamalasakitan. Gayon din kami, O Panginoon, hipuin mo ang aming kalooban na kami ay maging mapagmahal sa aming mga mahal sa buhay, sa aming mga kasambahay, sa miyembro ng aming tahanan. At kung magkagayon, Panginoon, iba yung karangalan, iba yung kaginhawahan, iba yung kagalakan at katuwaan ay aming mararanasan, sapagkat ikaw ang naglagay nito sa aming kalooban at pagkatao. Lahat po ay aming pinasasalamatan. Alalahanin mo pong patuloy ang aming mga tagasubaybay sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
0: Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Tayo po ay patuloy na maghahatid ng mga balita ng pag-asa para sa lahat. Samahan niyo po ulit kami bukas ni Pastor Nick. Muli, ako po si Ma'am Mildred Santiago na nag-iiwan ng mga katagang. Kung may pangangailangan ka, ilapit mo sa Panginoon dahil ang tinig niya ay punong-puno ng pag-asa. Pastor Nick.
1: Mapapansin po ninyo na ang ating pag-aaral ay patuloy na nagbibigay ng pagpapahalaga sa pag-aasawa. Patuloy pong ipinauunawa sa atin ng Biblia na pahalagahan natin ang ating mahal sa buhay, ang ating asawa. Igagalang natin sila, lalaki. Igagalang natin ang ating asawang babae. Babae, pararangalan natin ang ating asawang lalaki. Talagang ganon, ang respeto sa isa't isa ay napakahalaga. Huwag lalagpas o lalabis ang isa. Huwag magpapalalo. Kailangan po iyan ang tama at hustong pagtrato sa kaniyang mahal na asawa. Ang Biblia ay nagbigay ng ganitong halimbawa. Una, ito ay nasulat upang ating pagbalikan ang kwento sa banal na kasulatan. Kaya ako naman ay patuloy na namamanhik sa inyo na patuloy nating pag-aralan ang Biblia, ang banal na kasulatan, upang ito ay hindi lamang maging batas ng ating buhay sa ating pag-aasawa, maging batas din ng ating buhay sa ating pakikitungo sa lahat ng ating kapwa-tao na ebidensya ng ating pagiging mabuting Kristiyano. At yan, ang pagiging mapagmahal, yan ang tunay na kaluguran, kaligayahan ng buhay, katuwaan, kagalakan ay sagana sa atin. Bakit? Sapagkat natuto tayong umibig at magmahal, gayon din sa Panginoon. Pagpalain po tayo ng Diyos.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: ng isip, punong-puno ng galit. Lahat, parang hindi ko kakayanin. Hindi sinasadya na napindot ko yung cellphone ko, narinig ko ang tinig ng pag-asa. Walang nagawa yung baril ko eh. Walang nagawa yung pera ko eh. Siya ang may gawa, ba't nabuhay pa ako? Nag-decide na agad. Binago ako. Yung winelcome nila akong saya-saya. Ang sarap ng pakiramdam.
1: Mula sa broadcast patungong Bautismo, ito ang AWR 360.
0: Nung panahon na hindi ko pa siya kilala, nasa Maynila ako, basta ang alam ko, saan ako masaya, yun ang gagawin ko. Marami akong pera, lahat ng gustuin ko nagagawa ko. Ang bisyo ko dati nun, sugal, sabok, drugs. Hindi ako nakontento sa pera ko. Hanggang sa'yo, nasira ang buhay ko. Pamilya ko, ng babae ako. Galit na galit din sila sa akin. Maaari nila akong patayin. Pwede nila akong patayin. Sa tulong ng pinsan ko, dahil gusto nilang maging ligtas yung buhay ko, pinagpilitan talaga nila na dalhin ako sa Palawan. Pero wala po talaga akong balak pumunta rito sa Palawan. Tinanggap ko na lang. Malungkot. Madalit salita, unang dating ko sa Palawan, ang gulo-gulo-gulo ng isip ko. Nung minsan na nasa kwarto ko, ayaw ko makarinig ng tao, ayaw ko makipag-usap. Hindi sinasadya na napindot ko yung cellphone ko, narinig ko ang tinig ng pag-asa. Para bang nagkaroon ako ng interest. Pero hindi talaga interest na ano yung interest na alamin lahat yung tungkol sa Panginoon, kundi interest na totoo ba sinasabi nito. Hanggang sa nakinig ako yung mga pahayag nila sa tungkol sa Biblia, parang nagustuhan ko. Hanggang sa kinuha kong number, ang kaso, ang bilis naman magsalita, eh hindi ko makuha. Ang unang bigay ng number ng cellphone, dalawa lang munang nakuha ko. Pero hindi ako napikon, hindi ko sinukuhan. Hanggang sa nakompleto ko ang 11 numbers, 3 linggo po. Sa pagtitiis, pakikinig. Ngayon po, nung nakuha ko ng 11 numbers, sinubukan ko, tingnan ko po kung ano yung sinasabi na itong. Nang itinext ko po, biglang nag-reply. Nagulat ako. Sabi ko, parang gusto ko nang magpakamatay. Ngayon, napakinggan ko ang tinig ng pag-asa. Tulungan niyo po ako magkaroon ng pag-asa. Tinext ko ng tinext po. Sino po bang pastor na dadating at pupunta rito sa akin? Naiinip na ako. Sabi tayo sa pala, huwag po kayo mag-alala. Yung pastor sa Palawan na si Pastor Ron Ray, bibisitahin po kayo dyan. Sabi ko, tagal naman. Hanggang sa dumating na po kayo.
2: Ayun.
0: Kasihan po ako ng konti kasi magulo pa takbo na isip ko nun eh. Alam niyo naman, parang ang gulo-gulo. Tapos walang. Sabi ko, hirap. Minsan po may pagkakataon na sinisigang Diyos. Sabi ko, Lord, ba't mo pa ako binuhay? Saksak na ako, nagbakala na ako, nag-50-50 na ako. Ito, nabalian pa ako. Ano sunod po? Ito, ba't hindi pa ako ulit? Pinagsisiyang ko yan, nag-i-adventist na ako. Mali ang hamunin siya. Dati, hindi ko kayo kilala. Dati, ang alam ko sa sarili ko, ako lang magliligtas sa sarili ko, tsaka baril. Wala nang pwedeng ibang magligtas sa akin. Ngayon, pag 50-50 ako, walang nagawa yung baril ko eh. Walang nagawa yung pera ko eh. Siya ang may gawa, ba't nabuhay pa ako? Kaya naintindihan ko po isa-isa. Kaya pinagsisihan ko lahat ng mga nagawa ko, nagingi ako sorry sa mga anak ko. Nung inaya nila ako magsimba sa Jacana, nag-decide na agad, buo na agad love ko. Kasi ang napansin ko eh, dito hindi ako mapapahama. Dito lahat kakampi ko. dito lahat, wala akong kaaway. Dito lahat, inuunawa ko. Dito lahat, hindi nusugan pagkatao ko. Mas binelgam pa nila ako na parang kapatid. Kaya sabi ko, salamat. Yung binelgam nila akong saya-saya. Ang sarap ng pakiramdam. Anong nabinyagan ako, binidyoan ako, sinan nila password sa mail sa pinsan ko kasi friend nila, wala ako kasing touchscreen. Pagka-send, mga video, pati mga certificate ko, i-friend ang pinsan ko yung mga anak ko. Kasi hindi nga po ako kinakulong galit sa akin. Ang ginawa ng pinsan ko, sinin sa kanila. Nagulat na lang ako, isang araw, isang tumawag. Tumawag, binigay yung phone sa akin ng pinsan yung anak ko. Sobrang tawa ko. Tungulo-ulo. Saya. Grabe. Simula nung bininyagan ako, simula nung hanggang ngayon, yung araw ng Sabat, walang mintis sa akin yan. Permis lagi yan. Kahit may nararamdaman ako, at inang kursin, lahat. Wala akong pinapalampas. Kung maririnig nila, tinig ng pag-asa, no? Panginoon, tinig ng pag-asa. Marami kayong matututunan. Sa katulad ko, binago ko. Salamat. Dahil sa tinig ng pag-asa, nandito na po ako, punong-puno na ng pag-asa. Saya-saya ko. Dapat yun yung una ko palang hinanap noon pa.
1: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahib papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Mula sa broadcast Patungong Bautismo, ito ang AWR 360.

0: Isang mapagpalang oras po sa bawat isa sa atin at narito na naman po tayo sa ating programa, Reasoning from the Scriptures, no? At tayo po ay mag-aaral na naman po ng isang top topico na kung minsan ay madalas na ito ay magkakaiba po, no, ang ng pananaw. Sapagkat ang Reasoning from the Scripture ay nabuo po ito na programa upang ipaliwanag ang mga teksto na nagsasalungat ang kaisipan ng mga tao. Alam niyo, mga giliw na taga-subaybay, mga ka-reasoning, hindi po nakakasulungat ang Biblia. Mula po sa Genesis hanggang sa Revelation, sa unahan at sa dulo ng Biblia, ay nagkakasundo po yan. Hindi po yan sila pwedeng magtalo-talo, no? Ngunit kung minsan sa kalikutan po ng ating kaisipan, ay nagkakaroon po tayo ng iba't ibang pangunawa, iba't ibang kaisipan sa mga talata na ito. Kaya dito po ay pag-uusapan po natin ang atin pong mapag-uusapan po natin ang isang talata na kung saan ay meron pong pagkaiba-ibang unawa. Mapalad po tayo, no, sapagkat kasama po natin muli ang atin pong partner, si partner Gianmark Conde. Kamusta ka, partner?
1: Ayan. Ako ay ayos na ayos, partner, at nais natin kumustahin ang atin pong mga viewers and listeners, saan man po kayo naroon.
0: Gusto po namin batiin po ang bawat isa na nakikinig po ngayon mula po sa ating mga transistor radio. Ang atin pong frequency na 89.1 FM ay sinasakupan ng buong Luzon. Ayan po, no? Kaya po malakas po, no? Malawak po ang sakop ng atin pong frequency. Kaya kung asan man po tayo ngayon, ipihit lang po natin yan sa 89.1 FM at mapapakinggan na po natin ang mga programa ng Adventist World Radio Manila. Ayan, mapapakinggan po natin yan sa buong Luzon. Alright, ang atin pong pag-uusapan na talata sa oras po na ito ay walang iba kundi sa ang Colossians 1 verse 15. No? Ang sabi po rito, He is the image of invisible God. Sabing ganon, the firstborn of all creation. And subukan po natin itong basahin sa Filipino version or sa Tagalog version, at ito po ang kanyang sinasabi. Ang sabi po rito sa talata ay si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng mga nilikha. So parang ang kakong nung nakaraan ay pinag-usapan natin ang tungkol sa pagka-Diyos ng atin pong Panginoong Hesus, no? At napag-usapan po natin nung nakaraan na si Kristo ay hindi lamang siya tao, ngunit siya ay nagkatawang tao. Ibig sabihin na nagkatawang tao ay hindi po siya dating tao, no? At nagkatawang tao po siya. Yun po yung ating pinag-usapan nung nakaraan at naipaliwanag po natin yan. Kung gusto nyo pong balikan, ay pwede nyo po itong balikan. At it is also supported, mga kapatid, ano, sa mga document, sa mga teksto na binasa po natin. And dito makikita natin na sabi niya, siya ang panganay ng anak nang pangunahin sa lahat ng mga nilikha, no? So parang lumalabas na ang ating Panginoong Hesus ay nilikha lang, no? Parang kung ito lang yung babasahin natin, hindi po natin babasahin yung buong pong konteksto, ay magkakaroon po tayo ng ganung konklusyon ng ating Panginoong Hesus ay nilikha lang. Ngunit kung pag-aaralan po natin ang konteksto, ay makikita po natin, no, kung ano po yung sinasabi. Ito po ay idadaan po natin at sa process of interpretation. At sa process of interpretation ay titignan po natin ang immediate context, ang wider context niya, at titignan din po natin, mga kapatid, kung ano po yung application po nito. No? So yan po ang atin pong pag-uusapan sa oras po na ito. At kung kayo po ay meron pong katanungan, no, pwede po kayong magtanong via chat. Ayan, at pwede po kayong magtanong via comment at titignan po natin yan. Pwede po kayong mag-comment sa AWR Alicia AWR Manila, I should say, no? AWR Manila, pwede po kayong mag-comment po sa ating live broadcast. Kung kayo po ay nanonood po ngayon, pwede po kayong mag-broadcast. Meron tayong cellphone number, ngunit hindi po natin mai-project. pwede bang paki-project mo, Sir Roy, ang ating pong cellphone number? Pwede po kayo tumawag sa 0946-1753-757. Ulitin ko po, pwede po kayong tumawag kung kayo po ay merong katanungan sa 0946-1753-757. So sana po ay kayo po ay magkaroon ng katanungan upang masagot po natin ang mga atin pong mga kaguluhanan sa talata pong ito. At ang atin pong talatang muli ay Colossians 1 verse 15. No, at ibibigay po natin ito sa aking partner. At bago po yan ay nais ko po kayong nais po nating simulan sa isa pong panalangin. Tayo po ay manalangin. Mapagpala po naming Diyos na ang tahanan ay nasa mga langit. Sa oras po na ito, O Diyos, ay amin pong hinihingi ang inyong katalinuhan mula sa langit. Maari po ba na tulungan niyo po kami na maipaliwanag ito ayon po sa inyong pangunawa, O Diyos, at maunawaan din po ng aming mga tagapakinig sa pamamagitan po ng biyaya ng Banal na Espiritu. Panginoon, pinagkakatiwala po namin ang lahat-lahat at sinusuko ang lahat-lahat ng ito sa inyo. Patawarin kami sa aming mga kasalanan. Ito po ang aming samo at hiling sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
1: Amen.
0: Amen. Ibigay na po natin ang pagkakataon sa aking partner. Partner, pwede bang simulan mo ang pagdidiscuss ng talatang ito?
1: Ayan. Ang Colossians chapter 1 verse 15, partner, ito po ay isang interesting na passage kung titingnan po ninyo sa inyong mga banal na kasulatan. Kasi binabanggit dito, partner, ang sabi po dito na si Kristo ay firstborn, panganay, firstborn of all creation. So, ang ibig sabihin po ba ng salitang firstborn dito, si Kristo po ba ay nilalang ng Diyos? Siya po ba yung pinakaunang nilalang ng atin pong Panginoon? Ano ho? So, ano pong ibig sabihin ng salitang firstborn dito? Kung meron kasing lumabas sa history ng Kristyanismo, ano ho sa mga viewers po natin, na merong isang prominent figure sa history ng Kristyanismo na kung saan ang sabi po niya, there was a time when he was not. Ibig sabihin po nun, ang tinutukoy niya si Kristo, na merong time in point of eternity past na si Kristo po ay nilalang. No? The Father begotten the Son. Kaya po, there was a time that he did not exist. So, ibig sabihin nun, hindi po siya creator himself. He was created by God. So, ang isa sa mga text na ginagamit is Colossians chapter 1 verse 15. Kasi po maraming naniniwala sa atin pong panahon. A great number of believers dito po sa Pilipinas naniniwala na si Kristo po ay a mere creation. Siya po ay nilalang lang ng atin pong Diyos. Ano ho? At ito po ay kabilang sa tinatawag natin na Arian believers, no? Or meron din namang semi-Arian, no? Ibig sabihin ng semi-Arian ay medyo hindi nila masyadong inadapt yung theory ni Arius, pero sila po ay naging inadapt nila ng konti yung theory ni Arius in a sense that Christ was created or begotten. Pag sinabi pong begotten, pag in-interpret po ito ng marami, kasi sa King James Version po na meron tayo, for example, sa favorite verse natin, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Begotten. So, pag sinabi natin begotten doon, literally, we interpret it, many people interpret it as if Christ was talagang, ano ba yung begotten, partner sa Tagalog, na parang ipinagbuntis, parang ganon, na He existed because the Father begotten Him. So, sa mas malalim po na pag-aaral, kung titingnan po ninyo yung salitang bigaten, ang primary translation po nun, pagbibasahin po natin yung first translation po, mula dun sa original, is only ang translation, only, or one of a kind, no? Ang ibig sabihin ng salitang unique, yung ibig sabihin ng salitang monogenes, na ang primary translation po ay hindi bigaten, na para bang pinanganak. Wala po yun sa mind ng nagsulat ng John chapter 3. Ano ho? Now, kung babasahin natin ang Colossians chapter 1 verse 15, ito ang another difficulty na binabasa ng marami. He is the firstborn of all creation. This means, partner, pag binasa mo just dito lang sa verse 15, that if Christ is the firstborn of all creation, literally, pag sinabi mong firstborn of all creation, pag niliteral mong basa ito, he is just a created, no? Part of creation of God. Pero kung papansinin mo sa context po ng Colossians chapter 1, verse 15, for example, ituloy natin partner sa pagbabasa ng verse 16. For by Him, all things were created, and in Him, and on earth. Kahit dito pa lang tayo sa, for by Him, all things were created. If all things were created, by Him, all things were created, ito ay outside of creation. So parang kinukontra na ngayon, ng, kung ililiteral mo yung firstborn of all creation, kinukontra siya ng verse 16. That for by Him, all things were created in heaven and on earth. Visible and invisible, whether the thrones or dominions or rulers or authorities. Basahin nyo natin sa Tagalog, partner.
0: Sabi rito, partner, sa verse 16 ng Colossians 1, sapagkat sa lahat ng nalikha, sa pamamagitan niya ay nalikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga espiritual na kapangyarihang pagkahari sa pamamahala at pamumuno, ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya.
1: Yan. Sa verse 17.
0: Siya ang una sa lahat at ang buong sansinukob ay nananatiling nasa kaayusan sa pamamagitan niya. Siya ang ulo ng iglesia na kanyang katawan. Siya ang pasimula, siya ang panganay sa anak, ang unang binuhay mula sa mga patay, upang siya ay maging pangunahin sa lahat. Sapagkat minarapat ng Diyos na ang buong niyang kalikasan ay manatili sa anak, at sa pamamagitan ng anak, niloob ng Diyos na ang lahat ng bagay, maging sa lahat o sa lupa, ay makipagkasundo sa Kanya. Pakikipagkasundo sa pamamagitan ng pag-alay ng anak ng kanyang dugo sa krus.
1: So sa immediate context po, ibig sabihin ng immediate context, pagbasahin mo lang dito sa verse 15 down to verse 20, makikita natin dyan that Christ is the image of God, of the invisible God. And He has created all things. All things were created through Him and for Him. So He is outside creation. Now ang next na mababasa po ninyo dito, yung word na again ginamit yung salitang firstborn, sa verse 18 partner, sabi dito, He is the head of the body of the church. He is the beginning of the firstborn from the dead. He is the firstborn, hindi lang siya na, binanggit dito na firstborn of all creation. He is also the firstborn from the dead, that in everything He might be preeminent. Para siya yung maging pangunahin sa lahat ng bagay. And then sabi dito sa verse 16, He holds all things together. No? He holds all things together. So ang passage ay nagpapakita na yung salitang firstborn dito, it must be interpreted in a way na hindi literal, na parabang siya ay pinanganak and He is nasa creation lang. Yung text sa verse 16 ay nag-force sa atin na dapat hindi natin siya i-interpret na parabang si Kristo ay hindi siya self-existent. No? Kundi, pag binasa mo ito, the text demands that He is outside of creation, therefore He must be creator o creator Himself. Kasi yun po ang sinasabi ng talata ng Biblia. So, anong ibig sabihin ng salitang firstborn of all creation? Eh, pag sinabi mong in-interpret mo dito, partner, na He is the firstborn of all creation, therefore siya can create, basahin mo ngayon yung verse 18, therefore siya rin ba yung unang nabuhay mula sa mga patay? Hindi naman. Kung babasahin mo ang banal na kasulatan, ay hindi naman siya yung, anong tawag dito? Hindi naman siya yung unang nabuhay sa mula sa mga patay. Si Moses. No? Isa siya. Ano? Si Lazaro, nabuhay din mula sa mga patay yun. So, yung immediate context po, firstborn of all creation, then firstborn from the dead, demands that yung firstborn ay kailangan ma-interpret na kailangan ma-interpret po siya in the context na kung saan ay hindi po literal na interpretation. Ano po ba yung salitang firstborn sa banal na kasulatan? Pag sinabi po natin ng firstborn na salita sa banal na kasulatan, ito po ay napaka-importante lalo na sa Old Testament people. Kasi ang mga New Testament writers, mga kapatid, lagi po nating sinasabi ito. Ang idea ng New Testament writers ay nanggagaling sa Old Testament na na banal na kasulatan, no? Yung foundation at yung theology, yung Bible, yung interpretation ng mga sumulat ng New Testament, even Jesus Christ, nakabase po dun sa Old Testament. So sa Old Testament, ano po ba yung firstborn of all creation? Yung salitang firstborn po sa Old Testament ay, lalo na especially sa mga Israelita, ito po ay meron pong special meaning. Ano pong ibig sabihin yung special meaning na ng salitang prototokos or sa Griego? Ano ho? Ito po yung nandoon sa Colossians chapter 1 verse 15. Sa Septuagint, sa Old Testament na manuscript na sinulat sa Greek, no, ito po ay ginamit na kung saan ay 127 times, 8 times naman sa New Testament. No? Maraming cases sa Old Testament na yung salitang firstborn ay ginagamit to refer as literal firstborn. Pero hindi lang po yun ang bakit po binabanggit yung literal firstborn na yun. Kasi sa first, mga firstborn po, ito po ay ini-enjoy nila yung birthright. No? Hindi lang ginamit yun sa tao, kundi ginamit din sa mga animals. Ini-enjoy ang birthright at merong double portion of inheritance. Nakita po ninyo kay Jacob and Esau kung gaanong napaka-importante yung birthright na ipinagbili ni Esau, no? Kay Jacob para lang doon sa sa soup na kanyang naging big deal po yun. Bakit? Kasi yung salitang firstborn, yung pagiging panganay sa Old Testament ay napaka-importante. Ang Israel ay tinawag ding firstborn of God. It has a special meaning, which means this word firstborn enjoys all the birthright. It enjoys the special place, mga kapatid, pag ang pinag-uusapan natin ay salitang firstborn. No? Napaka-importante ng salitang firstborn. It is, kung babasahin mo yung Psalm chapter 89, partner, verse 27, ganito po ang pagkakasabi. Sa Psalm chapter 89, verse 27. Ito po ang pagkakasabi. Meron ka bang Tagalog version niya, partner? I will make him the firstborn and the highest of the kings. 89 verse 27.
2: Psalms 89 verse 27. Sabing ganun dito, gagawin ko siyang panganay at hari. Pinakamataas sa lahat ng hari.
1: Yan, sino po ang tinutukoy dito? I will make him the firstborn of the highest of the kings of the earth. No? Sino po ito? Ito po ay directly given to David.
2: David.
1: Na, si David po, pangilan po ba si David sa mga magkakapatid? Hindi naman po siya yung firstborn.
2: Bunso.
1: Siya po ay pangwalo.
2: Pangwalo.
1: No? So dahil pangwalo siya, pero sabi dito, I will make him the firstborn. No? Firstborn. And the highest of the kings of the earth. Though ito po ay hindi fully fulfilled doon kay David, ito po ay fulfilled sa person ni Jesus Christ. Kaya ginamit doon sa Colossians chapter 1 verse 15, because Christ is the highest, no, of the kings of the earth. So yung word na prototokos po dito, when you look at the New Testament applied to Jesus Christ, si Jesus Christ po ay merong special, no, na role, rank and dignity of the firstborn na nandoon sa Old Testament. The word firstborn here does not connote, hindi nagsasabi na si Kristo ay created, no? Created lang. Hindi nagsasabi ito na there was a time that he did not exist. But the word firstborn here emphasizes the special role of Jesus Christ in the redemption of man. No? He has the special place, mga kapatid, kapag kang pinag-uusapan natin ay yung kanyang ginawa na redemption. He was the firstborn of all creation, simply means he has the highest, no, degree of dignity. He has the highest, he has the special, no, role and a special place sa kaligtasan ng tao. pagka binanggit yung salitang prototokos. Six times binanggit po si Jesus na siya po ay firstborn. He was the firstborn of

0: Hebrews 1
1: verse
0: 6. Yeah. Sabi rito, at nang isusugo na ng Diyos ang kanyang panganay na anak, sa sanlibutan ay sinabi niya dapat siyang sambahin ng lahat ng anghel ng Diyos.
1: So pag kinapit po yung salitang firstborn kay Jesus Christ, hindi po ito nagdi-deny ng kanya pong pagiging Diyos, mga kapatid. Kasi kung babasahin mo dito, this word firstborn attached to, ang sabi dito, that the angels worship Him. Yung salitang worship po dito is a worship wherein a worship na belong lang sa Diyos. The angels worship Him. Anong worship po ito? Meron bang, kumbaga, pag binag-usapan natin ang salitang worship, pagbasahin mo ang Biblia, yung angels hindi nagpa-worship. Si Peter hindi nagpa-worship. But God commanded, no, ang sabi dito, that the Son should be worshipped. So meron pong equality na naroon. No, so between the Father and the Son. And then, doon sa tinuloy mo na basa, kung babasahin mo lang tuloy, partner, similar doon sa Colossians chapter 1 verse 15, sa context hanggang verse 20, na He is the Creator, si Jesus Christ, dito rin ay nag-testimony rin ng Ama. But this of the Son, He says, your throne of God. The verse 8, partner.
0: Verse 8 ng Colossians 1 verse 8.
1: Sa verse 8 ng Hebrews.
0: Yeah. Hebrews 1. Verse 8, ito ang pagkakasabi. Ngunit tungkol sa anak ay sinabi niya, ang iyong trono o Diyos ay magpakailan paman. Ikaw ay maghaharing may katarungan. Sabi niya.
1: Yan. Ikaw ay maghaharing may katarungan. Ang iyong trono o Diyos, ang sabi diyan,
0: ay? Ang iyong trono o Diyos ay magpakailan pa man. Ikaw ay maghaharing may katarungan. Katarungang iyon, iyong mahal sa masamang namumuhi. Kaya naman ang iyong Diyos, tanging ikaw ang pinili. Yan.
1: Ang iyong trono o Diyos, ang testimony is Christ was mentioned by the Father Himself as God. So yung salitang firstborn po doon, hindi po yung nagdi-deny na si Kristo ay Diyos.
0: Yes.
1: Yun po ay nagpapakita ng special place of Christ, no?
0: Well, in fact, partner,
1: having a supremacy, partner. Yeah. Highest, yung pagkabinasa mo doon sa sa context ng 89 verse 27 that He is the highest of the kings of the earth. Ang firstborn po na term na ginagamit doon is the supremacy of Christ. Yeah. Hindi pinag-uusapan dito kung kailan nag-exist si Jesus Christ. Hindi pinag-uusapan dito na si Kristo ay pinanganak lang. Hindi pinag-uusapan sa Colossians chapter 1 verse 15, which connects doon sa hanggang sa susunod doon, that Christ was the firstborn from and of the dead. No? Hindi birth ang pinag-uusapan dito, kundi yung supremacy of Christ. No? He's the supreme of all creation because He Himself is the Creator, mga kapatid. Yan ay ini-explain din mismo doon din sa immediate context ng Colossians chapter 1. Nandun din. Ngayon,
0: yung makikita nga natin dito, partner, eh, no? Itong talata po na ito, kapag kabinasa po natin yung konteksto po niya, magpapatunay ng ating Panginoong Hesus talaga ay hindi po siya nilikha, kundi siya po ay Creator. Kasi makikita niyo po doon, lahat ng bagay ay nilikha sa pamamagitan niya at nilikha para sa Kanya. So makikita po natin doon na yung supremacy ang pinag-uusapan po rito, hindi po pinag-uusapan dito. We are not dealing here about ang Panginoong Hesus ang nilikha. Hindi po yun ang pinag-uusapan dito. Ang pinapakita po rito ay yung supremacy ng atin pong Panginoong Hesus. Kung ano po yung kanyang position po rito, kung ano yung po yung kanyang lugar. Kaya makikita po natin dito, mga giliw na taga-subaybay, na hindi po nangangahulugan na pag sinasabi po nating firstborn, ay kailangan kilalanin po natin yung nagsasabi kung ano ba sa kanila ang kaisipan ng firstborn. Kasi pagka ang mga Israelita po ang nagsasabi ng salitang firstborn, ay hindi po yan yung katulad ng kaisipan po natin na firstborn, na panganay. Oo, kasi makikita po natin kung yung kaisipan na firstborn ay panganay, bakit si David ay babanggitin na siya yung firstborn? No? So kung ganun po yung mangyayari, ay mamamali na po tayo niyan. Pero hindi po pwedeng magkamali ang Biblia, no? Sapagkat ang ibig pa sabihin po ng firstborn na ito

0: ay yung supremacy po niya, no? Yung ibig sabihin po na firstborn ay yung kanyang kalalagayan na siya yung hari, no? Yung siya yung pinaka-supreme ng lahat, no? Siya yung tinitignan ng lahat. Kaya po yun po yung ibig sabihin noon. Mm. Siya rin po yung lumikha, no? At lahat ng bagay ay nilikha para sa kanya. Yun po yung isang bagay, partner, na siya yung lumikha at lahat ng nilikha na yon ay para sa kanya. Mm. Kaya po malinaw po, no? The text itself, no? Pinapatunayan niya na kung ano yung kalalagayan po ng ating Panginoong Hesus, ng ating Panginoong Hesus, mga giliw na taga-subaybay, no? Siya po ang manlilikha at ang lahat ng bagay ay nilikha para po sa kanya.
1: Yan. Gusto kong basahin, partner, yung Revelation chapter 1 verse 5 kasi may firstborn din na binanggit dito.
0: Mm-hmm.
1: Revelation chapter 1 verse 5, and from Jesus Christ, the faithful witness, the firstborn of the dead, sabi dito, and the ruler of kings on earth. Oh? So, firstborn of the dead. So, ang term na firstborn po talaga dito ay hindi natin pwedeng i-interpret na literal, na para bang ipinanganak. Ano ho? Kundi ito po ay merong special meaning. Kapag ka ang nasa utang, kapag ka ang readers mo, ang babasahin mo ay ang Old Testament, yung salitang firstborn, ito po ay napaka-importante.
0: Mm.
1: It has the special role doon sa life ng mga ng mga mananampalataya, ng mga Israelita.
0: Special.
1: So, kung basahin mo dito, partner, kahit ito yung sinasabi natin na our readers, yung listeners po natin, kailangan pag nagbabasa tayo ng banal na kasulatan, we read it in context. Basahin po natin lahat para maintindihan natin yung beauty ng sinasabi ng talata. Kasi kahit dito, di ba binasa natin, partner, yung Colossians chapter 1 verse 15, hindi yun nagdi-deny ng divinity of Jesus Christ, na parang si Jesus Christ ay nagparang nanggaling sa Diyos from eternity past.
0: Mm-hmm.
1: O hindi po yun nag-a-affirm ng ganun, kundi dini-deny po niya yung ganung klase ng idea, because God is Christ himself is the creator. Ganun din sa Hebrews chapter 1 verse 6. Though, ang sabi dun, he is the firstborn, and yet he was worshipped by the angel, and he was declared by the Father, according to the testimony of the Father, that he is God. Ganon din sa Revelation chapter 1, verse 5. Na binanggit dito, though he is firstborn of the dead, kung babasahin mo, partner, dito, yung sa verse 6 lang, in verse 7 hanggang sa verse 8, mababasa mo pa dito, that yung firstborn of the dead na tinutukoy dito, siya rin yung darating sa verse 7. And then sa verse 8, ang sabi niya, nagpakilala pa siya. Mm-hmm. I am the Alpha and the Omega, says the Lord God, who is and who was and who is to come, the Almighty. Mm-hmm. Sino po yun? Yung Revelation chapter 1 verse 8 na yan, babasahin mo po dito sa dulo, nagpakilala yon na yung Alpha and Omega doon sa opening, siya yung nasa yung sa dulo, siya yung si Jesus Christ. Sabi niya dito, sa verse 13 ng Revelation chapter 22, I am the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end. Those ideas, yun po ay sa Diyos lang, kung babasahin po ninyo ang Biblia. Hindi po pwedeng agawin ng kahit na sino yon. And then in verse 14, blessed are those who wash their robes, who that they may have the right to the tree of life, that they may enter to the city of the by the gates. Outside are dogs and the sorcerers and the sexual immoral and murderers and idolaters and everyone who loves and practices falsehood. Then sa verse 16, I, Jesus, nagpakilala na yun. I have sent my angel to testify to you about the things for the churches. I am the root and the descendant of David, the bright and morning star. So, yung Alpha and Omega dito, ito rin, partner, yung firstborn from the dead, na ang pangalan niya ay Jesus Christ. But he is also the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end. So, pag sinabi po nating firstborn sa context po ng mga manunulat, pag binasa po ninyong lahat, clear po doon na hindi dinidenay sa na si Kristo ay...
0: Mahirap yan, partner, no? Kung halimbawang sasabihin niyo po yung firstborn, no? Kasi doon sa Revelation, binanggit yung firstborn, at yung firstborn ay si Jesus Christ, at sinabi doon na Alpha and Omega. Mahirap naman po na yung nilikha ka, no? Ikaw ay pinanganak lang, nilikha ka, tapos ikaw ang Alpha and Omega. Mahirap 'yon, mga ka-reasoning. Ano, hindi mo kasi po pwede, kasi yung title po ng Alpha and Omega, the beginning and the end. Ibig sabihin, the beginning, siya ang pasimula. Ibig sabihin, kung siya ang pasimula, hindi mo siya, hindi mo pwedeng sukatin kung saan siya nanggaling. Mm. No, hindi mo 'yun masusukat. So, ibig sabihin po mga Gil na taga-subaybay, pinapakita rito na wala pong pinanggalingan ng ating Panginoong Hesus, kundi siya po ang pasimula at siya po ang katapusan. Mm. So, ibig sabihin, makikita po natin dito na ang kaisipan na firstborn ay iniiwas sa ating kaisipan, no, sa mga talatang ito, na ang firstborn ay hindi po yan nilikha. Hindi po yan created being. Hindi po yan yung mas mababa sa Ama. Hindi rin po yung ganun. Hindi po ganun ang kanyang way of thought, no, kundi ang ibig po niyang sabihin ay itong firstborn na ito ay meron po special siya, no, meron siyang special supreme na kalalagayan, supremacy ang pinag-uusapan po natin dito, the beginning and the end. Sana po ay malinaw po ang mga talata po na ito na pag-uusapan. Partner, baka meron kang conclusion, pwedeng i-conclude na natin ang ano na ito.
1: Yung pagbabasahin po natin yung salitang firstborn, ulitin po natin. Yung salitang firstborn po sa banal na kasulatan, though talagang binabanggit na ito po ay merong salitang literal na firstborn. Mm-hmm. Pero pag binanggit po yung firstborn sa Old Testament, hindi lang po nagtatapos doon yung salitang firstborn na literal na siya lang ang panganay.
0: Mm-hmm.
1: Kundi yung firstborn po sa Old Testament ay may connotation na napaka-importante sa mga mata ng mga Israelita. Kaya lagi po siyang binabanggit. Ay, bakit ba naman babanggitin, partner, ng paulit-ulit kung wala namang special na meaning?
0: Mm-hmm.
1: But when you read all yung buong Old Testament, may special meaning talaga siya. When you give it to Jesus Christ, according sa, di ba sabi doon, Christ is the root of David, that is doon yung promise.
0: Mm-hmm.
1: Yung promise ay na-fulfill kay Kristo. Pag binasa po ninyo yun, dahil na-fulfill po kay Kristo yun, ginamit kay Kristo, at according to Psalm chapter 89 verse 27, He is the highest of the kings of the earth. He is, pag sinabing firstborn si Jesus Christ of all creation, this means Christ is supreme of all creations. Mm-hmm. Because He Himself is the Creator, and He Himself is the Redeemer. Yung binanggit kanina na beginning and the end, pag sinabi pong beginning and the end, Alpha and Omega, wala na pong nag-exist na nauna sa kanya.
0: Mm-hmm.
1: At wala na rin pong susunod sa kanya.
0: Mm-hmm.
1: Dahil sa kanya po ang siya po ang katapusan.
0: Right.
1: So wala nang nauna sa kanya, wala na rin pong susunod sa kanya. Kasi siya po ay firstborn.
0: Mm-hmm.
1: And He is the Alpha and the Omega. So ang Colossians chapter 1 verse 15 ay hindi po nagsasabi na si Kristo po ay nilikha ng Ama. Or hindi siya nagsasabi na si Kristo ay hindi Diyos. Kundi ito ay nagpapatunay, partner, na si Kristo ay Diyos mismo sa kanyang sarili according to the context of Colossians 1 verse 15 to 20. Now gusto kong tapusin, partner, sa pagbabasa ng Colossians chapter 2 verse 9. The same author, nandito rin yung
0: sabi rito, partner, subalit alam natin si Jesus kahit sa kaunting panahoy, ginawang mas mababa kaysa ang mga anghel.
1: At Hebrews ata yung partner yung binabasa.
0: Ah, yeah, Hebrews ito, Hebrews. Sorry.
1: Verse 9 ng Colossians.
0: Sa Colossians, no? Colossians 2 verse 9. Ang sabi rito, sapagkat likas kay Kristo ang buong pagka-Diyos, kahit na siya'y nagkatawang tao. Likas, ano?
1: Likas.
0: Likas kay Kristo. Sapagkat likas kay Kristo ang buong pagka-Diyos.
1: Yan.
0: Kahit na siya'y nagkatawang tao.
1: Yan. Kasi sabi dito, sa English partner, in Him, the fullness of the deity dwells bodily.
0: Mm-hmm.
1: Pagka-Diyos. No? Fullness of deity. So, hindi natin kailangan pag-usapan dito,
0: fullness,
1: partner, kung si Kristo ay Diyos or hindi. Mm-hmm. Kasi clear ang author ng author ng book of ng letter of the to the Colossians, si Pablo, na si Kristo po ay Diyos. Pag sinabi niyang firstborn, ibig sabihin si Kristo ay special. He is the supreme, wala na pong mas tataas pa sa kanya, no? At wala na pong mas hihigit pa kay Kristo dahil siya po ang nagfulfill according to the promise na nandoon sa Old Testament. He is the highest of highest, mga kapatid, the Alpha and the Omega. Yun po ang atin pong pag-aaral. Partner, tapos
0: ayan,
1: na po
0: maraming,
1: ako sa ating pag-aaral sa umaga.
0: Ayan,
1: I hope na natuto at marami pong nalaman yung atin pong mga viewers. Kung may mga tanong po kayo, wag po kayong mag-alala na, wag kayong magdalawang isip na isend ang inyo pong mga tanong dito po sa atin pong live, or di kaya ay pwede kayong tumawag anytime po dito po sa number na inyo pong narinig kanina.
0: Ayan, maraming salamat partner, ano? At nakita po natin dito ang kahalagahan po, ano, ang kumbaga ang kalalagayan po ng ating Panginoong Jesus, na kung magtitignan po natin ay hindi po pala pambihira, no? Ang kumbaga isang nakaka-antig, no? Napakataas, no? Ang kalalagayan po ng ating pong Panginoong Jesus. Kaya po yung kung tayo man po ay mayroong kaisipan ng ating Panginoong Jesus ay nilikha lamang, no, magkakaroon po kasi ng apektado po kasi ang ating pananampalataya. Paano ko po nasabing apektado ang pananampalataya? Pagka ganun po yung tingin natin sa ating Panginoong Jesus, ay malilesen po ang ating pagtitiwala sa Kanya. No, masyado pong mababa ang pagka... Kasi siya inilikha lamang. Siyempre, ang gagawin natin, dun tayo didirekta dun sa lumikha. No, lumiliit po yung ating pagtingin sa ating Panginoong Jesus at yung pagtitiwala sana na ibibigay natin, we cannot trust Him fully.
1: No, ako, partner, hindi ko ipagkakatiwala yung aking sarili sa kagaya ko.
0: Sa nilikha lang, no? Kahit sabi mo pang malakas yan, kahit sabi mo pang marunong mag-magic din yan, ano, hindi ko talaga po ipagkakatiwala. But we can trust our life to Jesus. Why? Because He is not a created being, no? He is the beginning and the end, no? He is the creator, no? He is, because all things were created through Him and for Him. No? So that's why we can trust our Lord Jesus Christ. We can give our life fully. And we can bring everything we need and our struggle and our problem, no? Jesus is capable and able, no?
1: Amen.
0: To submit everything, these things to Him. Kaya mga giliw na taga-subaybay, no? Ipagkatiwala po natin ang ating buong puso. Huwag po tayong magtira ng huwag po tayong maglagay ng reservation na ipagkatiwalaan ng ating Panginoong Jesus, sapagkat hindi po siya nilikha. No, yung firstborn na term doon, hindi yun ang nagsasabi na nilikha ang ating Panginoong Jesus. Kundi ang ating Panginoong Jesus, siya ang lumikha at siya ang hari sa lahat ng hari at siya ang simula at ng katapusan. Kaya dalangin ko, mga ka-reasoning, no, mga giliw na taga-subaybay, na ipagkatiwala po natin ang ating buhay sa ating Panginoong Jesus.
1: Amen.
0: Sapagkat siya lamang po ang pwede po nating paglagakan ng lahat ng meron po tayo.
1: Amen.
0: Partner, pwede bang bago tayo magpaalam, no, ay ikaw magbigay ka ng isang panalangin.
1: Ayan, tayo po ay manalangin. O Diyos na banal, salamat po Panginoon sa inyo pong kabutihan sa bawat isa sa amin, lalo't higit sa inyo pong bugtong na anak.
0: Yes, Lord.
1: Na kung saan, O Diyos, ay may pagkakatiwala po namin ang amin pong sarili sa Kanya, sapagkat siya po ay ang aming tagapagligtas at ang amin pong manlalalang. Ang pagpapala po at ang kapayapaan ay manahan sa aming mga puso, Panginoon, habang inaantay po namin ang dakilang araw ng kanyang muling pagparito. Salamat po sa pagdinig sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus.
0: Amen. Amen. Amen. Maraming salamat po mga taga-subaybay, mga ka-reasoning, sa lahat po ng nakikinig sa programa po na ito at nanonood sa programa po na ito. Pagpalain po kayo ng Panginoon at pangsamantala kami po ay magpapaalam dito po sa ating programa, Reasoning from the Scriptures.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Bakit hinayaan ng Diyos ang demonyo o si Satanas na hindi niya ito winasak kaagad? Di na tayo sana nakaranas ng ganitong kahirapan. Mahal ng Diyos ang ating pamilya. Kaya siya ay nagdaan ng kasagutan. Nais niya na magkaroon ito ng mapayapa, maunlad at masayang buhay. Nais mo rin ba na ang gayong karanasan kasama ng iyong pamilya?

0: Malugod po namin kayong tinatanggap sa ikalawang bahagi ng ating pag-aaral tungkol sa kahalagahan ng pamilya at sa mabuting plano na inihanda ng Panginoon para sa iyo at sa iyong tahanan.
1: Ito ang Tanging Pag-asa Season 3.
0: Pamilyang
1: Mahal ng Diyos.
0: Ngunit bago po tayo magsimula, tayo ay manalang. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa mga oras na ito na inyo po kaming pinagbuklod-buklod. Dalangin namin, Ama, ang aming pong tagapagsalita na si Pastor Jerry Cahobe. Inyo pong haplusing patuloy ang kanyang pong mga labi upang ang bawat mensahe na aming mapapakinggan ay magbigay pag-asa sa aming tahanan. Dalangin din po namin ang mga tagapakinig na aming mga kapatid at mga kaibigan.

0: kaya ang tagumpay.
1: Yan ang dapat nating abangan, Verlyn. Kaya ang pamanhik po namin sa inyo, samahan kami at si Pastor Jerica Hobe para alamin ang mga katotohanang nais ng Diyos na malaman mo para sa ikabubuti at ikaliligtas ng iyong buong sambahayan.
0: Ngunit bago natin siya marinig, ating pakinggan at awitin ang ating theme song na maghahanda sa ating mga puso't isipan upang pakinggan ang mensahe ng katotohanan mula sa Panginoon para sa buong sambahayan.

Magmula pa noong panahon ng Dark Ages hanggang sa magkaroon ng World War I at World War II ay nagkaroon na ng maraming mga labanan at giyera. Maraming mga namumuno ang nagtangkang masakop o makontrol ang dakong silangan. At maging sa panahon natin ngayon, nakakarinig pa rin tayo ng labanan ng iba't ibang mga bansa. Nasaksihan natin ng ilan sa atin ang Vietnam War, ang Sino-Indian War, Iran-Iraq War, mga Middle East conflicts, tribal wars sa Africa, at ang Israeli-Palestinian conflict. Subalit ang tunay na labanan na kinakaharap natin sa kasalukuyan ay hindi ang labanan ng mga bansa. Labanan ng mga politiko dito sa Pilipinas. Ito ang labanan na nangyayari sa likod ng pintuan, sa loob ng maraming tahanan. Isa sa katunayan na bihira ngayon ang pamilyang hindi nagkakaroon ng pag-aaway o pag-aalitan sa isa't isa. Maraming dahilan. Ang isa ay asawang hindi naging tapat sa kasal at sa sinampaang relasyon, o isang anak na tumalikod at nagrebelde sa pangangaral ng kanilang mga magulang. Maraming ama't ina ang nawalan na ng pag-asa at umiiyak na at sinasabi sa sarili nila, suko na ako, di ko na kaya ang lumaban. Sa panahon ngayon ay maaaring makita natin ang maraming pamilya sa ganitong mga larawan. Una, isang abalang ama at ina ng tahanan may anak na teenager na nalulong sa gadgets o di kaya ay napasama sa masamang barkada. Pangalawa, isang babaeng bigo at nagdurusa dahil sa asawang lalaki na naglalasing ng bababae o may bisyo. Pangatlo, mag-asawang walang panahon sa espiritual na bagay, walang pag-aaral ng Biblia, walang panalangin, at ang mga anak ay libreng gawin ang anumang kanilang gustuhin. Subalit isang katotohanan, mga kaibigan, na kung paanong kahit sa gera ay di maaaring magtagumpay kung tatakas o tatago ang mga sundalo, ganun din sa labanan sa loob ng pamilya, kailangang tumayong matipay at matatag ang bawat membro nito at maghanap ng natatanging solusyon. Ngayon, samahan niyo po ako upang alamin kung ano ang naging ugat o dahilan ng mga pag-aaway na ito na dumating sa ating pamilya. Mahal ng Diyos ang ating pamilya, kaya siya ay naglaan ng kasagutan sa pamamagitan ng kanyang salita. Ang Biblia ay isang liham ng pag-ibig ng Diyos para sa pamilya. Ito ang nagbibigay ng solusyon sa ating mga problema. Nanglikhain ng Diyos ang buong sanglibutan. Kabilang ang paglalang sa una nating mga magulang. Lahat ay maganda at napakabuti. Lahat ay namumuhay ng payapa, masaya at may pagkakaisa. Subalit, ano nga ba ang nangyari? Hindi mapag-aalinlanganan na merong sumira sa perpektong plano ng Diyos. Ito ay walang iba kundi ang kasalanan na nag-ugat sa puso ng isang anghel. Isang anghel na nagngangalang
Lucifer. Siya ay isang magandang anghel, nilikhang perpekto, at humahawak ng mataas na posisyon doon sa langit. Subalit siya ay hindi naging kontento at masaya sa pagiging kasunod ng Diyos. Gusto niya mahigitan ang Diyos. Ang ulat sa Ezekiel Kapitulo 28, ang talata ay 14 at 15, inilagay kita na may pinahirang kerubin na nagbabantay. Ikaw ay nasa ibabaw ng banal na bundok ng Diyos. Ikaw ay naglalakad sa gitna ng mga batong apoy. Ikaw ay sakdal sa iyong mga landas mula sa araw na ikaw ay lalangin hanggang sa ang kasamaan ay matagpuan sa iyo. Kung siya'y nilikhang sakdal, paano naging masama ang anghel na ito? Ayon sa Ezekiel Kapitulo 28, ang talata ay 17, ang iyong puso ay nagmataas dahil sa iyong kagandahan. Iyong pinasama ang iyong karunungan dahil sa iyong kaningningan. Naging makasarili ang anghel na ito at ninais niyang kunin ang pagsamba at kalwalatian na nararapat lamang sa Diyos. Hinamon niya ang malalalang at pinasimulan ang unang away, ang unang labanan sa buong sansinukob. Ayon sa Isaiah Kapitulo 14, ang talata ay 12 hanggang 15, ang sabi, "Ano't nahulog ka mula sa langit, o tala sa umaga, anak ng umaga, paanong ikaw ay lumagpak sa lupa? Ikaw na siyang nagpabagsak sa mga bansa? Sinabi mo sa iyong puso, ako'y aakyat sa langit, sa itaas ng mga bituin ng Diyos, aking itatatag ang aking trono sa itaas. Ako'y uupo sa bundok na pinagtitipunan sa malayong hilaga. Ako'y aakyat sa itaas ng mga kaitaas-taasan ng mga ulap. Gagawin ko ang aking sarili na gaya ng kataas-taasan. Gayon may ibinaba ka sa Siol sa mga pinakamalalim na bahagi ng hukay." Kung mapapansin natin, ang lahat ng ninanais ni Lucifer ay nakabase sa salitang ako, ako, ako. Siya ay may malaking ego. Hinayaan niyang mamuhay ang kasalanan sa kanyang puso. Kadalasan, ito rin ang pinagsisimulan ng pag-aaway sa loob ng ating tahanan. Ng mag-asawa, ng mga magulang at anak, sa oras na ang iniisip lamang natin ay ang ating mga sarili at hindi ang kapakanan ng iba. Ang lahat ng problema ay nagsimula kay Lucifer, na di kalaunan ay tinawag na Satanas. Siya ang nagpasimula ng isang rebelyon at nagtanim ng pagdududa sa puso ng iba, lalo na sa mga anghel. Hinikayat niya sila sa paniniwalang mas magiging masaya at maayos kung siya ang maghahari o mamumuno. Nalinlang at nahikayat niya ang ikatlong bahagi ng mga anghel sa langit. Lahat sila ay nalito noong una, ngunit pagkatapos ay gumawa ng lubusang paghihimagsik. Kaya't nagkaroon ng isang malaking labanan doon sa langit. Nanalo ang Diyos at si Lucifer, kasama ng kanyang mga anghel, ay inihulog dito sa lupa. Ayon sa Apokalipsis Kapitulo 4, ang talata ay 7 hanggang 9. Kinalagkad ng kanyang buntot ang ikatlong bahagi ng mga bituin sa langit at inihagis ang mga ito
sa lupa. At tumayo ang dragon sa harapan ng babae na malapit ng manganak upang lamunin ang anak ng babae pagkapanganak niya. At nagkaroon ng digmaan sa langit si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipagdigma sa dragon. Ang dragon at ang kanyang mga anghel ay nakipagdigma, ngunit hindi sila nagwagi. Niwala ng lugar para sa kanila sa langit. At itinapon ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang mandaraya sa buong sanlibutan. Siya ay itinapon sa lupa at ang kanyang mga anghel ay itinapong kasama niya. Si Satanas ang pasimuno ng lahat ng labanan o pag-aaway. Siya ang nagdala ng kasalanan na nagre-resulta sa pagkakaroon ng pagdurusa, pagkakasakit at kaguluhan sa ating pamilya. Maaaring magtanong ang ilan sa atin, bakit hinayaan ng Diyos ang demonyo o si Satanas na hindi niya ito winasak kagad? Bakit hindi niya siya tuluyang tinapos kasama ng kanyang mga anghel? Di na tayo sana nakaranas ng ganitong kahirapan. Ipagpalagay natin na kayo ang Pangulo ng Pilipinas at kayo ay hinamo ng isang sikat na senador at ang one-third ng parehong kongreso at senado ay pumanig sa senador. Nagkaisa sila para ipa-impeach ka, ang iba ay nag-rally laban sa iyo. Alam natin na ang Pangulo ang Commander-in-Chief ng Armed Forces of the Philippines. May kakayanan kang utusan ang mga sundalo na patayin ang sinumang sasalungat sa iyo. Kung ito ay iyong gagawin, mapapatunayan mo ba bilang Pangulo ng Bansa na ikaw ay matuwid, matapat, at mapagmahal sa tao? Tiyak na hindi at kabaligtaran ang iyong mapapatunayan. Ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Samantalang tila lulutas ng problema ang pagpatay kay Lucifer, ito ay labas sa karakter ng Diyos. Kung ito ay kanyang gagawin, ang mga anghel ay susunod, hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa takot. Kaya binigyan ng Diyos si Lucifer at lahat ng anghel ng kalayaang pumili. Ipagpalagay natin na kayo ay may isang anak na may screw sa kanyang ulo. At ang kanyang isipan ay nakaprograma sa inyong computer. Na kung ano ang gusto niyong gawin niya ay itatype lang niyo at gagawin na niya. Na kung anong gusto niyong sabihin niya ay itatype niyo at sasabihin niya. Gusto niyo bang maging ganito ang inyong anak? Hindi, di ba? Ganon din ang Diyos. Mahal tayo ng Diyos, kaya ayaw niya na tayong pakilusin na parang robot o puppet na walang kakayang pumili. Kung tayo ay may kakayahang pumili, kaagibat nito, ang posibilidad na tayo ay makagawa na mga maling pagpili. Subalit kung tatanggalin naman ang kapangyarihang pumili, tinatanggal ang kakayahang magmahal o umibig dahil ang pag-ibig ay hindi kailanman ipinipilit. Ito dapat ay kusang dumadaloy sa ating mga puso.
Kaya kaisa sa karakter ng Diyos ang katwiran at pag-ibig. Pinahintulutan niyang makita at maranasan ng sansinukob ang mga prinsipyong pundasyon na ipinaglalaban ni Satanas at ang kanyang karakter at pamamahala. Sa paggawa nito, magiging malinaw sa lahat ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawang magkasalungat na karakter. Ang sunod na tanong, bakit naapektuhan ng pagre-rebelde ni Lucifer maging ang tahanan o ang pamilya ng bawat isa sa atin ngayon? Ang sagot ay dahil din sa maling pagpili ng ating unang mga magulang. Kagaya ni Lucifer at ng mga anghel, sina Adan at Eva ay may parehong malayang pagpili. Alam natin ang kwento na si Satanas ay humaroon sa hardin ng Eden para lituhin at linlangin ang unang mag-asawa, sina Eva o kaya si Adan at saka si Eva. Tinukso niya silang pareho na kainin ang bunga mula sa puno ng pagkakilala ng mabuti at masama na ipinagbabawal ng Diyos na kanilang kainin. Tinukso silang magduda at huwag magtiwala sa Diyos. Nang si Eva ay naglalakad sa hardin ng mag-isa, tumigil siya para tingnan ang ipinagbabawal na puno. Ito'y napakaganda. At naganap ang plano ni Satanas. Siya ay nagsalita kay Eva sa pamamagitan ng isang ahas. Hindi katakataka na si Satanas ang pinakaunang ventriloquist o isang personang nagsalita sa pamamagitan ng hayop o dami. Ang demonyo sa pamamagitan ng ahas ay nagsalita sa Genesis Kapitulo 3, ang talata ay 1. Sinasabi ba ng Diyos, huwag ninyong kakainin ang mula sa alinmang punong kahoy sa halamanan? Sagot naman si Eva, sa verse 2, makakain namin ang bunga ng mga punong kahoy sa halamanan. Subalit, sinabi ng Diyos, huwag ninyong kakainin

ay mabubuksan ang inyong mga mata at kayo'y magiging kagaya ng Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama. Iminumungkahi ng demonyo na pinagkaitan lamang sila ng Diyos ng bagay na mabuti. At ito ay tila naging mabuti sa pakinig ni Eva. Kaya sa sandali ng kahinaan, siya'y nahulog sa tukso. Sabi sa verse 6 ng talatang 3 ng Genesis, kaya't nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kainin, nakakalugod sa paningin na dapat naisin o nasain upang maging matalino, siya ay pumitas ng bunga nito at kinain ito. At binigyan din niya ang kanyang asawa na kasama niya at sila'y kumain. Nabigo sila sa pagsubok ng pag-ibig at katapatan ng Diyos. At hindi nagtagal bago nila malaman na may mali sa kauna-unahang pagkakataon sa kanilang buhay, nakaramdam sila ng takot, pagkahiya, pagkakasala. Sa oras na napagtanto nila ang kanilang pagsuway, nawalan o nawala nila ang lahat, kaligayahan, perpektong pag-ibig, pakikisama sa Diyos, kanilang tahanan sa harden, at ang kapangyarihan sa planetang Earth. Ano ang naging resulta ng pagsuway na ito sa Diyos? Katulad ni Satanas, sila'y pinalayas mula sa harden ng Eden. Nawala sa kanila ang pagkakataon sa buhay na walang hanggan. Ayon sa Genesis, Kapitulo 3, ang talata ay 23 at 24. Kaya't pinalayas siya ng Panginoon Diyos sa halamanan ng Eden upang kanyang bungkalin ang lupaing pinagkunan sa kanya. At kanyang itinaboy ang lalaki at inilagay sa silanganan ng halamanan ng Eden ang mga kerubin at ang isang nagniningas na tabak na umiikot upang bantayan ang daang patungo sa punong kahoy ng buhay. Ano ang naging bunga ng kasalanan nila Adan at Eva sa buong sanlibutan? Una ay ang kamatayan. Sinabi ng demonyo, tiyak hindi kayo mamamatay. Subalit si Adan at Eva ay nakaranas ng kamatayan. Tayo rin naman ngayon, dahil sa pagkakasala, ay nakakaranas ng kamatayan. Ayon sa Roma Kapitulo 5, ang talata ay 12, kaya't kung papaanong sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan at sa pamamagitan ng kasalanan ay ang kamatayan. Kaya't dumating sa lahat ng mga tao ang kamatayan sapagkat ang lahat ay nagkasala. Pangalawang bunga, ang pagkahiwalay sa Diyos. Ayon sa Isaias Kapitulo 59, ang talata ay 2. Ngunit pinaghiwalay ng inyong mga kasamaan kayo at ang inyong Diyos at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagkubli ng kanyang mukha sa inyo anupat siya'y hindi nakikinig. Pangatlong bunga, ang mga tao ay naging likas na makasalanan. Sabi sa Awit 51, talatang 5, narito ako'y inanyuan sa kasamaan at sa kasalanan ay pinaglihi ako ng aking ina. Totoo ang matandang kasabihan na kung ano ang puno, siya ang bunga. Ang mga tao ay naging likas na mga makasalanan magmula pa sa kanununuan. Kaya kung mapapansin natin ngayon, ang mga tao, bata pa, ay marunong na magsinungaling. Teenager pa lang, marunong na mandaya o magnakaw. Matanda na, pero suwail pa rin at hindi marunong sumunod. Ang ating perpektong mundo ay nasira ng sumpa ng kasalanan.

ang planetang ito ay naging isang bahay peste ng sakit, kalupitan at kamatayan. At ang milyon-milyong mga tao ay natataranta at nagnanais na malaman sino ang dapat sisihin. Kailan ito matatapos? Madaling sisihin ng Diyos sa pagdadalamhati at pagkawasak ng mundo, ngunit sino ba talaga ang responsable para sa kaguluhan sa lupa? Si Satanas ang may kasalanan. Ngunit, maaari nating itanong, may ginagawa ba ang Diyos para maipanumbalik tayo sa Kanya? O pinababayaan na niya tayo? Nang si Adan at si Eva ay umalis sa Arden ng Eden, nagbigay kaagad ang Diyos ng isang kamangha-manghang pangako. Siya ay gumawa na at patuloy pang gumagawa ng paraan para sa atin. Hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Ayon sa Genesis Kapitulo 3, ang talata ay 15, maglalagay ako sa iyo at sa babae ng pagkapuot sa isa't isa. At sa iyong binhi at sa kanyang binhi, ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. Sa ibang kahulugan, may isusugong tagapagligtas ang Diyos. Siya ang Mesiyas na darating para durugin ang ulo ng ahas na si Satanas. Si Jesus na Mesiyas ay dumating at ipinanganak sa Bethlehem. Si Jesus ay dumating para makasama natin, makibahagi sa ating pagdurusa, maranasan ang kamatayang dapat tayo ay daranas. Sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo, ay nabuksan ang pag-asa sa atin. Para sa ating pamilya na magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gumagawa ng paraan ng Diyos para sa atin. Hindi niya tayo pinabayaan. Sinasabi sa Juan 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sinumang sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Si Jesus ay nagdusa at namatay sa cross ng Kalbaryo para lamang tayo ay muling maipagkaisa sa Diyos. Para magkaroon ng pagkakataong mabuo ang ating pamilya, si Jesus ay nagsuot ng koronang tinik para tayo ay magkamit ng koronang ginto. Si Jesus ay hinubaran para tayo ay madamitan ng damit ng katwiran. Siya'y namatay para tayo'y mabuhay. Sa bawat dugong tumutulo sa Kanya, ay Kanyang ipinapahiwatig sa buong sanglibutan na minamahal kita at ang iyong pamilya. Ayaw kong magpatuloy sa langit na hindi ko kayo kasama. Oo, nagkasala kayo, ngunit tinubos ko na kayo ng aking dugo para kayo'y makabalik sa akin. Si Jesus ang tanging solusyon sa lahat ng problema sa loob ng ating tahanan. Siya ang tutulong sa atin para makagawa ng mabuti at maiayos ang mga nasirang relasyon sanhi ng kasalanan. Hawak niya ang ating buhay at ang ating kinabukasan. Si Jesus ang tanging lakas na makapagliligtas sa ating pamilya sa malaking labanan ng kasalanan na ating kinasasangkutan laban kay Satanas. Siya ang maglulutas sa lahat ng ating suliranin.
Siya ang mambabagong buhay sa atin. Siya ang ating siguridad na maaasahan ng ating sambahayan. Siya ang tunay na nagmamahal sa ating pamilya.

0: Kaibigan, dahil mahal ng Diyos ang iyong pamilya, nais niya na magkaroon ito ng mapayapa, maunlad, at masayang buhay. Nais mo rin ba na ang gayong karanasan kasama ng iyong pamilya? Ngayon na ang panahon para ipasakop at isuko ang lahat kay Jesus. Ang tanging pag-asa ng pamilyang mahal ng Diyos ay si Kristo na nagtagumpay doon sa cross laban kay Satanas, na siyang nagkaloob ng lahat ng paraan upang ipagsanggalang tayo sa masama. Ang banal na Espiritu ay ipinadala upang humalili kay Jesus na maging kasama ng iyong pamilya. Ang mga anghel ay isinugo upang magligtas at magingat upang matiyak ang ating pag-asa sa pagharap natin sa ating bukas. Dahil ang Diyos ang may control sa lahat, tatanggapin niyo ba siya ngayon na nagmamahal ng iyong pamilya? Kung yan po ang inyo pong tugon sa panawagang ito, tayo po ay manalangin. Mapagpala naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat sa solusyon na inyo pong ibinigay sa amin upang ang aming nararanasan na mga kaguluhan, na mga pag-iwahiwalay sa loob ng pamilya, ngayon ay aming nakita na doon lamang kay Jesus lahat masusumpungan. Panginoon, tulungan mo po ang bawat pamilya na mga may suliranin sa panahong ito, na sa kanila pong mga pagsasama-sama, kayo po nawa ang hindi nakikitang panauhin. Kayo rin nawa ang siyang hindi rin nakikitang tagapakinig sa panahon ng kanilang mga pag-uusap. Na sa bawat salitang mamumutawi sa kanilang mga bibig ay mga salitang makapagpapataba ng puso, salitang makapagbibigay inspirasyon at lalo pang maging malapit sa isa't isa. Panginoon, nais ko pong idalangin ang bawat pamilya ngayon na naway maging ganoon ang kanilang karanasan. At tulungan sila na ang bawat bahagi ng kanilang karanasan ay kayo lagi ang kanilang kasusumpungan ng solusyon sa bawat panahon at takda ng kanilang buhay. Ito pong aming dalangin at patuloy na pagpapasakop sa inyo sa pagkakataong ito sa pangalan ng aming Panginoon na si Jesus. Amen and amen.
1: Tunay nga, kaibigan, si Jesus lamang ang tanging solusyon sa lahat ng problema sa loob ng ating tahanan. Nais mo rin bang matagpuan ang solusyon sa kinakaharap mong suliranin ngayon? Halika at lumapit tayo sa Panginoon.
2: Ikinagagalak po namin na makasama kayo sa ikalawang bahagi ng ating pag-aaral. Samahan niyo po muli kami bukas sa ganito ring oras at ating pong matutunghayan kung paano magkakaroon ng kaligtasan ang ating pamilya.
1: Kaya kaibigan, kung ang nais mo'y sambahayang pinagbubuklod ng pag-ibig at nagtitiwala sa pangako ng Panginoon, huwag kalimutan na ikaw at ang iyong tahanan ay kabilang sa
2: Pamilyang mahal ng Diyos.
1: Maraming salamat po sa inyong lahat. Pagpalain po tayo ng Panginoon.
0: Kapag lumalapit tayo sa kordero ng Diyos, makakahingi tayo ng pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Kapag kinikilala natin na tayo nagkasala, kailangan nating ipagtapat sa Diyos ang mga detalye ng ating nagawa. Magsisi ng inyong mga kasalanan kay Jesus. Paano tayo makakatanggi sa ganitong pag-ibig ng Diyos sa atin? Ito'y tunay at lubos na pagmamahal para sa bawat isa sa atin.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Mindful Chat sa 89.1 FM. Isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa kalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan. Kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats. Every Monday, Wednesday, Friday, and Saturday, 8 to 9 p.m. Kasama si Doc Lalaine Alfanoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.
1: Mga kaibigan, this is Mindful Chat. Ito po ang inyong kaibigan, Lalaine Ceron Alfanoso. At handa na naman po ang inyong lingkod na paglingkuran kayo sa loob ng isang oras na talakayan tungkol sa pagpapatatag at pagpapalusog ng ating mental health. Ano ho? Kasama ko po si Pam and si Miss Joanne. Hello!
2: Good evening!
3: Good evening!
1: Good evening!
3: We're happy that you're here now, Doc.
1: Yes, oo. But due to a very urgent emergency, we have to put on hold the two series last week. But we are coming back. Ano ho, bumabalik po kami na nagdadala ng magandang mga issues at talakayan tungkol sa kung paano po natin mapapanatiling malusog, masigla at matatag ang ating mental health. Now, magtatanong po siguro kayo mga kaibigan, bakit ba tayo nag-imbita ng mga tao, mga guests, na dumaan na sa matitinding laban. Yung mga naka-experience na ng matitinding laban gaya ng Big C or yung cancer o kaya nakaharap na sa sunod-sunod na problema o mabibigat na pagsubok sa buhay. Sa aking experience mga kaibigan bilang isang health educator, okay po ang makarinig ng mga theories, ng mga lecture, pero iba po ang dating, iba ang dala ng isang taong nabuhay sa kwento. Di po ba? Iba ang dating ng taong naka-experience na ng matinding paghamon sa buhay. Kapag may guest tayo na dumaan na po sa ganito mga pagsubok, hindi lang siya nag-share ng information, ano ho? Nag-share siya ng isang patunay. Siya ay naging witness, patunay na kahit po gaano kabigat ang pinagdaanan, may paraan para magpatuloy. Di po ba? Yung mga sugat nila, nagiging mensahe, ang mga luha nila, ang mga luha ni Ma'am Joanne ay nagiging inspirasyon, ano ho, sa mga taong nakikinig. Sa isang program, ano ho, lalo na kung tungkol sa mental health, mahalaga na makita ng ating tagapakinig, ng mga nanonood over our Facebook page na hindi sila nag-iisa. No? Alam ko po mga kaibigan na meron ngayon na nakikinig at nanonood sa atin na durog sa mga ganap sa buhay. Ano ho? Ang iba ay takot-takot, ang iba ay nawawalan na nga ng pag-asa. But like Miss Joanne, please choose to stand up again. No? Kung kinaya ni Miss Joanne, makakaya nyo rin po. Makakaya rin po natin sa tulong ng ating Panginoon. And this evening mga kaibigan, mas lalong magiging mahigpit ang ating tiwala sa Diyos sa isa na namang magandang talakayan at ang topic po ay The Invisible Battle, Mental Health During Illness. Yes, aside po sa mga physical na nararamdaman natin, mas lalo pong grabe ang digmaan na nangyayari sa ating isipan. Di po ba? The mental battle is often the quietest part of the struggle but also the heaviest. Ano ho? And this evening, samahan niyo po kami na makinig, makaalam kung paano natin ma-overcome ang takot sa mga sakit na dumarapo sa ating katawan, ano ho, paano mapapanagumpayan o ma-overcome ang mga matitinding pagsubok. Pero bago po yan mga kaibigan, allow me to read this passage from the Bible that says, this is found pala in Romans 12:2, ano ho, do not conform to the pattern of this world but be transformed by the renewing of your mind. Ang ibig sabihin nito, mga kaibigan, huwag kayong magpadala sa takot, sa gulo, o mga negativity sa paligid mo, pero hayaan mong baguhin at palakasin ng Diyos ang isip mo. Mga kaibigan, it reminds us na kahit magulo ang thoughts natin, may way para ma-renew, ma-refresh at mag-guide ulit ang ating isipan towards peace and strength. And you are at the right station, 89.1. Makikinig kayo para maibsan ang inyong kalungkutan, maibsan ang inyong mga takot sa inyong mga nararamdaman at na-experiensyan. We are so happy that our guest for today is here for tonight, and she will be again introduced to you by Pam. Pam?
4: Magandang gabi po sa inyong lahat. Nandito po tayo sa Adventist World Radio 89.1 at kami po ay live din sa aming Facebook at YouTube accounts. If you want to be engaged, ay iwanan nyo lang po ang inyong mga messages dyan sa ating mga chat boxes. Maraming salamat po sa pag-aantabay. Meron na tayong mga early followers na nandito. Si Ma'am Lloyd, si Ma'am, ano to? Ma'am Asuelo Dyson from Thailand daw na nakikinig ngayong gabi. Maraming salamat po sa inyo. Kami po ay sumasahing papawid mula dito sa aming AWR Adventist World Radio. Kami po ay located sa iba't ibang lugar. Si Doc Lalaine po ay nasa Silang, Cavite. Si Ma'am Jo ay nasa Thailand. Ako naman po ay nasa Bicol Region, samantalang si Herbs na nasa technical side ay nandyan po sa Pasay City. Maraming salamat po sa inyo at kayo po aming inaanyayahan sa manalangin sumandali bago ko po ipakilala ang ating tagapagsalita ngayong gabi. Manalangin po tayo. Mahabaging Panginoon, ibinibigay namin ang sarili namin sa inyo ngayong gabi. Kami po ay maglilingkod sa mga taong nahihirapan o nakararanas sa mga pagsubok na mga mabibigat. Nais po namin makatulong in one way or the other na ang iyong mga salita ay tumimo sa kanila at ang mga nalalaman ng aming mga tagapagsalita ay maging inspiration po sa kanila. Ngayong gabi po, ipinananalangin namin ang aming connection ng aming mga internet at ang aming lahat ng mga nakikinig po sa amin ay lalo pong mabless at ang aming tagapagsalita rin po ay maging healing process po ito at mas maging magaling pa po ang katawan ni Ma'am Jo. Kami po ay nananalangin ang dobling takal ng Espiritu sa amin ngayong gabi. Ito pong aming samot dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong tagapagsalita ay isang guro. Not only isang guro, isa ding counselor. Siya po, sinabi ko na po sa inyo, nandun siya ngayon sa Thailand. Pero syempre, maraming salamat sa ating internet connection at tayo ay kahit malayo ay malapit din. Siya po ay preschool counselor sa Thailand. In 2025, after her wedding, she was diagnosed with ovarian cancer. And we will know ang continuation ngayon ng kanyang journey to healing. And she wants to be known as a sinner saved by grace, learning daily that even broken stories can reveal God's faithfulness. Ladies and gentlemen, ang ating pong tagapagsalita ngayong gabi ay si Ma'am Joanne Villanueva Fadri. Good evening, Ma'am Jo. Welcome back sa ating programa.
3: Good evening, Miss Pam. Good evening, Doc Lane. Thank you po ulit sa pag-invite sa akin ngayong gabi.
1: Okay. Oh, the pleasure is ours, Madam. Pag-Fadri. Mm-hmm. No, very popular kaya ang mga Fadri. And we are so happy and very privileged na makapiling ang isang Fadri at isang Villanueva sa ating programa.
3: Ma'am. So last week po, no, we talked about kung ano yung crisis, yung experiences, yung nangyari po nung na-diagnose ako, and also yung mga common na mga reaction or emotions, mga feelings na nararanasan ng isang tao na na-diagnose with cancer. At kung ano din yung nangyayari sa, especially sa brain nila, yung brain function during crisis attack. So tonight po, ang i-share ko naman is mga invisible battles na napagdadaanan ng tao during illness. Okay, let's go po to the next slide. So, ano nga ba yung mga nakikita ng mga tao versus yung mga hindi nakikita ng mga tao? So, yung mga nakikita ng mga tao pag nagkasakit ka is yung mga hospital visits, yung treatments, yung physical weakness. And with that, it's very easy or napakadali na masuportahan ng mga tao sa paligid natin. Like, pwede ka nilang dalawin pag nasa ospital ka. Pwede ka nilang i-encourage pag may treatment ka. pwede ka nilang padalhan ng mga fruits and, you know, mga healthy food pag ikaw ay nagkakasakit. Pero meron ding aspect na hindi nakikita ng iba pag ikaw ay na-diagnose ng isang malumahang sakit. Nandyan yung anxiety, yung fear, yung emotional exhaustion, yung silent struggles. Kahit sabihin mo na malakas ka, you're trying to be strong, but hindi nila nakikita yung magigising ka at 2 a.m., iiyak ka, magpipray ka, you will plead to God na bakit, you will also ask na bakit nangyari to sa akin, yung mga questions mo in the, yung mga ganong bagay, walang makakakita nun kasi ikaw lang yung nakakaranas nun. And if you're not gonna share it with others, they will not know about it. So mental battles are often invisible. Yung mga ganyang bagay, yung mga ganitong mga hindi nakikita is invisible, yung mga struggles natin. Illness and loss of control. Pag na-diagnose ka ng isang malubhang sakit, pag nagkasakit ka, nawawala yung control mo sa mga bagay-bagay. Katulad ng schedule or yung mga routine mo, yung timeline mo sa buhay. Let's say, ako po nung na-diagnose ako, ang nasa isip ko that time is, after magpakasal, maybe we'll wait for, let's say, 1 year, and then we'll have a baby. Pero hindi na, hindi agad nangyari kasi nagkasakit. Body, hindi mo mapipigilan yung body changes mo. Bago pa ako nagkasakit, I was 57 kg. Pero kahit pilitin ko yung sarili kong kumain, palakasin, hindi talaga maiiwasan na may magbabago eh. Papayat ka, umabot ako sa point na 41 na lang yung kilo ko. Ganun ka dami yung nawala sa akin na body weight. And of course, yung plans mo sa future, like yung mga plano mo, hindi agad natutupad or masusunod. Noong 2025 po, I was supposed to graduate masteral. Thesis na lang yung kulang ko, pero natigil kasi nagkasakit. Kahit anong pilit, yung body mo, dapat mo din pakinggan kasi hindi kaya. Loss of control often triggers anxiety and stress. Dahil dito sa mga nangyayaring nawawalan ka ng control sa mga bagay na to, ito yung nagli-lead ng mas nagiging stressful pa lalo sa'yo. And of course, yung fear of the unknown. Hindi mo alam kung anong mangyayari sa'yo in the future. Yung mga common thoughts mo is, anong mangyayari sa akin? Gagaling ba ako? May future pa ba para sa akin? Uncertainty is one of the biggest mental stressor. Ang pinaka-common po talagang tanong is, mag-work ba tong treatment na to sa akin? Magbabalik ba ako sa dati kong buhay? So lahat, most of the people na nadadiagnose ng malubhang sakit, ganun yung mga tanong nila. Identity crisis. Nagkakaroon ka din ng tanong na sino na ako ngayon? Mas lalo sa mga tao na may career ka and then nagkasakit ka and then hindi ka makapag-work kasi nga sobrang hina mo. Hindi mo maiiwasan i-question na ano na ako ngayon? Ako pa rin ba yung dating nagtuturo? Ako pa rin ba yung counselor? Kaya ko pa rin ba yung gawin? Am I still the same person? Pag gumaling ba ako? Or if ever man na gumaling ako, babalik pa ba ako sa dati? Kaya ko pa rin bang gawin yung mga dati kong ginagawa? So what if marami nang magbago? What if hindi ko na talaga kayang magawa yung mga dati? So illness often challenges our identity and purpose. Napapatanong tayo, ano nang purpose ko after this? May sakit na ako. Paano pa ako makakatulong sa ibang tao? Ang pinaka-worry ko nun dati nung nagkasakit ako, paano ko pa matutulungan yung family ko? Kaya nga ako nandito sa Thailand to help them. So, paano pa ngayon na may sakit ako? And we talk also about last week, na pag-usapan din natin yung mga emotional reactions during illness. So it's very common na makaranas ng fear, sadness, frustration, anger, hopelessness. Alam niyo po, nung nagkasakit ako, meron akong nakikita sa TikTok na babae na dito rin siya nagtatrabaho sa Thailand. Hindi ko siya kakilala. It just happened na kaka-search ko sa TikTok about cancer. yung algorithm ko, siya na din yung lumalabas. So, nung na-diagnose ako with cancer, after 1 month, na-diagnose din siya with cancer. And siya yung tipo ng babae na lagi niyang pinupost yung journey niya. Ang cancer naman niya is lung cancer. And, you know po, nakahappy ako pag nakikita ko siya. Like, nakahappy ako pag nakikita ko yung mga videos niya na I was rooting for her pag may mga progress siya, like napapa thank you Lord talaga ako. And then nung in the middle of the year last year, nagtatanong ako sa husband ko, like, alam mo, hindi ko na nakikita na nagpo-post si ganito, yung babae na pinapanood ko sa TikTok, like, kamusta kaya siya? Kasi nandito din siya sa Thailand, and but she was getting treatment in a different hospital. And same with me, yung family niya, pumunta din dito to take care of her. And sabi ko sa husband ko, like, hindi ko na nakikita na nagpo-post si ganito lately. And then when we check her Facebook, we found out na she passed away. So, na-trigger na naman yung fear ko that time. Kasi I was really rooting for her na I feel na if gagaling siya, then I'm also going to be okay. Ganun yung mindset ko kung gagaling nga siya kasi nakikita ko talaga yung progress niya. So, lalo na namang na-trigger yung pagiging malungkot ko, yung sadness ko, yung hopelessness ko. Tapos, nadagdagan pa yung fear ko. Sabi ko, what if mamatay ako dito sa Thailand? Ko, paano naman ako uuwi ng, paano naman yung katawan ko iuwi ng Pilipinas? Like, it's gonna be very expensive. Tapos, I remember telling my friend here na coworker ko, sabi ko, if ever na mamatay ako dito, sabi ko, make a way na mauuwi yung katawan ko sa Pilipinas. Yung mga ganong fear na aside from the fear na may mangyayari sa iyo, you will also think na pag nawala ka na, paano yung katawan ko? Baka maiwan dito sa Thailand. Ganun yung...
4: Inalala mo pa yun, mama.
3: Yes po, sinabihan ko talaga yung friend ko na you really need to make a way na iuwi yung katawan ko from Thailand to Philippines. Kasi yun, hindi pa nga po nangyayari pero fear ko na siya agad, diba? Tapos kung namatay man ako, hindi ko na din naman malalaman kung nadala ba talaga yung katawan ko sa Pilipinas.
4: Bakit din sa friend mo pa talaga, ma? Hindi talaga sa asawa mo, dun talaga sa friend.
3: Kasi po yung husband ko that time nasa Philippines and my friend na yung nandito, co-worker ko, she's always with me. So sinabi ko talaga na kung if ever man na I will not make it, like find a way kung paano mauuwi yung katawan ko sa Philippines.
4: Thinking of the worst na, ha, ma'am, ha?
3: Yes po. Thinking of financial din po. Okay. And loneliness in difficult seasons. Alam niyo po, kahit sobrang daming tao ang nakasurround sa atin, we will still feel isolated and misunderstood and emotionally alone. Kasi sometimes, yung pinakamahirap na parte ng may sakit is hindi maiintindihan ng mga tao. Though, sinusuportahan ka nila, they're always there for you, but they cannot really fully understand what you're going through. Nung medyo okay-okay na po ako, I remember I started posting about ovarian awareness or cancer awareness. Nag-start akong mag-post about my journey. Though hindi ko siya na-start agad, I started it when I was nasa end na ako ng treatment ko. Somebody messaged me in my Facebook. I think she watched one of my videos and hindi ko siya friend. Siguro napadaan lang sa kanya yung videos ko. And we converse and then sabi niya sa akin, "Oy, thank you for listening ha. Alam mo, naghahanap talaga ako ng someone with the same experience like me because nandiyan naman yung family ko to listen pero sometimes feeling ko hindi nila naiintindihan yung mga pinagdadaanan ko or hindi nila naiintindihan yung mga worries ko." So, yung mga ganong bagay po, like sometimes kahit sobrang daming taong nagsushow sa'yo ng support, mararamdaman at mararamdaman mo talaga na parang hindi ka naiintindihan kasi iba yung experience nila eh. Your experience is different from them or your perspective is also different from them. Okay, and of course, we have body changes and self-image. Like yung na-mention ko nga po kanina, we have physical weight. Yung weight ko nga nung nagkasakit ako, sobrang nag-drop. And yung mga tao din na nadadiagnose, nagbabago talaga ang kanilang katawan. Depende sa reaction nila. Yung iba, may nag-gain weight, may nag-lose weight. And for sa best friend natin na cancer, nalulus yung hair, sobrang kalbo, and fatigue, and physical weakness. Changes in the body can affect confidence and identity. And this is real po. When after I finish my treatment, medyo malakas na ako. Sabi ko, I will go back to work. And grabe lang yung ano ko, yung self-pity ko. Kasi sabi ko, hala, my students will see me na walang buhok or nakabandana. And parang nahihiya ako. Though I'm the adult one, pero nasa shy ako na makita nila ako. So, nakakababa talaga siya ng confidence. Pero alam niyo po, sobrang grateful ko na nalipat ako sa preschool. I used to be a middle school counselor. And I used to teach also psychology with the grade 12 and 11. Pero nung bumalik ako sa work, and syempre, hindi ko naman agad pwedeng mag-work hard. So, napunta ako sa preschool. So, it will be a little mild and nakasuot ako lagi ng bandana kasi wala pang tumutubong buhok. And bandana na cover yung head ko. And then yung haba kasi siya. So I let the bandana flow here. And napaka-innocent lang ng mind ng mga preschool. And it helped me with gaining back my confidence. So they will always say na, oh, bakit ang haba ng hair mo? Sobrang wild ng imagination ng mga preschool. Like, why is your hair so long? And then there is one kid na sabi niya sa akin, your hair is a rainbow. Kasi yung bandana ko is colorful. So ang tawag niya sa hair ko is rainbow. You have a rainbow hair. So imbis na bumaba yung confidence ko, even with what happened to me, medyo na-lift yung soul ko kasi the kids don't care. They even call my hair rainbow hair. And it's just funny to think na even those small kids helped me to gain back the confidence that I lost nung nagkasakit ako.
4: And ma'am, ang galing lang ma'am kasi yung mga bata, mga visual masyado. Kung ano nakikita nila, fashion na fashion siguro yung mga bandana mo, ma'am.
3: Yes po. They always play with it. And actually po, nung nag-start ng tumubo yung hair ko, parang hindi ko pa ma-let go yung bandana kasi medyo sanay sila sa bandana ko. So, paunti-unti kong fini-fade away yung bandana. So, instead of covering the whole head, parang ginawa ko siyang headband. So, meron pa ding nakalaylay. And then, eventually, I lose the bandana na. And yun nga, pero of course, hindi mo naman sila pwedeng magulat. And I also don't want them to be scared na, ala, bakit wala na siyang bandana. Pero yun lang po, sobrang inosente talaga nila. And sobrang, yung imagination nila is very creative. Alam nyo ba na sobrang powerful ng ating mind or ng ating thoughts? Kasi yung thoughts natin, nai-influence niya yung ating emotion. So kung ano yung iniisip natin, ito din yung nagkakaroon ito ng reaction sa ating nararamdaman. So, if iniisip mo is negative thinking, magkakaroon ka ng reaction na anxiety. And if hopeful thinking,

0: maganda or maayos. Ang naaalala ko po na catastrophic thinking ko that time is nung medyo malapit na akong matapos sa treatment, may third cycle na po ng chemo ko. Pag nagpe-pray ako, lagi ko sinasabi na, Lord, parang hindi pa ako okay kasi parang compare doon sa mga tao na nagka-cancer, parang ang term ko is parang putyo-putyo lang yung naramdaman ko or parang slight lang compared sa struggles nila. So baka may sunod pa, baka may susunod pang mangyayari sa akin kasi bakit ito lang? Bakit nag ano lang ako? Bakit nag-chemo lang ako tapos wala nang nangyari compare doon sa nangyayari sa ibang tao. So baka may susunod pa. Ganun talaga yung thinking ko eh. Ganun po yung example ng catastrophic thinking. Like, kino-compare din natin yung mga experiences natin sa ibang tao na si ganito nga, ganito yung pinagdaanan niya. Ako hindi ko napagdaanan yan. So baka hindi pa ako okay. Baka may kasunod pa itong kabanata.
1: Parang gusto mo yung worst, ma'am?
0: Yes
1: So,
0: po?
1: Ma'am, parang worst pang ini-expect niyo po?
0: Yes po, I was ganun po yung thinking ko na parang pag inaano ko, pag sinasabi sa akin na, oh last, tanong na cycle mo na, parang napapaisip ako na, ala, bakit walang nangyayaring parang major sa akin, pero alam mo, Miss Pam, nakakatawa. Diba, yun nga yung thinking ko na, hala, matatapos na yung chemo treatment ko, bakit parang walang masyadong, except sa mga pain, kasi normal naman po, may pain naman talaga pag cancer, yung parang major, sabi ko, parang walang nangyayaring major event sa ano ko. After po ng fourth cycle ko, Miss Pam, nalaman nila na may obstruction sa intestine ko, so nagkaroon ako ng major operation.
1: Kita mo na nga ba? Kasi ini-explain mo. Ayan tuloy. Ikaw talaga, ma'am.
0: Yun po, nagkaroon ako ng major operation sa abdomen. So, yun yung mga example ng catastrophic thinking na kung siguro nga po naka-effect din yun na ganun yung iniisip-isip ko. So, eventually yung katawan ko, sige, ayaw mong maniwala na okay ka na, bigyan pa kita ng ano ng
1: Ay, grabe siya.
0: major pa. 'Di ba?
1: Pero ma'am, it was a blessing also na nakita din yung ano mo sa obstruction.
0: Yes po. And it's really a blessing, Miss Pam, because nung pagdating ko dito, yung mga doctors dito sa Thailand, they really want the sample na kinuha sa akin ng doktor nung naoperahan ako sa Pilipinas. Pero ang struggle po namin is hindi namin siya makuha kasi nga it's a body specimen, it's a body part. So, kailangan namin ng letter from PhilHealth, Department of Health, sorry, Department of Health. And then, dito po sa Thailand, kailangan din namin ng letter from, ng approval sa health, Ministry of Health nila dito. So, it's a lot of process po. And lagi ko nga sinasabi sa mga doktor dito na hindi talaga, parang it's very hard for us to bring it here. And nung naoperahan po nila ako dito ng second operation ko, it's a blessing po kasi they got the specimen that they need directly from my inside.
1: Oh, di ba? Okay. They're saying good evening po sa ating mga taga-subaybay. Rio Rose, Gabayaran, Porpos. God is good despite of the trials amidst. He showed His unfailing grace. Ay, upo. Totoo
0: yes.
1: Po yan, ma'am. And sino pang nandito? Si R. Christian Roda, who's our avid listener. At maraming salamat po sa inyo. Kung gusto nyo pong makishare sa the same experience ni Ma'am Jo, you can just leave it in our chat box sa YouTube po at saka sa ating sa Facebook Live. At meron din po tayong text line 0918-9447-891. 0918-9447-891. Kayo po ay nakikinig sa Mindful Chats dito po sa 89.1 Adventist World Radio. Ang ating pong bisita ngayong gabi ay si Ma'am Jo Villanueva, Joan Villanueva, Fadri, at ang pinag-uusapan po natin ang mga invisible na fights or na battles sa ating mga buhay. She had undergone or she went through, she was diagnosed with ovarian cancer and she is now healed, but she's relating to us how she had fought those battles invisible battles in her life. Kasama po natin ngayon si Dr. Lalaine Afanoso at sinasabi po niya

0: Hello, daw sa former Women's Ministries Director of SSD, Ma'am Helen Gilgan. Good evening po, ma'am. Thank you for
1: Ulfan,
0: watching.
1: Ulfan.
0: Doc
1: Ma'am.
0: Lane, pakita ka muna po ng iyong mukha. Hindi
1: Ay,
0: ka namin
1: okay. Oh,
0: makita.
1: alam mo, I am intently listening. I am actually intently listening. Kaso, alam mo na ang talk. So, oh, napakaganda. Ma'am Helen Gulfan is listening. Kasama niya
0: Hello,
1: siguro
0: ma'am.
1: yung mga women's ministries ng church
0: Ah, Gulfan
1: nila.
0: pala to.
1: Yes, that's
0: Hi,
1: Gulfan.
0: ma'am.
1: I'm sorry. I,
0: Hello, ma'am.
1: oh, oh. Oh, so, ma'am, kung may experience kang you want to share, Ma'am Gulfan, you can just type it and we will read it, no? And oh, we are so happy nakasama natin si Ma'am Joanne. Napakaganda ng kanyang mga ano, I mean, hindi maganda yung experiences na napagdaanan niya. But how she went through it, paano niya na nakayanan, no? Ang lahat na mga experiences niya because of the people around, because of, you know, of his faith to God, eh, he was able to go through it. Kaya nga, napaka-importante mga kaibigan na mapakinggan natin, no? Mapakinggan natin ang kanyang mga experiences. And if you have may mga questions po kayo, kindly chat it down and we will read it. And for sure, Ma'am Joanne will answer it. Ano? Sabi nga ni Ma'am Joanne kanina, parang akala niya na okay na yung prognosis, di ba? Pero yun pala, it turned out na bad, no? Kaya nga, sabi nga diyan, pag during that experience, mother ko kasi nagka-ovarian cancer din. She was given 3 months to live right after niyang naoperahan. And the doctors there in Adventist Medical Center Manila, they are very good. No, ang kanyang oncologist ay ang president ng Oncology Association of the Philippines, Dr. Soto, no. So sabi niya when they saw, no, yung result ng biopsy ng mother ko. Now I'm sharing. Ang sabi na Colleen, parang 3 months to live na lang yan si mama mo. So that was, you know, that was really
0: devastating.
1: For us, it's devastating. Parang pinagsakluban ba ng ano, ng langit. And then we just told my ano, we just told our mother, sige lang ma, habang ano yan, ipagpatuloy mo. The good thing, alam mo, hindi muna namin sinabi sa kanya yung ano, yung result.
0: Diagnosis.
1: O hindi namin sa kanya sinabi ang result, basta sinabi lang namin sa kanya na just continue fighting. Kasi chances are may miracle na mangyayari. Sabi ng mother ko, bakit hindi nyo sinasabing chances are gagaling ka? Bakit sinabi nyo may miracle na mangyayari? So, alam niya agad, siguro, deep inside, alam niya na pangit yung ano, yung prognosis. But the thing is, maganda kasi yung ano, yung environment, grabe yung ano ng mga, yung team, medical team.
0: Support.
1: Yung support ng hospital. Pagkatapos, meron doon cancer, parang cancer barkadahan dyan sa Mamsi. Na nagkaroon sila ng cancer but they are survivors. They are the ones ano, visiting
0: encouraging.
1: My mom, encouraging them. And then they said, Mom, mawawalan ka ng buhok because of chemotherapy. So, nagdala sila ng mga wig pag pinag-try nila. So, they made it so, ano yan, parang naging ano na session na nila yon yung magbi-visit. And so parang because of the support group, because of the very supportive ano medical team, and because of her family, kaya niya ano napagdaanan yon. Pero sabi niya nga, kung ako lang talaga, talagang napakahirap. There are iba't iba kasi yung dating ng sakit sa pasyente. There are some patients who opted to stay away from the people, no? They want to isolate. They tend to isolate. they want to hide, and parang gusto nilang itago
0: Alam mo, Doc, i-share ko lang. Speaking of that, nung una ko din pong, yung mga first few months ko nung na-diagnose po ako ng cancer, sobrang nag-isolate po talaga ako. Parang there was a shame na nagkasakit ka. Na, nahihiya ka na, nahihiya akong ipaalam sa mga tao na nagkasakit ako kasi ayokong isipin nila na bakit hindi mo inalagaan yung sarili mo ng maayos. Kasi 'di ba yung cancer para siyang related pag sasabihin ng mga tao na oh that's a lifestyle disease.
2: Blaming.
0: Ganun. Yeah, so nakakahiya na ano na hala baka isipin nila na sobrang hindi ko pinabayaan yung life, yung health, yung body ko, yung health ko, yung may shame. Kaya parang naaano ka, gusto mong mag-isolate, parang mas okay na lang na dito na lang ako sa gilid, magmumukmok na lang ako kaysa i-explain sa mga tao na ganito yung nangyari.
1: Oo. Yun nga, because we know there are so many people who are very judgmental, no? Diba? Judgmental. Kaya ka nagkasakit, hindi mo na inalagaan ang, ano, ang katawan mo. Kaya nga, sana maging lesson ito, no, sa mga listeners natin na let's not be judgmental. Talagang vulnerable lahat, no? Hindi ko mo health director ka or hindi ko mo ikaw ay isang medical practitioner, hindi ko mo ikaw ay isang professional, hindi ka natatamaan ng sakit, no? So everyone, lahat po tayo ay pwedeng magkaroon ng sakit na ito or pwedeng magkaroon ng ano yan, ng cancer, no? Or kahit na hindi cancer, pwede siguro tayo magkaroon. Yung iba dyan, HIV, AIDS, no? Ay, hindi naman pala lahat. I mean, there are some who would acquire this type of diseases. But the thing is, we should not be judgmental. Instead, dapat kailangan na maging, ano tayo, understanding, no? Understanding sa kanila na dapat ipakita natin sa kanila na hopeful, yung hopeful ba, dapat maging hopeful sila, nagagaling sila sa kanilang mga sakit. So, going back to the story of my mom. So, sabi nga, 3 months to live. So, sabi namin, let's just, you know, cling to God and be, hope for a miracle to happen. So, sabi niya talagang, ano, siguro, siguro malapit na akong mamatay, sabi ng mama ko. But then sabi ng father ko, live it one day at a time, no? Let's be happy that you are alive and every day is a brand new life. Kaya nga you have to live your life as if it's your last day, no? So enjoy life. Ayun. Pero alam mo, because of her lifestyle change, nag-iba siya ng ano, nag-iba siya ng kanyang lifestyle practices. Yung 3 years na yon, 17 years.
0: Wow.
1: No? Kaya nga, sabi ni Pastor Rajaguk, ang kanyang mga medical doctors ay si Dr. Kokus, si Dr. Pantangko, Rajagukguk, no? Sabi niya, it's really a miracle. And sabi ni Pastor Raja, who is Raja Gugu, who is the chaplain, ang gandang kwento ng buhay ni mother. Kasi every year, for 17 years, pabalik-balik, every 6 months, nagpapa-check up na ang mama ko. So, living testimony na there is a miracle, no? May masamang mangyari or masamang prognosis, but again, there is a God, no? Not everyone will be given another life. Pero ang maganda niyan, yung experience na natamo mo, yung love at support na nakuha mo. Well, maybe sasabihin nyo, madaling sabihin yan kasi hindi ka naka-experience, wala kang cancer. I don't know with you, Ma'am Joanne, kung paano mo talaga napaglabanan yung yung depression, yung anxiety, yung takot, yung fear of the unknown. Diba? Siguro nag-iisip ka, ano ang mangyayari sa akin bukas? Baka mamatay na ako. Paano ang aking pamilya? Paano ang aking asawa? Mag-aasawa pa ba siya ng iba? Di ba? Di ba? So, paano nga ba? Yes, Ma'am Jo.
2: Sobrang, ang alam mo, Doc, actually, na-reserve ko tong notes na to doon sa last topic ko. Pero, sabi ko din kay Miss Pam last time na with all the things na alam ko in psychology and paano yung mga coping strategies, prayer po talaga yung pinaka-effective.
1: Yes. Oo.
2: Yeah.
1: Oo.
2: Yes.
1: Yeah, prayer. Talagang ano, talagang prayer is the best, one of the, yeah, the best medicine. Ano ho? So, Ang isa pa, I'll go back to the prayer, no? We will tackle that later. Ang isa sa binigay namin kay Mother is the laughter therapy, no? So, laughter therapy, lahat ng mga pinapanood namin sa yung Three Stooges, during her time, Three Stooges pa, wala pa si Mr. Funny, sino na nga yung parati natin yung funny man. Wala pa siya noon. So,
0: Si Mr. Bean.
1: May Three Stooges. Ewan ko kung napanood na si Bob Joan yan. Yung Three Stooges, these are funny, ano, funny, tatlo silang magkakaibigan. Ano nga, non-verbal nga yan sila eh. Ano nga?
0: Mime.
1: Mime. Oo. Pero talagang nakakatuwa. So, nung una, talagang nakokornihan si Mama. Pero sabi namin, Mat, kailangan mo talaga tumawa. And yun lang na mga feel-good na mga panoorin, feel-good na babasahin, feel-good na news ang ipinaparating namin sa ano. No negativity, no? Kahit nga kami, naawa kami sa kanya, no? Dahilan sa, after chemo, Pam, ayaw niyang kumain. Ayaw niyang kumain kasi just the smell of the food, ano ho, or kahit makita niya lang yung food, ayaw niya na talaga. Talagang, ano, nauseated na siya.
0: So, si Ma'am Jo kaya, ganun din?
1: Do you feel that way?
2: Ganun po ako minsan, pag sobrang strong. Pero meron po kasi akong iniinom na gamot 30 minutes before meal. Na pang kontra po sa side effect na yung nausea and vomiting. So, medyo ano naman po, medyo controllable yung pagsuka ko. Ang hindi ko lang po talaga ano is, there are some medicines na hindi ko, mga oral medicines po, na bago ko siya inumin is, kinakantahan ko muna siya. Kasi, tapos paunti-unti po yung pag-inom kasi pag sinabay-sabay ko sila
1: you will throw up. So iba-iba, different strokes to different folks. So
2: yes.
1: Yung ibang strategy might work sa iba hindi. So hanapan nyo talaga. Hahanapan nyo those who are watching right now at meron kayong pasyente. Hahanapan nyo ng mga paraan kung paano mapapanagumpayan. Okay, yeah, go ahead, Ma'am Joan.
2: I just want to highlight po ang role ng thoughts natin sa emotions natin. Can we go to the next slide po? Okay, so meron tayo dito ang situation thought emotion response. So, itong idea po na to is galing po to sa CBT or Cognitive Behavioral Therapy na tinuturo po sa atin na yung thoughts natin may influensya sa ano yung kung paano tayo makakaramdam or yung sa emotions natin at kung paano tayo mag-react. And I just want to compare these two things. So, ang situation po natin is, for example, na a person receives a serious medical diagnosis. Na-diagnose ka ng malubhang sakit. So, let's go first dun sa number one. So, yung unang tao ang iisipin niya is, yung thought niya is, ah, yung life ko is over na. Tapos na. May cancer na ako. So, because of that thinking, yung emotion natin, nagkakaroon tayo ng fear, ng hopelessness, ng sadness, ng despair. So, negative feelings, negative emotions. And because of that, ano yung response? Ano yung response natin? Ng katawan natin, nag-withdraw tayo, nag-isolate tayo sa mga tao, nagkakaroon tayo ng anxiety, feeling overwhelmed, like sobrang nadidepress tayo. But let's go to number two. What if yung thought mo is, okay, may sakit ako, pero kaya ko to, and magpapagamot ako, and I will take it one step at a time. Itutuloy ko tong pagpapagamot ko. And because of that, yung emotion mo, magkakaroon ka ng feeling, ano ka, feeling determined ka. There is a determination. Though natatakot ka, may fear, may concern, pero nandun yung determination na gagawin mo ang lahat para gumaling ka. And then eventually, ano ang response ng katawan mo? Nagkakaroon, nagsisik ka ng support, humihingi ka ng tulong, nagkukontak ka sa mga doktor mo, you focus on your treatment, you focus on making your body healthy, and you focus on moving forward despite ng may sakit ka. So, okay, so yung role ng helpful ng hopeful thinking is hindi para magpretend na wala kang sakit. Like, everything is fine. Nandun pa din yun. But, you live intentionally. That means na tino-choose mo yung mga thoughts mo intentionally. Like, nagiging realistic ka. Yes, may sakit ka, pero there are help. Yes, may cancer ka, pero may chemo treatment. May chronic kidney disease ka. Yung gamot nila. Merong solution, though may kidney failure ka. Dialysis, yes. So, realistic and balanced and encouraging. Alam mo, Doc, nung I have a friend na lately na diagnosed siya with breast cancer. And sa church namin dito sa Thailand, three of us are cancer survivor. And nung na-diagnose siya with breast cancer, sabi ko sa kanya, nag-worry ka ba, ate? Sabi niya, alam mo, because the three of you, feeling ko tong sa akin is may lagnat lang ako. And I will get better soon. Sabi niya, ganun, yung mga experiences ng ibang tao, nakaka-encourage siya sa mga tao din na experiencing the same thing. And so, mga healthy coping strategies na pwede nating magawa. So, pwede tayong magkaroon ng practical habits. Nung nasa ospital po ako, though nung una, sobrang hopeless ko, pero I made kailangan ko ding tulungan yung sarili ko. So, gumawa ko ng routine ko. Alam mo po, bawal matulog doon ang parents ko or yung husband ko paggabi. Dapat mga nurses lang. They need to go home at 8 p.m. and then they can only enter the hospital at 10 a.m. So, doon po sa mga time na yon, sobrang fear. Ang taas ng heightened yung fear. So, paggabi, pag umaalis sila, ang nakakapakalma po sa akin is Psalms 23. I will keep repeating it kahit 5 times ko pa siyang nire-repeat. Basta lang kumalma yung heart ko. And then, in the morning po, while waiting for them, 10 a.m., magbabasa ako ng Bible, magbabasa ako ng books ni Ellen G. White para lang kumalma yung sarili ko. Imagine po, 5:30 a.m., gising na ako kasi kinukunan ako ng dugo ng doktor ko. Tapos, ang dating pa nila 10 a.m. So, kailangan ko talagang i-entertain yung sarili ko. And talking about feelings, journaling, rest, and self-compassion, huwag po tayong maging masyadong hard sa sarili natin. If need natin ng rest, bigyan natin. If kailangan nating mag-withdraw sa mga tao for a while, do it. Kung saan ka magiging ano, but later on, you also need to go back to helping yourself again. And of course, focus on small victories. Kahit ano pa yan, mga simple things. Nung umuwi pa ako ng bahay from the hospital, sa hospital po, if you are a cancer patient, they will give you morphine pag may sakit ka. Morphine is a very high drug ng painkiller. So, ang easy po nun, pag may nararamdaman akong sakit, yung doctor, turok, wala na. Pain is gone. Nung umuwi pa ako sa bahay, ang concern ko is, what if magkaroon ako ng pain here? Parang walang morphine, paano ang gagawin ko? So, sobrang luxury na po sa akin na magigising ako sa bahay namin na no pain. And I will thank God na, Lord, thank you na na-wake, na I'm awake, na walang sakit na nararamdaman. Yun yung mga yun yung mga small small things na nangyayari every day daily, but let's be grateful sa mga ganong bagay. So ang last po is, resilience is not pretending to be strong. It is continuing to move forward despite pain. So kahit takot tayo, let's choose to move forward, especially if God is our backup. Bakit naman tayo matatakot? God is bigger than any problem in the world.
0: Correct yun, ma'am. Correct. Very, very well said. Bago ko ibigay itong mikropono kay Doc Lynn, gusto ko lang itong basahin na reaction ni Ma'am Helen Gulfan. Nandito po sa ating Facebook account. Good evening, everyone. Yes, I am. Best regards to all. God bless. Kahit ang mga caregivers are also affected. And thank you for this topic and for sharing your own experience. God bless you. And may many still be encouraged in their difficult journey. Yes, it is very encouraging to have Ma'am Jo with us tonight. You know what? Sometimes kasi yung ating mga sakit, we are allowed by God to take a pause. Magpahinga ka muna, because sometimes our body needs to have a rest. Sabi po ng isa sa mga pinaka popular na mga, what do you call this, tao sa mundo, some of the greatest battles will be fought within the silent chambers of your own soul. And courage doesn't always roar, sabi ni Mary Ann Radmacher. Sometimes courage is the quiet voice at the end of the day whispering, I will try again tomorrow. You know what? You just have to be still, because the Lord will fight for you. Doc Lane?
1: Yeah, Ma'am Joanne, your parting words, please.
2: If you are someone who are experiencing something so big right now, you have big emotions, big feelings, bring it to God po. God is the closest counselor you can, the best, if there is a word, bestest, the bestest counselor na mapupuntahan mo. You know po, as mental health professionals, we help people process our mind. And what's good with prayer when you give it to God, though you're not, no one is answering you, but when you bring your problems to God through prayers, you're also processing your thoughts and emotions. That is the best thing sa prayer. And yes, but let's practice. It's not easy, sabi nga nila, hindi nga overnight ang practice ng hopeful thinking. But with practice and with routine, it will help you a lot po. Of course, it's not easy, but do it intentionally. And it will help you a lot.
1: Okay. Thank you so much, Ma'am Joanne, Miss Joanne. And I agree with you. Holding on to God as the greatest healer. Yung paniniwala na ang Diyos ang ultimate source ng healing. Kasi kahit duman tayo sa doktor, sa mga medisina, iniinom natin, may mga treatment. Pero siya po ang nagbibigay ng wisdom sa mga doktor, ang lakas sa katawan mo, at hope, pag-asa sa puso natin. Prayer connects you to God, at ang kapit mo sa Kanya ang nagbibigay sa iyo ng lakas, kapayapaan at pag-asa kahit nasa gitna ka na ng pinakamahirap na laban sa buhay. Magandang gabi mga kaibigan. Ito po ang inyong kaibigan, Lalaine Saron Alfanoso. Thank you so much. Maraming salamat po.
3: Mindful Chat sa 89.1 FM. Isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa kalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan. Kaya kung may tanong ka, hinahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats. Every Monday, Wednesday, Friday, and Saturday, 8 to 9 p.m. Kasama si Doc Lalaine Alfonoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.
4: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
1: This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk.
2: Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo.
3: Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story.
2: This is Jaisel Diaz.
3: And this is Rocky Lokban.
1: Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Magandang gabi po sa ating lahat. Kagabi ay napag-aralan natin na ang mga nangyayari sa ating sanglibutan ay lahat nagtuturo sa malapit ng pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Ano ba ang mangyayari kapag siya ay bumalik at dumating muli dito sa lupa? May mga sekta ng pananampalataya at grupo ng mga relihiyong nagsasabing di umano'y nagbalik na ang ating Panginoong Hesukristo sa lupa. May mga grupo din at samahang pananampalataya na di umano ang ating Panginoong Hesukristo ay narito na uli sa lupa. Sa iba't ibang panig ng sanglibutan, halos 800 grupo at sekta ng mga pananampalataya ang pawang nag-aangkin. Nakasama na nila ang ating Panginoong Hesukristo at nangyari na di umano ang second coming at wala na tayong dapat hintayin. Ano ang sinasabi ng banal na kasulatan na mga pangyayari kapag tunay ng ating Panginoong Hesukristo ay nahayag sa mga alapap ng langit at nagbalik sa ikalawa dito sa lupa? Ito po ang paksang ating aalamin ngayong gabi. Sabi ni Tito sa 2:13 ng kanyang aklat, na hintayin yaong mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. Isang bagay daw na dakilang pag-asa, malaking pag-asa, ang pagpapakita ng ating Panginoong Hesukristo. Tayo ba ay tunay na naghihintay sa wala at yung ating inaasahan na sana ay magbibigay sa atin ng malaking kaligayahan at pag-asa ay wala na nga ba? Alam niyo po, sa banal na kasulatan ay inihayag ang ilang mga katibayan ng tunay na pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Una, ang kanyang pagbabalik ay literal. Sa Aklat ng Gawa, Kapitulo 1, Talatang 12, nang ang ating Panginoong Hesukristo ay umalis doon, dito sa lupa at bumalik doon sa langit matapos yung kanyang tinatawag na crucifixion. Nang ang mga alagad ay nakatingin sa langit, samantalang tinitingnan ang kanyang pagbabalik doon sa langit, ay nagsitayo sa tabi nila ang dalawang mga anghel at nagsabi, kayong mga lalaking taga Galilea, bakit kayo'y nakakatayong tumitingin sa langit? Itong si Jesus na tinanggap sa langit mula sa inyo ay pariritong gaya rin ng inyong nakitang pagparoon niya sa langit. Kung paanong nakita ng mga apostol, ng mga alagad, na ang ating Panginoong Hesukristo ay pumailan lang sa langit, sabi ng anghel, ganun din natin makikita ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi po siya darating sa persona ng ibang mga pastor, ng ibang mga tagapagturo at mag-aangking siya na ang ating Panginoong Hesukristo. Alam niyo po, sabi sa Apokalipsis Kapitulo 1, Talatang 7, tungkol sa pagbabalik ng Panginoong Hesus, narito, siya ay pumaparitong nasa sa mga alapaap at makikita siya ng bawat mata. Ilang mata daw po ang makakakita sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo? Makikita siya ng bawat mata at ng mga nagsiulo sa kanya at ang lahat ng mga angkan sa lupa ay magsisitaghoy dahil sa kanya. Napansin niyo po ba iyon, mga minamahal na mga kaibigan? Lahat daw ng mata makakakita sa kanya at lahat ng mga angkan sa lupa ay magsisitaghoy dahil sa kanya. Hindi lamang po iilan. Hindi lamang ilang grupo ng mga taong makakakita sa kanyang pagbabalik, kundi lahat ng may mata makikita siya. Kaya ang pagdating po ng ating Panginoong Hesukristo ay literal. Sa Mateo 24:27, inilarawan ng Panginoong Hesukristo ang kanyang ikalawang pagbabalik sapagkat, sabi niya, gaya ng kidlat na kumikidlat sa silanganan at nakikita hanggang sa kanluran, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Kaya kung sa inyo'y kanilang sasabihin, narito siya'y nasa ilang, huwag kayong magsilabas. Narito siya'y nasa silid, huwag ninyong paniwalaan. Kapag sinabi po nila, nasa Davao na, huwag ninyong paniwalaan. Kapag sinabi lang, nasa Russia na, huwag ninyong paniwalaan. Bakit daw po? Sapagkat kung paanong ang kidlat ay kumikidlat sa silangan hanggang sa kanluran, makikita ng lahat ng mga mata ang pagbabalik ng anak ng tao. Kaya mag-iingat po kayo sapagkat naalala niyo yung sabi ng Panginoong Hesus sa Mateo 24:24. Sapagkat may magsisilitaw na mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at magpapakita ng dakilang tanda at mga kababalaghan. Ano pat ililigaw
kung maaari pati ang manghirang. Sila daw po ay magpapakita din ng mga dakilang mga tanda. Gumagawa din ng mga kababalaghan. Malalaki yung kanilang mga samahan. Nagpapatumba ng mga tao sa pamamagitan ng kanilang mga palad. Nagpapagaling ng mga may sakit. Ngunit kaibigan, kapag ka po sila ay nag-angkin, na di umano, sila na po ang ating Panginoong Hesukristo. Sila na ang katuparan ng second coming. Ito po ay isang malaking pandaraya. Sapagkat kung ang nakakita lamang sa kanila ay yung mga nagpaanak sa kanila o di kaya naman yung ospital kung saan sila ipinanganak at yung mga kabarangay nila nang sila ay dumating dito sa lupa, hindi po sila ang tunay na Kristo. Sila po ay tahasang masasabi natin ngayong gabi, mga bulaang Kristo. Layuan niyo po yan, madadaya kayo. Sapagkat pagdating ng ating Panginoong Hesukristo, makikita siya ng lahat ng mga mata. Ang pagdating niya ay literal. Pangalawa, ang pagdating at pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo ay magiging personal. Sabi sa Hebreo 9:28, gayon din naman si Kristo na inihandog na minsan upang dalhin ang kasalanan ng marami. Sa ikalawa'y pakikita na hiwalay sa kasalanan sa ikaliligtas ng mga nagsisipaghintay sa Kanya. Yung pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo ay siya mismo, si Kristo mismo na inihandog na minsan ang sa ikalawa'y pakikita na hiwalay sa kasalanan. Hindi po siya muling ipapanganak dito sa lupa at ganyan ay meron daw po siyang tinatawag nating taglay na kakaibang kapangyarihan, magpapagaling uli ng mga tao. Hindi po, sang-ayon po sa banal na kasulatan, siya po ay makikita lamang natin sa himpapawid in person sa mga lapaap ng langit. At yun po ang katibayan ng kanyang ikalawang pagbabalik. Sabi sa Apokalipsis 22, talatang 12, ang Panginoong Hesukristo ang nagsasalita, narito, ako'y madaling pumaparito at ang aking gantimpala ay akin upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang mga gawa. Ang ating Panginoong Hesukristo po mismo ang babalik dito sa sanglibutan. Hindi po siya magsusugo ng representative na muling ipapanganak, isisilang dito sa lupa. Siya po mismo ang muling babalik. Dahil yan ang kanyang ipinangako sa Juan 14, talatang 2, sa bahay ng aking ama, ang sabi niya, ay maraming tahanan. Kung di gayon ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paruroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaruon at kayo'y maipaghanda ko ng dakong kalalagyan, ako'y muling paririto at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. Ang ating Panginoong Hesukristo na umalis, siya rin po ang muling babalik. Eh nung umalis po siya, hindi po siya baby. Hindi po siya ipapanganak muli sa ospital o ipapanganak sa kung alinmang bahay o lugar sa ating mundo, kundi babalik po siya kung paanong siya ay umalis dito sa ating sanglibutan. Siya po mismo, personal ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi po siya magsusugo ng ibang mga tao o na ipapanganak muli dito sa lupa at pagkatapos sila daw ang ating Panginoong Hesukristo. Sila po ay pasok na pasok sa mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta. Mag-iingat po kayo, kahit na napakagaling nilang magsalita, kahit na napakaganda ng kanilang samahan, kahit na po yung kanilang samahang pananampalataya ay waring kahali-hali na at magaganda yung kanilang mga sinasabi at itinuturo. Kapag ka po yung kanilang puno ay nag-angkin, na di umano sila na ang katuparan ng pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo, lagyan nyo na po ng ekis, huwag kayong magpatumpik-tumpik, huwag kayong makuha sa kanilang matatamis na mga salita o di kaya naman yung ganda ng kanilang samahan. Yan po ay bulaang Kristo, bulaang propeta at nanliligaw ng mga tao palayo sa tunay na Kristo. Isa pa pong katibayan ng pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo na hindi peke, kundi tunay at totoo, ang kanyang pagbabalik ay magiging maluwalhati. Pakinggan niyo po ang sabi ng Panginoong Hesukristo mismo sa paglalarawan sa kanyang pagbabalik sa Mateo 24, ang talata ay 30. Kung magkagayoy, lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit. At kung magkagayoy, magsisitaghoy ang lahat ng mga angkan sa lupa. At mga kikita nila ang anak ng tao na napaparitong suma sa mga alapaap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian.
pagbabalik daw po ng ating Panginoong Hesukristo ay hindi po pagkapanganak niya uli sa ospital o di kaya naman ay sa bahay sa Basaban. Makikita daw natin siya sa mga lapaap na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. Aywan ko po yung kinikilala ninyong Panginoong Hesukristo di umano na nagpapanggap kung sila po ay nakita niyo sa lapaap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. Sabi pa ng Panginoon sa Mateo 25, talatang 31, datapwat, pagparito ng anak ng tao na nasa kanyang kaluwalhatian, nakasama niya ang lahat ng mga anghel. O eto po, meron ho bang kasamang lahat ng mga anghel nang dumating yung inyong puno at panganak dito sa lupa? Darating daw po ang tunay na Jesus nasa kaluwalhatian, kasama niya ang lahat ng mga anghel, kung magkagayoy luluklok siya sa luklukan ng kanyang kaluwalhatian at titipunin sa harap niya ang lahat ng mga bansa at sila'y pagbubukod-bukurin gaya ng pagbubukod-bukod ng pastor sa mga tupa at sa mga kambing. Sa pagbabalik ng ating tunay na Panginoong Hesukristo, titipunin sa harap niya ang lahat ng mga bansa at pagbubukod-bukurin. Yun daw pong mga nasa kaliwa ay mga kambing. Yung mga nasa kanan ay ang mga tupa. Sila ang mga mapapalad na magmamana ng buhay na walang hanggan. Sangayon po sa aklat ng Mateo 25:33, ilalagay niya ang mga tupa sa kanyang kanan, datapot sa kaliwa ang mga kambing. Ang ibig lamang pong sabihin nito, sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo, ay may dalawang uri ng tao siyang madaratnan. Sila na mga tunay na naghihintay at sumusunod sa kanyang banal na kalooban. Sila na may relasyon sa ating Panginoong Hesukristo. Alam niyo po, kami ay mga OFW, Overseas Filipino Workers. At alam niyo po kung sino lamang ang naghihintay sa amin na sasalubong sa airport kapag kami ay umuwi? Sila na mga mahal namin sa buhay. Sila na mga nananabik na muli kaming mayakap, muli kaming makasalo sa hapagkainan, muling makakwentuhan, muling makasama in person. Sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo, ang mga nakahanda lamang ay yung may mga personal na relasyon sa ating Panginoong Jesus. Yung mga hindi naman niya kaano-ano, hindi naman sila maghihintay. In fact, ang sabi ng banal na kasulatan, sila pa ay matatakot sa kanyang ikalawang pagbabalik sapagkat kasama niya ang kanyang laksa-laksang mga anghel, taglay niya ang kanyang dakilang kaluwalhatian. Sangayon pa sa banal na kasulatan, ang pagbabalik ng tunay na Jesus ay magsisinyal o magsisignal ng wakasan o tapusan. Pakinggan niyo po ang ayon sa Apokalipsis 6:14. Pagdating daw ng ating Panginoon at ang langit ay nahawi, nagaya ng isang lulong aklat kung nalululun, at ang bawat bundok at pulo ay naalis sa kanilang kinatatayuan, at ang mga hari sa lupa at ang mga prinsipe at ang mga pangulong kapitan at ang mayayaman, ang mga makapangyarihan, ang bawat alipin at ang bawat laya ay nagsipagtago sa mga yungib at sa mga bato at sa mga bundok. At sinabi nila sa mga bundok at sa mga bato, mahulog kayo sa amin at kami inyong itago sa mukha noong nakaupo sa luklukan at sa galit ng kordero. Ang tunay na Jesus na darating po sa ikalawa, kapag ka po ang ating Panginoong Diyos talaga ang babalik, yun daw pong mga isla ay pawang mga mawawala. Ang bawat bundok at pulo ay naalis sa kanilang kinatatayuan. Alam niyo po, kapag ka kayo naniniwala na ang inyong puno, ang inyong leader ng pananampalataya ay siya ng ang ating Panginoong Hesukristo, pero yung mga pulo, mga bundok ay hindi pa ho naaalis, at pagkatapos po yung tinatawag natin na mundo natin ay ganito pa rin hanggang ngayon, hindi po yan ang tunay na ating Panginoong Hesukristo kundi mga bulaang Kristo. Sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo, lahat ng tao ay makikita siya. Sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo, hari sa lupa, prinsipe, pangulong kapitan, mayayaman, makapangyarihan, bawat laya at bawat alipin ay magsisipagtago sa mga yungib, sa mga bato at sa mga bundok. At sasabihin la, mahulog kayo sa amin sapagkat hindi namin kayang tingnan ang nakaupo sa luklukan at ang galit ng kordero. Bakit daw po sa 17? Sapagkat dumating na ang dakilang araw ng kanilang kagalitan. At sino ang makatatayo? Mga minamahal na mga kaibigan,
sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Ito po ay wakasan. It will signal the end of the world. It will signal and it will usher the end of this earth, mga minamahal. Mawawala ang mga pulo, magsisitakas ang mga isla, ang ulap ay mahahawi kagaya ng aklat kapag siya ay nalululon o kapag siya ay tinutupi, at makikita natin sa mga lapap ng langit ang ating Panginoong Jesucristo kasama ang laksa-laksang mga anghel. Maluwalhati ang kanyang pagbabalik. Yan ang tunay na Kristong muling babalik na ating hinihintay. Kaya palang sabi sa aklat ni Tito, Kapitulo 2, talatang 13, ito ang ating mapalad na pag-asa, the blessed hope. Isang araw matatapos ang lahat ng kapaitan. Isang araw matatapos ang kasamaan. Isang araw mauubos ang mga riding in tandem. Isang araw mauubos ang mga holdapper, mga snatcher, mga masasamang kaluluwa, mga masamang tao. Isang araw matatapos ang lahat ng mga maldito at mga maldita, lahat ng mga masasama na gumawa ng kasamaan dito sa lupa. At isang araw maghahari ang katuwiran at ang kadakilaan at kabanalan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang pagdating ng ating Panginoong Hesukristo ay wakasan. Wala na pong susunod na tinatawag nating mga kabanata pa sa mundong ito, kundi wawakasan ng pagdating ng ating Panginoong Hesukristo ang buhay sa sanglibutang ito. Yung mga masasama ay pawang mamamatay. Ngunit ito naman ay pagsagip niya sa mga banal at sa mga nasa Panginoong Hesukristo. Sangayon po sa unang Tesalonika, Kapitulo 4, talatang 16, ganito po ang ating mababasa. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo bukod sa literal, personal, maluwalhati at wakasan, ito din ay magiging sinyal o panimula ng pagkabuhay na mag-uli. Sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo mula sa mga alapap ng langit, ang sabi ng ating banal na kasulatan, ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na mag-uli. Aber, sige nga po. Nang dumating buwa ang puno ng inyong sektang pananampalataya na nag-aangkin na siya na di umano ang second coming at siya na ang ating Panginoong Jesucristo, nabuhay po ba lahat ng mga patay na nasa ating Panginoong Jesucristo o nasa sementeryo pa rin po? Isang araw nga yung puno ninyo mamamatay din eh, mawawala din. Ngunit ang tunay na Kristo, kapag siya ay tunay na dumating sa lupa, ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Alam mo, napaka-fickle ng ating buhay. Isang oras magkasama kayo, ngunit sa susunod na segundo, maaaring mawala ang iyong mga mahal sa buhay, maaaring sa pamamagitan ng aksidente, maaaring sa biglang pagkakasakit. Alam nyo, nasasabi natin magkaminsan, napakalakas niya pa, kausap po lamang nung isang araw, ngunit biglang nawala sa atin. Umalis lamang tayo upang magtrabaho, ngunit pagbalik natin sa ating bahay, a span of hour and span of minute and even seconds can do a lot of things to separate those who are alive like us. Sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, lahat ng ating mga mahal sa buhay na naunang nangawala na, ang iyong magulang na marahil ay nagkaroon ng sakit dahil sa COVID, ang iyong mga pinsan, mga relatives, ang iyong mga mahal sa buhay na nauna nang nawala at namatay, sila, kung sila ay nasa ating Panginoong Jesucristo, ay bubuhayin na maguli kasama ng lahat ng mga nangamatay sa ating Panginoong Jesucristo upang makita natin sila, upang mayakap natin sila at hindi na tayo mahiwalay sa kanila. Lahat naman ang nabubuhay, sangayon sa 1 Tesalonika, Kapitulo 4, talatang 17, ay ganito, kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap. Isang matibay at maliwanag na palatandaan ng pagbabalik o event na makikita natin sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo ay hindi po siya tatapak muli dito sa lupa. Sangayon sa banal na kasulatan, siya daw po ay nasa alapaap at aagawing kasama tayo noong mga binuhay na mag-uli patungo sa alapaap at tayo na mga buhay na madadatnan ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang pagbabalik sa ikalawa ay kasama nila sa alapaap. Kaya po kung yung nagpapakilala di umanong Kristo ay ipinanganak dito sa lupa, pagkatapos po lumakad dito sa lupa, pagkatapos po ay nagpakalat-kalat dito sa lupa at kung ano-anong ginawa dito sa lupa, yan po ay bula ang Kristo.
dahil ang tunay na Kristo ay nasa mga alapaap lamang siya ng langit at tayo aagawing kasama ng mga nangabuhay na maguli doon sa alapaap ng langit upang salubungin ang Panginoon sa hangin. At sa ganito'y sasa Panginoon tayo magpakailan kailanman. Mga minamahal, ito ang ating mapalad na pag-asa. Ito ang mga katibayan ng paglalarawan kapag dumating na muli sa ikalawa ang ating Panginoong Hesukristo. Dumating siya sa una dito na helpless baby, ipinanganak sa sabsaban, sa mabahong lugar. Siya ay inalipusta at pagkatapos ay ipinako at pinatay ng mga tao. Ngunit sa ikalawa, ipakikita niya ang kanyang dakilang kaluwalhatian, ang kanyang kapangyarihan at kanyang kalakasan. May ribanse ang ating Panginoong Hesukristo at sa kanyang ribanse, sa kanyang muling pagbabalik, makikita ng mga tao na sumampalataya sa kanya, hindi sila nagkamali sapagkat siya ang tunay na Diyos, siya ang makapangyarihan sa lahat at siya lamang ang mayroong buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ng kanyang pagbabalik, sasagipin niya yaong mga sumampalataya sa kanya, yung mga nagtiyaga sa kanya, yung mga nagtiis alang-alang sa pangalan niya, yung mga kinutya, yung mga kinantsyawan, nagtiis na sumamba kahit na maghapon, kahit na late na, nagpatuloy sa pagsaksi sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, sinunod ang kanyang banal na kalooban, hindi ikinahiya ang ebanghelyo, sila na mayroong relasyon sa ating Panginoong Hesukristo, kahit na yung mga nangamatay na nakay Kristo. Marahil maitatanong ninyo, paano sila namatay na kay Kristo? Simple lamang, sila ay nabuhay kasama ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nung namatay sila, ang tawag sa kanila ng Biblia, nangamatay na kay Kristo. Kaibigan, iyan ang mabuti at magandang kamatayan. Kunin tayo ng anumang mga aksidente na maaaring maranasan ng tao dito sa ating mundo, meron naman tayong buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ipinakita kay San Pablo ang pangyayaring ito sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo at sinulat niya ito sa 1 Korinto, kapitulo 15, talatang 52. Ang sabi niya, sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na maguli na walang kasiraan at tayo'y babaguhin, sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Opo, mabilisan ang magiging mga pangyayari. Tayo ngayon na talaga namang dumadanas ng iba't ibang mga kasiraan. Nakakaranas tayo ng iba't ibang uri ng cancer. Nakakaranas tayo ng iba't ibang uri ng mga physical maladies. Ngunit kapag binuhay na tayo ng ating Panginoong Hesukristo, mawawala lahat ng ating mga acne, lahat ng ating mga pimple, lahat ng ating mga wrinkles, lahat ng mga imperfections sa katawan natin dahil daw tayo ay babaguhin sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya pala ang sabi ni Tito, ito ang ating mapalad na pag-asa. Sa pagbabalik niya, wala ng kasiraan. Sa pagbabalik niya, wala ng kamatayan. Sa pagbabalik niya, wala ng kasamaan. Sa pagbabalik niya, matatapos ang lahat ng ating pagtitiis. And for eternity, meron tayong buhay na walang hanggan sa paraiso na inihahanda ng ating Panginoong Hesukristo. Mga minamahal na mga kaibigan, ngayong gabi, laksan po ninyo ang inyong mga loob. Kayo na mga nilalagnat, kayo na may mga sakit sa katawan, may sakit sa tuhod, may sakit sa hita, may sakit sa bewang, may sakit sa balikat, may sakit sa ulo, ano pat buhok na lamang ang walang sumasakit. Mga minamahal, kayo po ay manatili sa ating Panginoong Hesukristo sapagkat itong katawan natin na may kasiraan, pagbabalik ng ating Panginoon ay magbibihis ng walang kasiraan. Isang araw, lahat tayo ay magiging flawless. Isang araw, lahat tayo magiging perfect. Isang araw, ang lahat ng ating mga pinapangarap, kahit hindi nyo bilhin yung shampoo na yan o yung glutathione na yan, kahit na hindi nyo bilhin yung mga tinatawag natin na mga pampaganda at pampatanggal ng sakit sa katawan, isang araw sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo, magbibihis ng walang kasiraan ang lahat ng mga sumasampalataya sa Kanya na maliligtas. Sabi sa 1 Tesalonica 1:7, sa kabilang banda naman, at kayong mga pinighati ay bigyang kasama namin ng kapahingahan sa pagpapakahayag ng Panginoong Hesus mula sa langit, nakasama ang mga anghel ng kanyang kapangyarihan na nasa nagniningas na apoy. Napakagandang talata. Isang araw daw, tayo ng mga pinighati
bibigyan ng kapahingahan sa pagkapahayag ng ating Panginoong Hesukristo. Minsan, narinig natin sa ating mga kaibigan at mga kasama sa pananampalataya, Lord, time out naman. Baka naman pwede, Lord, na makapagpahinga lang kami ng kaunti, saka na lang uli babalik sa pagsubok. Huwag kang mag-alala, minamahal. Sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo, magkakaroon ka daw ng kapahingahan, ng tunay na kaligayahan at kapayapaan sa pagkapahayag ng ating Panginoong Hesukristo. Sa kabilang dako, sa talatang 8 ng ikalawang Tesalonika 1, na maghihiganti sa hindi nagsikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsitalima sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. Ngayon po kapag titingnan nyo ang ating sanglibutan, parang talagang sikat na sikat yung mga naniniwala sa evolution, yung kahit ano daw kainin nila, kahit ano gawin nila, wala daw Diyos. Huwag po kayong mag-alala. Huwag pong sasamaangin yung loob. Manatili kayo sa ating Panginoong Hesukristo sapagkat pagdating daw ng ating Panginoong Hesus, maghihiganti sa hindi nagsikilala sa Kanya at hindi nagsitalima sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Opo, mga minamahal, sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo, ang mga masasama ay mapupugnaw sa pamamagitan ng matinding init at sila ay hindi makatatayo sa harapan ng kordero at niyaong dumarating na tagapagligtas natin. Ngunit, yung mga sumampalataya sa Kanya, kanilang sasabihin sa aklat ng Isaias Kapitulo 25, ang talata ay 8, ang ganitong mga salita. Sinakmaliya ang kamatayan magpakailanman. At papahiri ng Panginoong Diyos ang mga luha sa lahat ng mga mukha. At ang kakutyaan ng kanyang bayan ay maaalis sa buong lupa sapagkat sinalita ng Panginoon. At sasabihin sa araw na iyon, narito, ito'y ating Diyos. Hinintay natin siya at ililigtas niya tayo. Ito ang Panginoon, ating hinintay siya. Tayo'y matutuwa at magagalak sa kanyang

Nyo, ibigay nyo na ngayon sa ating Panginoong Diyos, sapagkat isang araw, lahat ng yan ay pawang mawawala sapagkat sinalita ng bibig ng ating Panginoong Hesukristo. Mga minamahal, ito ang mangyayari sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Kaya naman ang sabi ng Panginoon sa Mateo 24:44, kaya nga kayo'y magsihanda naman sapagkat paririto ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo iniisip. Kayo at ako, mga minamahal, ay maging handa upang anumang oras at anumang panahon ang ating mga buhay ay nasa Panginoong Hesukristo. Ngayon ay pupwede mo siyang piliin. Ngayon ay may kakayanan ka upang siya'y papasukin sa iyong buhay. Hayaan mo na ang kakutsaan. Hayaan mo na ang kahirapan. Hayaan mo na ang pag-insulto ng mga tao. Tanggapin natin ang kanyang paanyaya sapagkat sabi niya sa Apokalipsis 3:20, narito, ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok. Kung ang sino man ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya at hahapong kasalo niya at siya'y kasalo ko. Ang magtagumpay ay aking pagkakaloobang umupong kasama ko sa luklukan, gaya ko naman na nagtagumpay at umupong kasama ng aking ama sa kanyang luklukan. Mga minamahal, patuloyin mo si Jesus sa iyong puso ngayon, sapagkat siya'y malapit nang dumating, tiyak na darating, at kailangan natin siyang papasukin sa ating mga puso upang kung siya ay mahayag, masabi natin, ito ang aming Panginoong Diyos na aming hinihintay, kami ay magagalak sa kanyang pagliligtas. Buksan mo ang pintuan ng iyong puso ngayon, kaibigan ko, upang pagdating niya, ikaw ay magmana ng buhay na walang hanggan, sapagkat kapag ka siya ay dumating, ililigtas niya ang mga nagsisipaghintay sa kanya at nawa kasama ka doon.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777, or at 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: ay nasa Tanzania, ang bansa na kilala sa kanyang mamamayan na maasay. May kakaibang kaugalian at mangukulay na damit. Sinalubong nila ako sa pamamagitan ng kanilang katutubong sayaw na patalon. Maaaring makatalon ng higit 3 talampakan ng taas. Ang kanilang mga ngiti ay nagpasaya sa akin. Pinayagan pa nila akong kargahin ang isa sa kanilang mga sanggol. Natuwa ako sa bawat sandali at napamahal sa akin ng mga tao doon na tinanggap ako ng bukas palad. Ang mga maasay ay namumuhay na palipat-lipat ng lugar. Ang bawat bahagi ng kanilang buhay ay umiikot sa kanilang mga baka. Ang mga baka magsasabi kung saan sila lilipat base sa kung saan maraming damo na makakain. Ang mga baka ang kanilang pera at pangunahing pinagmumula ng pagkain, maging ang kanilang bahay ay gawa sa dumi ng baka. Ang ibigay ang kanilang baka ay isang kahangalan at hindi ginagawa. Kaya ang mga kwento ni Abraham ay kahanga-hanga. Siya ay may mahigit 1,000 baka.
1: Ako ay mayroong mahigit 1,000 baka at itinuturing na mayaman ng mga maasay. Ngunit may kulang sa aking buhay.
0: Ang puso ni Abraham ay nakilos sa isang serye ng pangangaral at siya ay nabautismuhan sa Seventh-day Adventist Church. Karamihan sa mga maasay ay hindi marunong bumasa at sumulat, kaya sila ay natututo sa pamamagitan ng radyo. Si Abraham ay tuwang-tuwa noong siya ay nakapakinig sa AWR, ang paksa tungkol sa pag-iikapo ang talagang tumawag ng kanyang atensyon.
1: Nangangaral sila ng tungkol sa katapatan at pagtitiwala sa Diyos, na ang 10% ay pag-aari ng Diyos.
0: Nang pagmasdan niya ang kanyang mga baka, alam niya na kung anong gagawin. Nang oras na iyon, siya ay nagtalaga. Gaya ni Jacob, nilagyan niya ng tanda ang bawat 10 bakan. Nang siya ay natapos, mahigit sa 100 baka ay naitalaga sa Diyos.
1: Iniisip ng aking mga kaibigan at kapitbahay na ako ay nababaliw.
0: Sa mga maasay, ang 100 baka ay katumbas ng $30,000 at hindi dapat ibinibigay ang pinaka-importante mong pag-aari. Sa kabila ng pagtuya, si Abraham ay nanatiling tapat sa Diyos. Pagkalipas ng 9 ng kanyang mga kapitbahay ay tumigil sa pagtatawa. Sila ay nagulat nung kanilang makita na karamihan sa mga baka ni Abraham ay nanganak ng kambal at ang kanyang tupa ay nanganak ng triplets. Bihira na ang baka ay manganak ng kambal. Nang unawaan ng lahat ng himalang ito ay mula sa mas mataas na kapangyarihan. Matapos masaksihan ng mga maasay ang katapatan ni Abraham, lumapit sila sa Pangulo ng Union, si Pastor Godwin Lecondayo. Sinabi nila, gusto din naming mag-ikapo. Nagulat si Pastor Godwin at tinanong sila, Adventist ba kayo? Sumagot sila, hindi. Pero nais naming pagpalain din kami ng Diyos, gaya ng kung paano niya pinagpala si Abraham. At purihin ang Panginoon, matapos ang 9 ang kanilang mga baka ay nanganak din ng kambal. Mayroon pang isang kamangha-mangha. Sa tuwing may nagnanakaw ng baka ni Abraham, ang baka ay laging umuuwi na para bang may hindi nakikitang kamay na namamatnubay. Kaya ang mga magnanakaw ay natatakot ng pagnakawan si Abraham.
1: Pinupuri ko ang Diyos dahil sa Adventist World Radio.
0: Kinikilala ni Abraham na naging daan ang AWR upang mabago ang buhay niya. Nakita ng lahat na habang siya ay nagbibigay, higit siyang pinagpapala. Salamat sa patotoo ni Abraham. Ngayon, mahigit 80 maasay ang tumanggap na kay Jesus at nabautismahan. Lahat sila ngayon ay nakikinig sa Adventist World Radio.

0: Ang buhay ay puno ng magagandang pagkakataon, mga hamon at kung minsan may mga sitwasyon na hindi na natin makayanan. Pero tandaan, hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa.
1: Tune in to Faithcast kung saan tayo ay magsama-samang pag-usapan ang pamilya, relasyon, personal na paglago, mga pagsubok sa buhay at ang pag-asang matatagpuan lamang natin sa Diyos.
0: Pakinggan ang Faithcast tuwing Linggo at Miyerkules, alas 9 hanggang alas 9:30 ng umaga.
2: This is Rolyn Kadalig.
1: And this is Lou Imperial.
2: Be inspired.
1: Be encouraged.
2: And let's keep rolling in the loop of faith.
1: Dito lamang sa Faithcast.
3: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: Ang buhay ay puno ng magagandang pagkakataon, mga hamon at kung minsan may mga sitwasyon na hindi na natin makayanan. Pero tandaan, hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa.
1: Tune in to Faithcast kung saan tayo ay magsama-samang pag-usapan ang pamilya, relasyon, personal na paglago, mga pagsubok sa buhay at ang pag-asang matatagpuan lamang natin sa Diyos.
0: Pakinggan ang Faithcast tuwing Linggo at Miyerkules, alas 9 hanggang alas 9:30 ng umaga.
2: This is Rolyn Kadalig.
1: And this is Lou Imperial.
2: Be inspired.
1: Be encouraged.
2: And let's keep rolling in the loop of faith.
1: Dito lamang sa Faithcast.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Mindful Chat sa 89.1 FM. Isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa pangkalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi namibigyang pansin. May live tawagan. Kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats every Monday, Wednesday, and Friday, 8 to 9 p.m. Kasama si Dr. Lalaine Alfanoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Higit dalawang dekadang iginugol ni Arnold Omentado sa loob ng kilusan. Ang kaniyang sandata, hindi lang baril, kundi sining at panitikang naglalayong imulat ang masa.
1: Nagsimula ako bilang isang cultural activist sa buong ng Southern Tagalog. No? Eventually, sumapi ako sa New People's Army sa loob ng 22 years. Walang masyado relationship sa Panginoon. Dahil nga, nakafocus kami sa mga trabaho. Yung pagpapaano, kumbaga man, yung pagpapalalim ng pampolitikang kamalayan at pagpapataas ng ideological. Pero yung tinatawag na gawain kay Kristo, pagpapalalim ng pananampalataya bilang tagasunod ni Kristo, no, ay hindi namin masyado nabibigyan yun ng pansin. Sa pinakang advokasya talaga, imulat natin yung mga masa sa kung ano nangyayari sa ating lipunan sa pamamagitan ng tinatawag natin sining at panitikan. Yung pagkakakilala sa Panginoon natin, yung matapos akong mahuli sa isang military operation at naditini sa loob ng isang military camp. Sa pangunguna ni Pastor Dulay, na isang kumbagaman bahagi iyon ng program ng AWR, nung kumbagaman yung mga naliligaw ng landas ay di tulungan para akayin sa Panginoon, para ipaliwanag na meron tayong kumbagaman ang magbibigay sa atin ng pag-asa, ang ating Panginoon. Ngayon, natagpo ako na si Kristo, no, ng ating Panginoon, mas peaceful, no, kampanti ka kumbaga man sa piling ng iyong mga magulang at sa piling ng ating mga kaibigan. Ang pinakang talaga sa deradicalization talaga, hindi naman talaga ma-deradicalize ang isang FR natin, yung tinatawag nating fully reconcile, sa pamamagitan lamang ng isang military operation o sa pamamagitan lamang ng mga livelihood. Binabanggit nga natin kung madi-deradicalize natin ng isang FR sa pamamagitan talaga ng spiritual, yung tuloy-tuloy na paggabay ng ng mga pastor o ng mga religious para gabayan yung isang tao, isang na naliligaw na landas. Ang pinakang pangunahin natin bilang fully reconcile, akayin, gabayan yung mga kapwa FRs para tahakin talaga yung tunay lang na landas ng pagbabago. At syempre, hindi lang naman natatapos yan. Continuous yan eh. Halimbawa, kung marami pa namang magbabalik loob, na ang AWR handang kanlungin yung mga nais magbago sa pamamagitan nga na pagbibigay ng mga spiritual na guidance, no, yung pagpapalalim ng pananampalataya. Ang pinakapangunahan ngayong ginagawa, edi siyempre natulungan talaga ako ng AWR sa pamamagitan ng pagtatayo ng maliit na tindahan. Kaya yun ang pinakang pangunahin ko, pinagkakakitaan.
0: Ang dating buhay na puno ng stress at takot, napalitan ng kapayapaan sa piling ng Panginoon at ng mga bagong kaibigan sa pananampalataya na hanap ni Arnold ang kalyadong puso na matagal niyang hinahanap.
1: Ang pinakang message ko lang naman sa mga kapatidin natin nasa kabundukan, ang AWR ay laging handang tulungan kayo sa pagpapanibagong buhay. Dahil sa AWR, nabago ang aking buhay.
0: Si Arnold Omentado, dati ay rebelde laban sa lipunan, ngayon ay ganap ng reconciled sa Diyos at sa kapwa. Sa tulong ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM, ang kanyang kwento ay hindi na tungkol sa digmaan, kundi tungkol sa biyaya.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahim papawid namin ang pabalita ng tatlong mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, Transmitting Through Transforming Lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917 1742-777.

Isa na namang bago at puno ng pagpapalang umaga, kaibigan. Ako po ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Neryo Caranza, at kayo ay sumusubaybay sa ating himpilan, AWR 89.1 FM. Maraming salamat po sa inyong maagang pag-tune in dito po sa ating programang Rise and Reflect. Happy God First Morning po sa inyong lahat, ano man ang inyong ginagawa, saan man kayo naroroon. Ang pag-iingat nawa ng ating Panginoong Diyos ang patuloy niyo pong maging karanasan. At tayo po ay nagpapatuloy sa pagbabasa ng Aklat ng Kolosas sa Kabanatang 1, Talatang 18. Siya ang ulo ng katawan, ang Iglesia. Siya ang pasimula, ang panganay mula sa mga patay, upang siya ay maging pangunahin sa lahat ng mga bagay. Ang Iglesia ay inihalintulad sa isang katawan at si Kristo ang ulo na nagbibigay ng direksyon, buhay, katuruan at pagkakaisa. Ang pagiging panganay naman mula sa mga patay ay hindi nangangahulugan na siya ang unang nabuhay muli sa lahat, ano? Kundi pinapakita nito na ang kanyang muling pagkabuhay ang may pinakamahalaga at nagbibigay ng katiyakan na ang lahat ng sasampalataya sa kanya, sumasampalataya sa kanya ay magkakaroon din ng buhay na walang hanggan. Yung supremacy ng kanyang muling pagkabuhay. May mga taong gustong magkaroon ng pagpapala mula kay Jesus. Ngunit hindi lahat ay handang kilalanin siya bilang Panginoon at tagapamahala ng kanilang buhay. Ang mensahe ay malinaw. Si Kristo ay hindi lamang tagapagligtas. Siya ang hari. Kung siya ang ulo, ang ating buhay ay dapat sumunod sa kanyang kalooban. Tulad ng katawan na hindi maaaring mabuhay ng hiwalay sa ulo, hindi rin natin matatagpuan ang tunay na buhay kung hiwalay tayo kay Kristo. At kung siya ang ulo, siya dapat ang nasusunod. Kaibigan, ikaw ay sumusubaybay sa AWR 89.1 FM at ito ang Rise and Reflect. Dito ay pinasisimula natin ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa Diyos, pagbabasa ng Biblia at pananalangin. Kung mayroon kang katanungan o prayer request o naman ang nais mong iparating sa amin o kaya ay nagnanais ka ng mga aklat at aralin sa Biblia na aming ipinamimigay, maaari kang makipag-ugnayan sa aming tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777. 0917-1742-777 at sa 0918-9447-891. 0918-9447-891. At mula po sa ang Bible, Pinoy Version, babasahin natin ang Kabanatang 1 ng Kolosas sa talatang 18 hanggang 20. Siya ang ulo ng church at ang church ang katawan niya. Sa kanya nagsimula ang lahat at siya ang panganay na binuhay mula sa mga patay para siya ang maging una sa lahat ng bagay. Desisyon ng Diyos na ang buong pagka-Diyos niya ay nasa anak. Dahil sa anak, nagdesisyon ang Diyos na ipagkasundo sa sarili niya ang buong universe. Nakipag-ayos ang Diyos nang magbuwis ng dugo ang anak niya sa krus. At dahil dito, naibalik ng Diyos ang lahat ng bagay sa sarili niya. Lahat ng nasa lupa at nasa langit. Ang supremacy o kadakilaan ni Kristo. Malimit na kapag kami ay magkakasamang pamilya, ang aming mga kaibigan ay nagtatanong kung kaninong kamukha ang aming tatlong anak. Ang sabi ko, mas kamukha ko ang aming anak. Ang sabi naman ng aking asawa, mas kamukha niya. Normal lamang na hanapin natin ang pagkakahawig ng isang anak sa kanyang magulang. Ngunit sa Kolosas, Kabanatang 1, Talatang 15, ipinahayag ni Apostol Pablo ang isang mas malalim na katotohanan tungkol kay Jesus. Ang sabi dito ay, siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita sa talatang 15. Maaring itanong natin, paano magiging larawan ng Diyos na hindi nakikita si Jesus na nakikita ng tao? Ang ibig sabihin ni Apostol Pablo ay hindi lamang kahawig ni Jesus ang Diyos. Ang ibig niyang sabihin
ay si Jesus ang ganap na kapahayagan ng Diyos, sapagkat siya mismo ay Diyos. Sinabi ng ating Panginoon, ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Sinabi rin sa talatang 19, sapagkat minabuti ng Diyos na ang kanyang buong kapuspusan ay manahan sa kanya. Ang buong pagka-Diyos ng Diyos Ama ay makita o manatili sa kanya, sa ating Panginoong Jesus. Kaya ito ay talagang napakatibay na katotohanan mula sa Biblia na ang ating Panginoong Jesus ay Diyos. Ang lahat ng katangian ng Diyos, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang awa, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang kabanalan, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang omniscience ay lubos na nahayag kay Kristo. Sinabi rin ng Biblia, ang anak ang sinag ng kaluwalhatian ng Diyos at ang tunay na larawan ng kanyang kalikasan o ng kanyang nature. Ang sabi dito, si Jesus ang sinag ng kaluwalhatian ng Diyos Ama at tunay na larawan ng kanyang likas o nature, sa Hebreo, kabanatang 1, talatang 3. At sinabi nga mismo ng ating Panginoong Jesus sa kabanatang 14 ng Juan, talatang 9, na ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Ibig sabihin, kung nais nating makilala kung sino ang Diyos, tingnan natin si Jesus. Sa Kanya natin makikilala, makikita ang puso ng Ama. Ngunit bakit kailangang ipaliwanag ito ni Pablo ng malinaw sa mga taga-Kolosas? Dahil may mga maling katuruan na unti-unting pumapasok sa iglesia, sa simbahan. May mga nagtuturo ng ibang pananaw tungkol kay Kristo at sinusubukang bawasan ang kanyang kapangyarihan at pagka-Diyos. Sa ating kapanahunan ay marami ring iba't ibang mga paniniwala na hilisya sa Biblia. Kaya pinalalahanan ni Apostol Pablo ang mga mananampalataya o ang mga Kristiyano na manatiling matatag sa katotohanan mula sa Biblia. Si Jesus ay hindi lamang isang mabuting tao o guro o maliit na Diyos. Siya ang Panginoon ng lahat. Siya ang pinakamataas sa lahat. Sa Kanya nananahan ang buong kapuspusan ng Diyos. Kaibigan, maraming tao ngayon ang may iba't ibang larawan o pagkakilala kay Jesus. Para sa iba, siya ay isang guro lamang, isang tao. Para sa iba, siya ay isang tagapagbigay ng pagpapala. Ngunit ipinapakita ng Biblia ang tunay na pagkakakilanlan ni Jesus. Siya ang Diyos na bumaba, nagkatawang tao, nanahan, lumapit sa atin, ang Emmanuel. Ang manlalalang ng sanlibutan ay naging tao upang hanapin tayo, pagmalasakitan tayo at iligtas tayo mula sa kasalanan. Doon sa krus, ipinakita ni Jesus ang pinakadakilang pagmamahal ng Diyos. Siya ang nagbayad ng ating kasalanan upang tayo ay magkaroon ng kapatawaran at buhay na walang hanggan. Kaya ang tanong ay hindi lamang, kilala mo ba si Jesus? Ang mas mahalagang tanong ay, kinikilala mo ba siya bilang Panginoon ng iyong buhay? Ang tunay na pananampalataya ay hindi lamang pagkakilala o pagkaalam ng tungkol kay Jesus, kundi pagsuko ng ating puso kay Kristo, pagsuko ng ating buhay sa Kanya. Kapag nakilala natin kung sino talaga si Jesus, hindi natin siya maaaring baliwalain. Siya ang larawan ng Diyos, ang tagapagligtas ng sanlibutan, at karapat-dapat sa unang lugar sa ating mga buhay. Karapat-dapat sa ating pagsamba. Kaibigan, sino si Jesus para sa iyo? Isang tagapagligtas lamang ba o siya ba ang Panginoon na namumuno sa iyong buhay? Para sa iyong comment and reflection, maaari kang mag-text sa ating mga numero 0917-1742-777 0917-1742-777 at sa 0918-9447-891 0918-9447-891 Tayo po ay manalangin.
Ama naming Diyos na nasa mga langit, Amang banal, dakilang Panginoon, salamat dahil ipinakita mo sa amin ang tunay mong larawan sa pamamagitan ng iyong anak, ang aming Panginoong Hesus. Salamat sa kanyang pagmamahal na nagdala sa kanya sa krus upang kami ay magkaroon ng katubusan sa kasalanan, kapatawaran at bagong buhay. Tulungan mo po kaming makilala siya, kilalanin siya ng higit sa lahat, hindi lamang bilang aming tagapagligtas, kundi bilang Panginoon ng aming buhay. Bantayan mo po ang aming mga isipan laban sa mga maling katuruan at panatilihin mo kaming nakatayo sa iyong katotohanan. Naway ikaw ang maging una at pinakamahalaga sa aming mga buhay. Panginoon, alalahanin mo po ang aming mga mahal na tagapakinig sa kanila pong mga pangangailangan at sa kanila pong mga suliranin. Anuman po ang kanilang pinagdadaanan ngayon, kayo po ang magbigay ng kapayapaan at pag-asa para sa kanila. Maraming salamat po sa pagdinig nyo sa aming panalangin. Sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Muli, ako po ay nagpapasalamat sa inyong maagang pag-tune in dito po sa ating himpilan, AWR 89.1 FM, sa ating programang Rise and Reflect. At akin pong ini-offer ang atin pong napakagandang booklet na may pamagat na 10 Commandments Twice Removed. Ang aklat na ito ay tutulong sa atin na maunawaan ang kalooban ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng kanyang 10 mga utos. At ang atin pong Bible Study Guide na Explore, isang gabay sa pag-aaral para sa mas makabuluhan at mapayapang buhay. Ang mga babasahing ito ay matatanggap ninyo ng libre kung inyo pong ipapadala ang inyong kompletong pangalan, address and contact number sa ating tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777. At sa 0918-944-7891. Sa inyo naman po na sumusubaybay sa ating Facebook page or YouTube channel, maaari nyo pong i-comment dyan sa comment section ang inyong kompletong pangalan, address, and contact numbers upang mas mabilis po naming maipapadala sa inyo ang mga aralin at mga aklat na amin pong ipinamimigay. Ito pong muli ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Neryo Caranza, pansamantalang nagpapaalam at nagsasabing huwag kang matakot, huwag kang mangamba, huwag kang mag-alala. The Lord is always near you. Susunod ang mga makalangit na awitin at ang programang May Nagmamahal sa Iyo. Bukas pong muli. God bless.

Magandang umaga, Pilipinas! Kayo nakikinig sa AWR 89.1 FM. At ito na ang inyong Daily Morning Companion, may nagmamahal sa'yo. Sa programang ito, ating maririnig ang mga mensahe ng pag-ibig at pag-asa mula sa salita ng Diyos na ibinabahagi ng ating tagapagsalita, walang iba kundi si Pastor Jose Zabat Jr. Kaya manatili po kayo at sabay nating pakinggan ang tinig ng pag-ibig na babangon sa ating bawat umaga. Ito ang may nagmamahal sa'yo dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Bagang ito na puno ng kagandahan dahil sa pag-iingat sa atin ng ating Panginoong Diyos sa loob ng magdamag. Yan, maraming salamat po na muli kayo ay nakatutok sa ating programa na may nagmamahal sa iyo. Yan, napakagandang ibahagi natin ang ating pong programang ito. Bagamat medyo lumalalim ang ating pag-aaral, subalit ako'y naniniwala na kapag ka po ito narinig ng ating mga kaibigan, mga mahal sa buhay, mga katrabaho, maaari silang magkaroon ng interes na pag-aralan ng Biblia sa pamamagitan din ng banal na Espiritu. Kaya huwag tayong magsawang ibahagi ang ating mga programa sa kanila. Ito ang maaari nating magawa upang maabot natin ang mga tao na nais nating mailapit sa atin ng Panginoon. So po ay bumabati sa lahat ng mga sumusubaybay sa programang ito ng mainit na pagbati at nagpapasalamat sa inyong lahat sa patuloy ninyong pagsubaybay. Ngayon kung kayo po ay may mga katanungan, huwag po kayong magatubili na isulat yan dyan sa Facebook Live Comments. Yan po ay madaling mababasa at makakarating sa amin at sa biyaya ng Diyos ay mabigyan natin ng mga katugunan. Pwede rin nyo rin gamitin yung numerong 0918-944-7891. Yan, magamitin natin itong mga instrumentong ito para tayo ay mayroong na-establish na ugnayan sa isa't isa. Okay. Bago po tayo mag-aaral sa isa na namang napakahalagang pag-aaral bilang pagpapatuloy ng ating pag-aaral sa Kapitulo 11 ng Aklat ng Daniel, tayo po muna'y manalangin. Dakila naming Diyos, aming tinatalaga sa iyo ang aming pag-aaral sa Aklat ng Daniel. Lubhang nangangailangan ng karunungan para maunawaan namin ang Kapitulo 11 na ito. Kaya dalangin namin, Panginoon, na mapuspos nawa kami ng karunungan mula sa inyo. Samahan kami ng banal na Espiritu na magturo sa amin upang maliwanag naming maintindihan ang inyong mga salita at ang mensahe na nais ninyong ipaabot sa bawat isa sa amin. Patawarin niyo po kami kung kami nagkulang at nagkasala. Makasumpong nawa kami ng biyaya, pag-asa at inspirasyon at kalakasan sa pag-aaral na ito. Ito pong aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Patuloy po nating pinag-aaralan yung tungkol sa Northern and Southern Kingdom sapagkat yan ang laging binabanggit sa Kapitulo 11 ng Aklat ni Daniel. Ngayon ang katanungan na bibigyan natin ng kasagutan, bakit ang mga labanan sa pagitan ng Northern at Southern dynasties ng kaharian ng Gresya na ngayon ay hindi na mahalaga para sa mas malawak na pag-aaral ng mga bagay sa kasaysayan ng mundo. Napawang hinulaan ng detalyado. Dito po sa Daniel 11:15, ganito po ang siyang sinasabi. Sa gayoy darating ang hari sa hilaga at sasalakay at masasakop ang isang bayan na nakukutaang mabuti. Ang hukbo ng timog ay hindi makakatagal ni ang kanyang piling pangkat sapagkat walang lakas upang makatagal. Ibig sabihin, yung pong puwersa mula doon sa timog, wala po siyang magiging kakayahan na lumaban at wala rin siyang pinakamagaling na hukbo na pawang magkakaroon ng lakas na titindig
Kaya nga, yung pagdating ng hari ng hilaga,

daga, makukubkub niya at masasakop niya ang isang nakukutaang lungsod. Ngayon, bago po binigay yung huling pagpapahayag ni Daniel tungkol sa mga huling araw ng kasaysayan ng daigdig, yung paksang labis na nakakabalisa para kay Daniel, kaya nga't siya nag-ayuno, talagang ninais niyang malaman kung ano yung sagot tungkol sa haharapin ng bayan ng Diyos at sa mga pagsubok na kanilang haharapin na pawang may kinalaman itong pangitain ito. Kaya nga bilang tugon, katulad ng ating pinag-aralan nung nakaraang araw, sa kanyang panalangin, yung anghel na si Gabriel ay ipinadala upang ihayag sa kanya kung ano ang mangyayari sa mga tao sa hinaharap. At ngayon, ang pagpapahayag ng Diyos sa paksang yon ay pawang nagpatuloy mula sa Daniel 10 hanggang 12. Ngayon marami tayong makukuha mula doon sa karanasan ni Daniel kung paano niyang nalamang maliwanag, naunawaang maliwanag ang tungkol sa pangitain. Napakahalaga ng panalangin, mga ginigiliw ko. Na kung mayroon tayong mga bagay na hindi maunawaan, mayroon tayong mga suliranin, mayroon tayong mga tao na gustong ilapit sa ating Panginoon, mayroon tayong ninanais na mangyari na nararamdaman natin ay kalooban ng Panginoon, mayroon tayong takot, mayroon tayong problema, lahat pong yan dalhin natin sa pananalangin. Pero nais ko hong sabihin, hindi lang tayo mananalangin dahil may problema tayo, dahil may hindi tayo maunawaan, kundi katulad ni Daniel. Kanyang na-establish, kanyang na-disiplina ang kanyang sarili na siya'y lumalapit sa Panginoon araw-araw at walang oras na hindi siya nakaugnay sa atin hong Panginoon. Naging lifestyle ni Daniel ang pananalangin. Kung kaya nga, ang Diyos ay tumugon sa hindi niya maintindihang pangitain, sinugo ng Diyos itong si Gabriel, ang anghel na si Gabriel, upang ipaunawa sa kanya. Ngayon, yung pong pagpapahayag ng Diyos tungkol dito sa paksang ating pinag-uusapan, yan po ay nagpasimula pa sa Daniel 10 at nagpapatuloy hanggang Daniel 12. Yung pagpapahayag na nagsisimula sa panahon ng Persya, sa panahon ni Daniel, at pagkatapos ay nagpapatuloy sa panahon ng Gresya, kung saan si Judas Maccabeus at ang mga pinili ng Diyos ay pawang nasangkot sa isang pakikibaka sa pagitan ng Syria sa Hilaga at Ehipto sa Timog. Si Satanas na nagpapahayag ng kanyang kakilakilabot na puot sa bayan ng Diyos nung panahon ng Persya ay nag-ibayo sa kanyang pagsisikap na salakayin at wasakin ang pinili ng Diyos sa panahon ng labanan sa pagitan ng mga Seleucid sa Hilaga at ng kaharian ng Inusig at niyurakan ang bayan ng Diyos na nasa gitna nila. Ngayon, tingnan ho natin kung ano yung mga komentaryo tungkol dito mula doon sa mga mahuhusay na manunulat tungkol dito sa naging paglalaban ng hari ng Hilaga at Timog upang maunawaan natin ano ba ang kahulugan nito sa ating kapanahunan ngayon. Mayroon hong mga scholar ng Adventist na ng iglesyang ito, ng Adventista, na mayroon hong ilang mga ginawang pagbubukod, karaniwang tumutukoy sa unang bahagi ng kapitulo ang hari ng Timog bilang tumutukoy sa mga pinuno ng Ehipto. O yan ay doon sa Timog ng Israel at ang hari ng Hilaga sang-ayon sa
5 hanggang 6 bilang siyang tumutukoy sa Syria o hilaga ng Israel. Sa Ehipto, namuno yung mga Ptolemy mula 305 hanggang 30 BC. O, ito ay nababanggit sa kasaysayan na tinutukoy si Cleopatra the 7th from 51 to 30 BC bilang huling pinuno ng dynastiyang ito. Yung mga hari ng Seleucid dynasty doon sa Syria ay namuno mula 305 to 65 BC. Dito inilalarawan, mga kaibigan, ng mga bersikulong binasa natin, yung mga digmaan sa pagitan ng dalawang bansa doon. Sila po'y may parehong dynastiya at kalaunan pinalitan ng kapangyarihang Romano. Dito ngayon natin makikita kung papaanong pumapasok sa kasaysayan ang pagpasok din ng kaaway na pawang na nakikita na siyang magdudulot ng dakilang labanan. Sa loob po ng Seventh-day Adventist Church, ang isang malawak na iba't ibang mga interpretasyon ay pawang inilapat sa ilang detalye ng bahaging ito ng Daniel 11. At nais kong banggitin sa inyo ang ilang mga bagay. Iba't ibang historicist views doon sa Roma at ang kapapahan sa Daniel 11:5-39 ang pawang binabanggit na pawang nagpapakita po ng tatlo mga interpretasyon na lahat po'y nakabatay sa tinatawag na historical grammatical method na ginamit sa interpretasyon ng propetikong mga kapitulo na pangunahing patungkol yan sa tanong na sa anong mga punto sa kwento ang mga Romano at ang kapapahan ay nagbubuod ng tatlong pananaw para sa Daniel 11:5-39. Ngayon, tayo po ay magbibigay ng maikling komentaryo mula sa posisyon ng Seventh-day Adventist na sa bawat isa sa tatlong posisyon na ito na binuod. Unang posisyon, ayon sa pananaw na ito, pagkatapos ng kamatayan ng Panginoong Hesus, doon sa versikulo 22, ang katuparan ng 70 linggo, sangayon sa versikulo 23, ay magdadala sa atin pabalik. Ang sabing ganoon, magdadala sa atin pabalik ng 200 taon hanggang 161 BC nang ang mga Hudyo sa ilalim ng mga Maccabees ay nakipagkasundo sa Roma laban sa mga Seleucid. Sumunod ang Roma sa ilalim ni Augustus na nakipaglaban sa hari ng Timog. Ang mga Ptolemy sa Ehipto sa verse 25, sila naman ay bumalik sa kanilang lupain na may malaking kayamanan sangayon sa verse 28. Dahil isinama ang Ehipto sa imperyo ng Roma, tumalikod ang Roma sa banal na tipan na ginawa ng Diyos sa kanyang mga tao at winasak ang Jerusalem noong AD 70. Tingnan nga natin itong bersikulong ito upang makita natin kung ito ba ay narito sa banal na kasulatan. Ang sabi po dito sa bersikulo 28, kapitulo 11 ng Daniel, siya'y babalik sa kanyang lupain na may malaking kayamanan, ngunit ang kanyang puso ay magiging laban sa banal na tipan. Gagawin niya ang kanyang maibigin at babalik sa kanyang sariling lupain. Yung mga barko mula doon sa Kitim, ang tawag nila, ay kinikilala na mga barko ng mga bandal mula sa Carthage na sumipot sa Roma noong AD 410. Bagamat ang salitang ito po ay orihinal na tinutukoy sa Cyprus, nang maglaon ay pinalawak ito upang isang
isama ang mga baybayin ng Mediterranean Roman sa kanluran ng Israel. Kaya nga yung versikulo 31 at patuloy ay naglalaman po yan ng isang propesiya tungkol sa pangunahing gaganap o natatalikod na Kristyanismo, ang espiritual na hari ng Hilaga na pawang mag-aalis nung tinatawag na tamid sa Hebreo o yung araw-araw o patuloy. Ating tatanda dito sapagkat makikita natin na yung isang bagong kapangyarihan ay magpapakilala sa verse 36 na ibig sabihin ang bagong hari na magsasalita ng kalapastanganan laban sa Diyos ng mga Diyos. Ayon sa pananaw na ito, yung pong figurang ito'y kinilala sa ateistik na kapangyarihan ng Pransya. Yan po yung makikita nating posisyon na sumisimbolo ang dalawang kapangyarihan ito tungkol sa sisibul na kapangyarihan na pawang magnanais pabagsakin ang bayan ng Diyos. Subalit, makikita po natin na hindi sila magtatagumpay. Ngayon, pagdating doon sa position 2, pagamat sa position 1, tandaan natin na yung kapangyarihang iyon, kanyang kinuha yung paglilingkod na ginagawa ng Panginoong Hesus doon sa sanktuaryo. O, yung tamid na siyang tumutukoy sa pang-araw-araw na paglilingkod. Ano ba ginagawa ng Panginoong Hesus doon sa sanktuaryo? Ang ginagawa niya ay mamagitan sa atin, magpatawad ng ating mga kasalanan, malinis tayo sa lahat ng ating kamalian. Ang tanong, sino ba sa lupang ito ang gumagawa ng pagpapatawad ng kasalanan? Sino ba sa lupang ito ang siyang sahalip na kilalanin ng Panginoong Hesus na siyang tagapamagitan, subalit mas kinilala ang kanyang ina? So dito sa mga puntong ito, makikita po natin yung kung bakit ginamit ng Seventh-day Adventist Church yung kanilang paraan ng pagpapaliwanag sa propesiyang ito na tinatawag na historical grammatical method upang makita kung ano ang kinasisimbolohan ng mga kasaysayang ito. Bukas po itutuloy natin itong pagpapaliwanag tungkol sa napakahalagang posisyon na dapat nating maunawaan dito sa propesiyang ito, sa propetikong kapitulong ito ng Daniel 11. Subalit ako'y naniniwala na may nakuha tayo na kahit na ang mga kapangyarihan sa sanglibutang ito ay pawang mangibabaw, ang Diyos pa rin ang mananatiling magtatagumpay at ang kanyang gawain ay magpapatuloy at ito ay kung tatanggapin ng mga tao, kung ang mga tao ay kakampi sa Diyos, sasama sa Diyos, wala pong hindi po magtatagumpay ang kahariyang ito. Kaya laging nag-o-offer ang Panginoon ng kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin. Tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos, maraming salamat. Kami ay inyong sinasamahan sa pag-aaral ng pangitain sa huling mga kapitulo ng Daniel. Dalangin namin, Panginoon, na sana sa mga kasaysayang ito makita namin at maisiwalat kung ano ang nangyari kung bakit pumasok ang iba't ibang turo sa simbahan at kung bakit ang kaaway ay pawang nagnanais na mailihis ang bayan ng Diyos sa kanyang pananampalataya sa tunay na Diyos. Ama, naway patuloy niyo kaming akayin sa landas ng katotohanan. I-bless niyo ang lahat na sumusubaybay sa programang ito. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po maginigiling maraming salamat sa inyong pakikisama sa atin pong pag-aaral, sa pagbaybay ng propesiya at ganun din ng mga kasaysayan na pawang nagpapahayag kung ano
ang haharapin ng bayan ng Diyos sa mga huling araw na ito. At sa pag-aaral na ito, lubos nating nasasaksihan ang pangingibabaw ng pag-ibig ng Diyos. Ako po si Pastor Jose Sabat Jr., ang laging nagsasabi sa inyo ng mayroong nagmamahal sa inyo. Bukas po muli.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
1: Lagi na lang tayong ganito.
2: Hanggang kailan ako magtitiis? Maayos pa ba to?
3: Forgive and accept. It's worth loving over and

0: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasalong si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.
1: Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kaibigan. Welcome po dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa, atid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial, at tayo po'y magsama-sama sa isang oras ng talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating relasyon sa loob ng tahanan at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Happy Sabbath po sa inyo, mga kapatid. Nawa po tayo ay maging great full, no? Maging mapagpasalamat tayo sa mga biyaya po na patuloy na ipinagkakaloob sa atin ng Panginoon ngayong araw na ito. Tayo po ay sama-sama po tayong sambahin siya this morning. So kami po ay patuloy pa rin ang pamimigay ng mga libreng aklat aralin sa Biblia. Kung kayo po ay nagnanais sa makatanggap ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-853-6607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila. O di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, para po sa mga hakbang sa kalusugan, patuloy pa rin po tayo sa pagtalakay sa Nutrition Psychiatry kasama si Dr. Blessy Varona. Ano na po ba yung mga natutunan natin sa pagtalakay dito, no? I-comment niyo po yan sa ating comment section sa ating Facebook page na Adventist World Radio Manila. Ngayon po ay ibigay na natin ang panahon kay Dr. Blessy Varona.
2: Happiness is medicine. Alam niyo ba po na ang kaligayahan ay lunas sa karamdaman? Maraming scientific researches na nagsasabi ang kaligayahan, ang happiness ay gamot. Subalit, paano ka naman magiging maligaya sa kapaligiran mo ay talagang nakaikot, nakapaligid ang mga problema, mga panganib, mga challenges sa buhay, mga pressure sa buhay. Tapos, nakapaligid din yung mga sakit. Like masakit ang tuhod, masakit ang kasukasuan, may sakit sa puso, may hypertension, may inflammation. Paano ka magiging maligaya nito? Yung physical health mo, surrender na eh. Paano pa yung brain mo? Alam niyo ba po na ang katawan natin at ang ating pag-iisip, ang ating utak ay parati silang magkadugtong. Kaya pag sinabi nating healthy body, kasama ang brain. Hindi lang katawan, kasama ang utak. Pero ang prescription na favorite ko, talagang parati ko itong sinasabi sa mga tao. Itong nasa Genesis 1:29. Narito, ibinibigay ko sa inyo, sabi ng Diyos to ha, ibinibigay ko sa inyo ang bawat pananim na nagkakabinhi sa ibabaw ng buong lupa at ang mga bawat punong na may bungang nagkakabinhi, ito'y magiging pagkain nyo. Ano sabi? Ito'y magiging pagkain nyo. Magiging pagkain natin, sabi ni Lord. Okay? So, again, napakagandang prescription kasi sinabi niya na pagkain natin. No? Pag sinabi ng Diyos, marami siyang reason. Pero ang science, nakakatuwa kasi may maliliit na mga scientific evidence na nakikita tungkol dito. Ituloy natin ang verse. Sabi doon sa verse 30, Genesis 1 verse 30, ang kanilang mga bunga ay magiging pagkain at ang kanilang mga dahon ay magiging panggamot. Wow, panggamot, medicine na talaga. So dalawa na tayo ngayon. Yung happiness is medicine, food is medicine. Sabi pa ni Hippocrates, let your food be your medicine. Let your food be your medicine. O sabi naman ng Biblia, itong mga pagkain na to, o dahon, bunga, maging pagkain at panggamot sa atin. Kaya nga po kami talaga excited eh. Nung sinulat namin yung Happiness is Medicine na libro sa mga bata, talagang parte nito ay ang food is medicine, yung pagkain ay medicine. Kasi part nito ay nutrition psychiatry. Okay, ito yung metabolic psychiatry na kailangan mo ng pagkain maayos, halamang pagkain, kailangan mo ng pagtulog, paggalaw for your healing. At dito sa libro, nandito yung sinasabing, sinulat namin na sinama namin sa libro, ang sabi doon, study show that people who eat more fruits and vegetables tend to feel happier, more energetic, and calmer. Mas magiging maligaya, mas merong energy, malakas, at kalmado. Fruits are rich in vitamins, antioxidants, fiber, which support brain health. Napakagandang balita para sa atin to. Kaya, again ha, hindi lang tayo hahanap ng mga strategy na kung paano tayo magiging maligaya, yung mga psychological therapy, okay yon. Pero kailangan nating ang unang foundation ng pagligaya ay yung maging maligaya muna yung katawan mo, maging maayos ang ating physical health, including our mental health. Oh. Ngayon, gusto ko sa inyong ipakita na meron talagang brain and gut axis. Meron siyang connection. Yung brain natin, yung ating gut, no, yung ating mga bituka, yung ating mga kinain na nagpupunta sa bituka, at kung ano man kinain natin dyan, lalo pa kung lalagyan natin ng maraming mga magandang mga pagkain dyan, ay yun ang magbibigay ng kalusugan sa atin. At siya yung magsisignal na mag-produce ng chemical na serotonin, ito yung mga neurotransmitters, hormones, na magbibigay ng kaligayahan, ng healthy brain, na magkakaroon tayo ng positive signals, na magkakaroon tayo ng tamang mood, tamang emotional balance. Kasi very, very important na maintindihan natin yung kinain natin nakaka-apekto sa ating mga pag-iisip, sa ating mental health. Yung gut bacteria na magagawa nga ng chemical like serotonin at saka GABA and then dopamine, itong lahat na to ay kailangan para magkaroon ng emotional health. At pag meron kang tamang production yan, magkakaroon ka ng stable na mood, magkakaroon ka ng less anxiety and worry. Yung better signal mo sa stress management mo, magiging maayos. So, ang resulta po nito ay kaligayahan, positivity, at kalusugan sa ating emotional resilience. So again, napaka-importante na i-consider natin ang ating mga kinakain. Bakit nga? Kasi nga, apektado tayo ng mga kinakain natin. Yung opposite naman, pag kumain ka ng mataba, ng matatamis, at mga ultra-processed foods, mga puro junk foods ang kakainin mo, makaka-apekto din sa production ng good microorganism. Ngayon, tingnan natin, isa kong favorite na nutrient, no? Ito yung talaga yung beta-carotene, ito yung sustansya sa ating katawan. Yung beta-carotene, gut, brain axis, and happiness, ito yung magno-nourish sa ating gut, no? Yung ating bituka, that will support our brain, and then later on, in-expect natin na mag-i-enhance ng happiness. Ang beta-carotene, nature's colorful gift, no? Itong beta-carotene na to, powerful plant compounds, carotenoids to na matatagpuan sa mga colorful na pagkain. Eh, yung beta-carotene, naging pinopularize nila na orange at dilaw na pagkain. Pero actually, sa totoo lang, yung mga dahon, mga talbos, mga malunggay, talbos ng kamote, saluyot, yung mga yan, talagang merong beta-carotene yan. Na itong beta-carotene na to, ito yung powerful antioxidants na magbibigay ng sustansya sa ating mga gut. At yung sustansya na yan sa ating gut, alam nyo kung anong mangyayari? Magkakaroon kayo ng, it will feed the good microorganism in our gut. No, pakakainin niya yung mga magagandang microorganism sa gut natin. At susuportahan niya yung lining. Susuportahan niya yung lining ng ating bituka. At hindi lang yun, pabababain niya ang inflammation. At hindi lang yan, pagpabababain niya ang inflammation. At ito pa ay talagang ipopromote niya yung balance ng microbiome sa ating tiyan. Uy, pagkatapos na magawa niya yon, syempre magkakaroon na ng effect, no, yung axis na, no, yung ating, yung healthy gut mo, magsesend na ng mga positive signals sa ating brain. At itong mga positive signals na to, ito ay dadaan sa vagus nerve. At ito na yung mga neurotransmitters, na mga chemical neurotransmitters na healthy, serotonin, yung sakto lang na amount ng dopamine. Tapos meron siyang ilalabas pa na isa na short chain fatty acids na very, very important din. Yung immune system natin, yung hormonal signaling natin, magiging maayos. Yung short chain fatty acid na ilalabas niya, naku, it will reduce inflammation. Pabababain niya yung inflammation. Nakita nyo, magpo-produce ng healthy, na maayos, na signaling. Okay? At hindi lang yon, iaayos niya yung lining ng ating gut. At ang result nun, happiness, no? Yung pagiging maligaya mo, na yung pagkain nakakontribute sa ating pagkakaroon ng ligaya. And then, magiging maayos dahil maayos yung mga neurotransmitters, no? Yung mga chemical na kailangan ng ating brain, ay magiging better yung mood natin, magiging mas maayos yung ating mga pag-handle ng mga stressors natin, magiging maayos. Nakita nyo na magiging maayos yung ating focus sa ating pag-aaral kasi nga health, magiging healthy na yung brain. At saka yung energy and vitality, magiging okay, no? Yung greater sense of well-being, magiging maayos. Ngayon, kailangan nating kumain ng mga pagkain na makulay. Sabi ko nga, yung beta-carotene, sinasabi natin na ito baga ay mga green, mga orange at mga dilaw lang na gulay. Hindi po. Kasi yung mga beta-carotene, pwede din yan yung mga green na mga gulay na pag nakita natin yung maraming beta-carotene sa mga dahon, naku, by the thousands po yan. Kaya talagang magtitiwala kayo diyan, okay? So, kailangan nating mag-isip ng mga recipe na merong gulay, may dahon, may bunga. Yung eat beta-carotene rich, rich amount ng beta-carotene sa mga dishes natin, ay magno-nourish sa ating gut at ito ay magsusuporta sa ating brain and gut axis, and later on, ito po yung talagang makakaramdam kayo ng pagginhawa. Kaya nga sabi ng Biblia, bunga at dahon. Bunga ang iyong pagkain, dahon ang kailangan natin sa paggaling, no? So again, pag nakita nyo to, talagang mararanasan nyo na hindi lang yung happiness nyo ang mag-i-improve, mararanasan nyo yung mga kasukasuan, yung mga sakit sa mga balakang, sa mga likod, migraine, yung constipation magiging maayos. At pinahaba nyo pa, ituloy-tuloy nyo, makikita nyo yung cholesterol nyo bababa, yung triglyceride nyo bababa, yung blood sugar nyo makokontrol, yung mga uric acid bababa po yan, at yung mga toxin na ipinapasok sa katawan mula sa karne, mula sa processed meats, mula sa taba, mula sa mga greasy na pagkain, mga galing sa mga sebong mga pagkain, masyadong matatamis, yan ay nagpapabigat sa ating pakiramdam at nagdadala ng sakit. Yan po ay, pag iniwasan nyo yan, at again ha, i-convert natin sa halaman pagkain, yung paggaling mararanasan, hindi lamang ng brain, kundi ng buong katawan. So napakabuti ng pangako sa atin, ng Genesis 1:29. Sabi ng Panginoon, yung mga pagkain, yung mga butil, okay? So, simple lang. Ang kailangan natin tandaan, kumain po tayo ng dahon, gawin natin, syempreng masarap, no? Yung mga dahon natin, yung mga sinigang, maraming dahon, no? May mga iba't ibang gulay, may okra, merong talong, mga sinigang na luto. Kung mga potsero man, may mga ano na yan, may mga saging na saba, yung mga pechay, ang mga ingredients dyan, carrots, no? Lagyan nyo na yan at wala namang maling pagluluto. Kung magkulang man ang isang ingredients, ituloy pa rin ang lutuin. O idagdag nga, mag-imbento kayo. O ano, mas maganda yung lauoy, laswa. Bakit? Yung lauoy, walang pagkakamali. Yung laswa, walang mali. Okay, niluluto. Ay nako, believe na believe ako sa pagluluto ng laswa. Dahil itong mga Bisaya na sanay na sanay ng laswa at lauoy, ang simple ng luto nila, sibuyas, luya, tanglad, tinali yung tanglad, nilagay doon sa sabaw. Tapos binoil, nung naboil, ilalagyan na ng mga gulay. Ay nako, napakasarap. Maraming gulay nanahan doon. At ang maganda sa laswa, walang maling pagluluto. So, Yung laswa, yung talbos ng yung laswa, yung mga nilagang talbos ng kamoting salad natin, yung mga sinigang, mga pochero, mga dinengdeng, yung lahat na yan nagtataglay ng bunga at dahon, pagyamanin natin ang ating pagluluto. At sana talagang i-consider natin na always part of our meal. Alam niyo po, gusto ng Diyos na tayo ay gumaling. Gusto ng Diyos na tayo ay lumigaya. Gusto ng Diyos na tayo ay luminaw ang pag-iisip. At gusto ng Diyos na itong paglinaw ng ating pag-iisip, pagaling ng ating mga katawan, ay magbubunga ng pagmamahal sa ating kapwa. Sana po patuloy nating i-consider at pakinggan, no? Pakinggan natin ang prescription ng Diyos sa Genesis 1:29. At ito po ay magbibigay sa atin ng tamang direksyon sa kalusugan at kaligayahan. Pagpalain nawa po tayo.
3: Healthy body, healthy brain. Thank you so much po, Doc Blessy, sa inyong na-share sa amin ngayong umaga. No? May prescription sa atin ang Panginoon. At sabi nga, let your food be your medicine. Ito pong prescribe sa atin ang Panginoon. Ito ang makakatulong sa atin para maging malikaya tayo, no, sa paraan ng pagiging healthy physically and mentally. Nawa po marami tayong natutunan at may apply po natin ito sa ating pang-araw-araw na buhay. At kung kayo po may mga katanungan o nagnanais na mag-share po ng inyong experiences, reflection, ipadala niyo po yan sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-853-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, i-search lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connectedadventist.ph. Mga kaibigan, bago po tayo magpatuloy sa ikalawang bahagi ng ating programa, tayo po muna ay makarinig ng isang awitin.

0: Maraming maraming salamat po sa napakagandang mensahe ng awit at tayo nga po'y dumako na sa pag-aaral ng Biblia. Ang atin pong paksa ay pinamagatang The God of Beginning. Ang Diyos po ang pinagsimula ng lahat ng bagay. Siya po ang manlilikha ng langit at lupa, ang nagpasimula ng buhay. Ngunit hindi lamang siya ang Diyos ng unang paglikha, siya rin ang Diyos ng mga bagong simula. Kapag ang tao po ay nagkamali, nabigo o nawalan ng pag-asa, may kakayahan po ang Diyos na magsimula muli sa kanyang buhay. Ang kanyang biyaya ay nagbibigay ng panibagong pagkakataon upang makalakad ayon sa kanyang kalooban. Napakabuti po ng Panginoon. Kaya naman sa pagtalakay po nitong paksang ito, atin na nga pong ibigay ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano ba't sa araw-araw ating nararanasan ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala? Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral salita ng Diyos. At ang ating bibigyan ng pansin sa ating pag-aaral sa serye na may kinalaman sa aklat ng Henesis. At ang pamagat ng ating pag-aaral, The God of Beginnings, ang Diyos ng pasimula. Kaibigan, bakit nating pinag-aaralan ang aklat ng Henesis? Ang sabi ng iba, ito ay sa matandang tipan. Ano bang dahilan bakit natin ito pinag-aaralan? Ito ay may kinalaman sa historical intention ng mga pangyayari na simula noong paglikha ng Diyos ang lahat ng bagay ay naisulat upang ating malaman ang mga bagay na nangyari noon at mangyayari pa. At ang aklat na ito, kaibigan, siyang pasimula ng lahat ng bagay kung bakit merong bayan ng Diyos, merong ngayong salita ang bayan ng Diyos at ano ang katungkulan ng bayan ng Diyos. Ato ba yung historia? Paano tayo lumitaw? Ano bang mga bagay na sinasabi ng ating banal na kasulatan? At sinasabi rin ng aklat na ito yung genealogy o yung lahi na pinanggalingan natin. Paano nagkaroon ng bansang Israel? Sino ang kausap ng Diyos na pinangakuan ng Diyos at siya ay merong ngayong pinakatipan ang Diyos sa kanya? At ang dahilan pa kung bakit nating pinag-aaralan ang aklat ng Henesis, Henesis begins with the creation account has to do with the literary organization of the book. Sapagkat ito ay nang pasimula, hindi mo malalaman talaga yung nasa gitna at yung bandang huli kung hindi mo ngayon nabasa at napag-aralan yung una. At ang isa pang dahilan kung bakit nating pinag-aaralan ang aklat na ito, why the creation story has been put in the beginning, bakit yung sinasabing creation story ay inilagay sa pasimula para ating malaman kung ano ang pasimula at sinong nagsimula. At sino ang sinasabing Diyos na lumikha ng lahat ng mga bagay? Kaya kaibigan, yun ang dahilan. Yun ang dahilan. At sapagkat may mga taong ayaw pag-aralan ang salita ng Diyos, kaya ngayon nagkaroon ng sinasabing mga teorya, evolution, ang sabi ang lahat ng mga bagay, pati ang tao lumitaw because of Big Bang. Basta na lang lumitaw. At may nagsasabi naman na ang tao ay galing sa tiyonggo. Ito ay nagsimula sa one-celled animal, amoeba, pagkatapos ito ay naging butiki, at pagkatapos naging palaka, at pagkatapos ang palaka ay naging tiyonggo, umakyat ang tiyonggo sa punong kahoy nung siya'y lumukso, nawala ang kanyang buntot. Yun ang teorya ng mga tao na hindi nagbabasa ng salita ng Diyos. Kaibigan, ang aklat ng Henesis ay galing sa Diyos. Galing sa Diyos na lumikha at sinasabi sa atin papaano tayo naging tao. papaano lumitaw ang lahat ng mga bagay sa sanlibutan na ito. Nanupat tayo ay binibigyan ng ulat, the beginning o yung origin ng atin sanlibutan, yung pasimula ng humankind, yung mga bansa, yung mga lingwae, yung kultura, at papaano nagkaroon ng bansang Israel. Na ngayon ay meron pa tayong bansang Israel. Ano bang pinasimulan nito? Kaibigan, nagsimula ngayon ang ulat na ito sa ating Biblia ng ganito. Ang wika sa Genesis Kapitulo 1, Versikulo 1, nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang lupa ay walang anyo at walang laman. At binalot sa kadiliman, ang kalaliman samantalang ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa ibabaw ng mga tubig. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon ng liwanag. Kaya nga ang Diyos na ating pinaglilingkuran, kaibigan, siya ang Diyos ng pasimula. At meron ding sinasabi ang ating banal na kasulatan ayon sa aklat ng San Juan. Kapitulo 1, kung ating bibigyan ng pansin ang versikulo 1, tuloy-tuloy ganito ang sabi ng ating Biblia. Ang aklat ng Genesis, kaibigan, at saka ang aklat ng San Juan, sapagkat pinapakinala ni San Juan, ni John the Beloved ang sumulat na ang Diyos ay siyang lumikha ng lahat ng bagay at nang pasimula ang sabi ganito. Pasimula ay ang salita at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Pasimula ay kasama na siya ng Diyos. Yung salita, yung verbo na lumikha ng lahat ng bagay nung sinabi ng Diyos ay lalangin natin ang tao ay may kausap ang Ama. At ang kausap ng Ama, walang iba kundi yung salita. Ang sabi ng iba, salita lang pala . Pero sinasabi ng Biblia, yung salita ay Diyos. At lumikha ng lahat ng bagay at nagkaroon ng mga bagay sa sanlibutan na ito sapagkat ang Diyos ay nilikha ang lahat ng mga bagay. Kaya nga, yung in the beginning ng pasimula, kailan ba yung pasimula? Hindi nating alam yung pasimula. But sinasabi ng ating Biblia, nang pasimula, walang panahon na walang tunay na Diyos yung lumikha ng lahat ng mga bagay. Nanupat ang lahat ng mga bagay na ito ay nagkaroon sapagkat merong Diyos na lumikha ng lahat ng mga bagay. At ang sabi ng ating Biblia, ang sanlibutan ay walang anyo. Walang anyo. Nakabalot ng kadiliman ang wika. Kaya nga, ang unang nilikha ng ating Diyos nang pasimula na siyang lumikha ng lahat ng bagay ay ang sabi sa versikulo 3, at sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon ng liwanag. Binabalutan ng kadiliman ng ating sanlibutan at pagkatapos ngayon, sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag, madilim. At ang Diyos ay lumikha ng liwanag. At ang sabi pa sa 4, nakita ng Diyos na ang liwanag ay mabuti at ibinukod ng Diyos ang liwanag sa kadiliman. Kaya unong hindi pa nilikha ng Diyos ang liwanag, ang bumabalot sa ating daigdig ay kadiliman. Walang anyo, inang sabi ng ating banal na kasulatan. Kaya nga, sapagkat ito ay madilim, kaibigan, lumikha ngayon ang Diyos ng liwanag. Kaya nga, ang unang bahagi ng pag-aaral na ito, kaibigan, ay God brings light. Ang Diyos ang siyang nagbibigay. Ang Diyos ang wika, siya ang lumikha ng liwanag. Kaya nga, ayon sa versikulo 3 ng Kapitulo 1 ng aklat ng Genesis hanggang 5, at sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at magkaroon ng liwanag. Nakita ng Diyos na ang liwanag ay mabuti. Kaya nga, nung nilikha ng Diyos ang liwanag, sapagkat walang liwanag, At nakita ng Diyos ngayon, sinabi lang niya, magkaroon ng liwanag. At nagkaroon ng liwanag. At ang sabi ng Diyos, mabuti. Hindi sinabi ng Diyos na masama, kundi ang siyang sinabi ay mabuti. At ang sabi sa 5, tinawag ng Diyos ang liwanag na araw at ang kadiliman ay tinawag niyang gabi. Nagkaroon ng gabi at nagkaroon ng umaga ng unang araw. Gayon ang unang araw. Sa unang araw ang nilikha ng ating Diyos, walang iba kundi ang liwanag. Sa makatuwid nang gagaling sa ating Diyos, ang liwanag. Sinabi niyang, let there be light, at nagkaroon ng liwanag. At ang source, yung pinanggagalingan ng liwanag, kaibigan, walang iba kundi ang Diyos na lumikha ng liwanag. At ang sabi ng ating banal na kasulatan, kaibigan, ayon sa aklat ng Eksodo, Kapitulo 34, 28 hanggang 35, akin lang istorya, kaibigan, ang pangyaring ito. Kasi sinabi ng lingkod ng Diyos na si Moises, siyang sumulat ng aklat ng Henesis, kasama rito ang Eksodo, Levitico, Bilang, at saka yung Deuteronomio, at siya rin ang sumulat ayon sa mga nag-aaral sa Biblia sa aklat ng Hob, samantalang siya ay nasa kanyang biyanan na si Jethro na taga Midian. Kaibigan, sabi ni Moises sa Panginoon, kanyang hiniling, ang sabi, gusto kong makita ang iyong kalwalhatian. O sabi ng ating Diyos, Moises, you cannot see my face, mamamatay ka. Pero ang sabi niya, ilalagay kita sa isang biyak na bato. At pagkatapos ngayon, ang sabi ay, pagka ko'y magdaraan, tatakpan ka.

Mas ng ating Diyos ay Diyos ng liwanag. Kaya nga kinakailangan lagyan ng belo ang mukha ni Moses para hindi masilaw ang bayan ng Diyos. At meron ding binabanggit, kaibigan, dito sa mga awit 104:2 ang ganito, na siyang bumabalot ng liwanag sa iyo na parang bihisan na gaya ng tabing ay nagunat ng kalangitan. Ang nagunat ng kalangitan, walang iba kundi ang Diyos na lumikha ng liwanag. At merong paring sinasabi, kaibigan, dito sa San Lucas 2:9, ganito ang ating mababasa. Tumayo sa tabing nila ang isang anghel ng Panginoon at ang kalwalhatian ng Panginoon ay nagliwanag sa palibot nila. Kaya sila'y lubhang natakot. Kaya nga, yung mga taong hindi maliligtas, kung ating babasahin ang aklat ng Apokalipsis, sapagkat lubhang napakatindi ng liwanag ng mukha ng ating Panginoon na hindi kaya nilang makita yung kalwalhatian ng ating Diyos. Ang sabi nila, mga bato, mahulog kayo sa amin, mga bundok, takpan nyo kami, sapagkat napakaliwanag ang mukha ng ating Panginoon. Kaya ang sabi sa aklat ng Apokalipsis 22:5, hindi na magkakaroon pa ng gabi at sila'y hindi nangangailangan ng liwanag ng ilawan ni ang liwanag man ng araw, sapagkat ang Panginoong Diyos ang magbibigay liwanag sa kanila at sila'y magahari magpakailanman. Maring itanong ninyo, kailan ba nilikha ng Diyos ang araw, ang buwan, ang mga bituin? Nung unang araw ay walang nilikha ang Diyos na bituin sa ibang araw na yon. Eh bakit may liwanag? Sinasabi sa atin ay sa kalat ng Apokalipsis, ang liwanag ay nanggagaling sa Diyos. God is light, ang sabi ng ating Biblia. At tayo ngayon, ang wika din ng Biblia, tayo ang ilaw ng sanlibutan. At ang sabi pa ng ating Panginoon sa aklat ng San Juan 8:12, ganito ang ating mababasa. 8:12, muling nagsalita sa kanila si Jesus, ako ang ilaw ng sanlibutan, at ang sumusunod sa akin ay hindi kailanman lalakad sa kadiliman, kundi magkaroon ng ilaw ng buhay. Sinong ilaw ng buhay natin? Sino yung liwanag? Ang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Hindi nagsimula ang ating daigdig, yung sinasabi nilang Big Bang, basta na lang nagkaroon. Kaibigan, hindi magkakaroon ng mga puno, hindi magkakaroon ng mga bagay sa libutan na ito kung walang Diyos na lumikha. Kaya yung sinasabing creation, out of nothing, ang Diyos ay pinalitaw ang mga bagay na ating ngayong nakikita. At ang sabi pa ng banal na kasulatan, kaibigan, dito sa Genesis 1:6-8, ganito ang ating mababasa. Ang sabi, nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Sa versikulo 6-8, sinabi ng Diyos, magkaroon ng isang kalawakan sa gitna ng tubig at paghiwalayin nito ang tubig. Ginawa ng Diyos ang kalawakan at ibinukod ang tubig na nasa ilalim ng kalawakan mula sa tubig na nasa itaas ng kalawakan, at ito ay nangyari. Kaya kaibigan, ang sabi pa sa 8, tinawag ng Diyos ang kalawakan na langit at nagkaroon ng gabi at nagkaroon ng umaga ng ikalawang araw. Ito ngayon, pangalawang araw na. Anong nilikha ng ating Diyos? Kalawakan. Pagkatapos kanyang pinaghiwalay ang kalawakan sa tubig. Kaya meron tayong tubig, kaibigan. Meron tayong kalawakan, firmament, sa wikang English. At kaibigan, sa ating pag-aaral na ito, ang Diyos ng liwanag ay kanyang ipinakita, bagamat merong parabang kaguluan

0: ang ating kondisyon sa sanlibutan na ito, ang Diyos natin ay lumikha ng mga bagay in order, kaibigan. Kaya nga may order. Hindi nilikha ng Diyos ang mga halaman na walang lupa. Kaya noong ang Diyos ay kanyang gustong likhain ang mga halaman, tumingin ang Diyos sa lupa. Nagkaroon ng ganit ng mga halaman. Mamaya ating babanggitin. At yung kalawakan na firmament, kaibigan, paano ngayon magkakaroon ng lagay ng mga bituin kung walang kalawakan? Kaya nga nilikha ng Diyos ang kalawakan upang ngayon ay merong inihahanda ang Diyos kung papaano ang sanlibutan na ito ay magkakaroon ng buhay, magkakaroon ng mga bagay na kailangan ng tao, at ang Diyos ay gumawa ng lahat ng mga bagay. Sinasabi ng ating Biblia ang ganito, na noong ang ating Diyos ay kanyang pinaghiwalay ang kalawakan at saka ng sinasabing tubig, ito yung paraan ng Diyos. May kaayusan ang ginawa ng ating Panginoong Diyos. Kung ating pagpapatuloy ngayon, kaibigan, sa pangatlong bahagi, kasi yung pangalawang bahagi, God brings order. Bakit nasabing God brings order? Anong sabi sa ating Biblia? Gumagalaw ang banal na Espiritu. Kaya, kaibigan, sa creation pa, nung sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao, may kausap ang Diyos. Hindi siya nag-iisa, kaibigan. Bagamat ang sabi ng Biblia, ako at ang Ama ay iisa, sabi ng ating Panginoon. Pero merong Ama, merong Anak, merong Banal na Espiritu na ang kanilang panukala, kaibigan, ng tatlong persona para sa ikabubuti ng tao. Pagpapatuloy natin sa 9 ng Kapitulo 1 hanggang 13. Sinabi ng Diyos, magtipon ng ang tubig na nasa silong ng langit sa isang dako at hayaang lumitaw ang lupa. At ito ay nangyari. Kaya ngayon, may tubig. Pagkatapos ngayon, lumikha ang Diyos ng sinasabing na lumitaw ang lupa sa Jis. Tinawag ng Diyos ang tuyong lupa na lupa. At ang tubig na natipon ay tinawag niyang mga dagat. At nakita ng Diyos na ito ay mabuti. Kaya nga, sa paglikha ng ating Diyos, nagsalita lang ang Diyos. Pagkatapos nagkaroon at ang sabi ng ating Diyos, mabuti, mabuti. Sinabi ng Diyos sa 11th wika, sibulan ang lupa ng halaman, ng mga tanim na nagkakabinhi, at ng punong kahoy na namumunga ayon sa kanyang binhi. Ang bawat isa ayon sa kanyang uri sa ibabaw ng lupa, at ito ay nangyari. Kaya nga, papaano magkaroon ng mga puno, mga halaman, kung walang lupa? Kaya nga, no, nagkaroon ng lupa ngayon, kaibigan, nagkaroon na ngayon ng mga halaman. Yung mga puno na nagkakabinhi ay nilikha ng ating Diyos. 12. At ang lupa ay sinibulan ng halaman at mga tanim na nagkakabinhi ayon sa kanyang sariling uri at punong kahoy na namumunga ayon sa kanyang binhi. Bawat isa ayon sa kanyang uri, at nakita ng Diyos na ito ay mabuti. Nagkaroon ng gabi ayon sa 13, at nagkaroon ng umaga ng ikatlong araw. Kaya nga, noong ikatlong araw, nilikha ng Diyos ngayon ng lupa, kaibigan, at pagkatapos ang mga puno, yung mga nagkakabinhi, kaibigan, nilikha ng ating Diyos, kaibigan. Kaya nga, nais ng Diyos ang kanyang mga nilikha ay magkakabunga. Hindi lang basta-basta ngayon na nagkaroon ng puno, gusto ng ating Diyos, may mga binhi na maaaring kainin ngayon ng mga may buhay. Kaya nga, ang Diyos kanyang pinaghiwalay ang tubig at saka ng sinasabing lupa. At pagkatapos ngayon, kung ating pagpapatuloy, ang dagat ay sapagkat tubig ang dagat ngayon, nilikha ng Diyos yung mga malalaking mga isda, mga lahat na mga nandun sa tubig, kamukha ng mga butanding at iba pa. Kung ating pagpapatuloy, kaibigan, ang sabi ng ating Biblia, 14, sinabi ng Diyos magkaroon ng mga tanglaw sa kalawakan ng langit upang ihiwalay ang araw gabi at sa gabi. At ang mga ito ay maging palatandaan para sa mga panahon, sa mga araw at sa mga taon. 15, at ang mga ito ay magiging tanglaw sa kalawakan ng langit upang tumanglaw sa ibabaw ng lupa at ito ay nangyari. 16, nilikha ng Diyos ang dalawang malalaking tanglaw. Ang malaking tanglaw ay upang maghari sa araw at ang maliit na tanglaw ay upang maghari sa gabi. Nilikha rin niya ang mga bituin. 17, ang mga ito ang inilagay ng Diyos sa kalawakan ng langit upang tumanglaw sa ibabaw ng lupa, upang mamahala sa araw at sa gabi at upang ihiwalay ang liwanag sa kadiliman at nakita ng Diyos na ito ay mabuti. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga ng ika-apat na araw. Yan ang nilikha ng ating Diyos. Nagkaroon ngayon yung mga sinasabing malalaking mga isda at nabubuhay sa tubig. 20. Sinabi ng Diyos, hayaang bumukal mula sa tubig ang malalaking nilalang na may buhay at nagsilipad ang mga ibon sa ibabaw ng lupa sa kalawakan ng langit. Kaya't inilikha ng Diyos ang mga dambuhala sa dagat, ang mga bawat nilalang na may buhay na gumagalaw na ibinukal ng tubig ayon sa kanyang uri at ang lahat ng ibon ay may pakpak ayon sa kanya-kanyang uri at nakita ng Diyos na ito ay mabuti. At sila'y binasbasan ng Diyos, kaibigan. Yung mga ibon, yung mga lumilipad sa kalawakan, ang mga nasa dagat, nilikha ng ating Diyos, kaibigan. Kaya nga, ang mga ito, nais ng Diyos na ang tao ngayon ay merong gagamitin, merong ngayong aalagaan ng tao, kaibigan. Kaya nais ng ating Diyos, tayo ay magkaroon ng bunga, kaibigan. Magsidami kayo, ang sabi ng ating Panginoon. Nanupat, manganganak, darami sila. Kaibigan, tayo ay galing sa kamay ng Diyos at sa ating pangalawang pag-aaral ay ating bigyan ng pansin noong nilikha ng Diyos ang tao. Bago tayo magtatapos, kaibigan, sa ating pag-aaral na ito, tayo muna ay bumasa sa banal na kasulatan at pagkatapos tayo'y manalangin. Ang sabi ng aklat ng San Marcos 11:22 hanggang 24 ang ganito. At sumagot si Jesus sa kanila, magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Katotohanan sinasabi ko sa inyo na ang sinong magsabi sa bundok na ito, mabunot ka at mapatapon ka sa dagat at hindi nag-aalinlangan sa kanyang puso, kundi naniniwala na mangyayari ang kanyang sinabi, ay mangyayari nga iyon sa kanya. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng bagay na iyong idalangin at hingin, paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo at iyon ay mapapa sa inyo. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, sa pagpala po namin na aming Diyos na maibigin, Diyos ng kalangitan, Diyos na lumikha ng lahat ng bagay, kami po ay nagpapasalamat. Merong kaming Diyos na umiibig sa amin, lumikha sa amin. Hindi kami galing kung saan-saan, kundi kami ay nilikha ng aming Diyos galing sa Kanyang mga kamay. Maraming salamat, Panginoon, sa inyo pong patnubay sa amin. Maraming pong salamat sa inyong malasakit sa tao na inyo pong nilikha. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Kaibigan, pagpalaing kanawa ng mahal na Diyos.
1: Maraming salamat, Pastor Romy. Nawa po ito'y naging pagpapala sa ating lahat, ano, na anuman ang ating nakaraan, ang Diyos ay nananatiling Diyos na mga bagong simula. Hindi niya tayo nuhusgahan batay sa ating mga pagkakamali lamang, kundi inaanyayahan niya tayong magsimulang muli sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Kapag isinuko po natin ang ating buhay sa kanya, binibigyan niya po tayo ng bagong pag-asa, bagong direksyon at bagong layunin. Nawa po ito yung naging pagpapala sa bawat isa sa atin. At kung kayo po may mga katanungan o nagnanais sa mag-Bible study, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, i-search lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila at sa atin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ay baunin po ninyong salita ng Diyos sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasalong si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
1: Magandang umaga po muli ang ipinapahatid ng inyong lingkod sa bawat isa. Opo, tayong lahat na patuloy na sumusubaybay ng atin pong morning mana. Alam po ninyo ang Panginoon ngayon pong umaga ay meron po siyang nakahandang laan. Meron po siyang sariwang pangako. Alam po ninyo napakagandang ulit-ulitin ang mga salitang laan at sariwang pangako sapagkat ito ang katangian ng Panginoon. Na ang kanyang katapatan ay laging bago tuwing umaga. So lagi po tayong manangan sa pangakong yan. At ako'y naniniwala na ang bawat araw na darating sa atin ay laging magiging sariwang araw sapagkat ang Panginoon na siyang nangako sa atin ay tapat. Bago po tayo magsimula, tayo pong lahat ay manalangin. Minamahal po naming Diyos, maraming salamat po. Ngayong umaga, muli po namin tinatalaga sa inyo ang aming pag-aaral ng inyong banal na salita. Salamat po sa pangakong pakikisama at pangunguna upang kaming lahat ay mapagpala ng inyong kapangyarihan. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon pong umaga ay ating itutuloy ang ating pong pag-aaral na may kinalaman sa siyam na mga palatandaan ng paglago ng isang tunay na mananampalataya. O di kaya ito yung tinatawag the nine signs of spiritual maturity. Sa iba naman, ang tawag nila rito ay the evidence of Christ-likeness life. Ang ebidensya ng isang buhay katulad ng likas ng atin pong Panginoon. So ngayon pong umaga ay atin pong tatalakayin ang unang bunga ng banal na espiritu. Bago natin simulan, ay nais kong basahin sa inyo ang paunang talata na ito ho ay masusumpungan sa Galacia. Talatang 22, "But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there is no law." The fruit of the Spirit is what? Is love. Sang-ayon po sa aklat ng 1 Corinto Kapitulo 13, talatang 13, ang sabi po rito, "And now these three remain, faith, hope, and love, but the greatest of these is what? Love. Don't you know that love is a gift? Don't you know that love is the fruit of the Holy Spirit?" Sa aklat po ng Galacia, mga kapatid, si Apostol Pablo ay meron pong payo sa atin pong mga kapatid doon sa isang iglesia na bagabag, sa isang iglesia na napipighati sa kanilang kalagayan. Bakit? Sapagkat ang iglesia sa Galacia ay naging legalista. Kaya nga't ang sulat ni Apostol Pablo, mga kapatid, ay upang sila'y hikayatin o di kaya ibalik muli saan? Sa biyaya ng atin pong Panginoon. Sa pag-aaral po natin ng aklat ng Galacia, idiniin ni Apostol Pablo na ang katiyakan, ang kapayapaan at ang kaligtasan ay atin lamang pong matatamo sa magitan ng biyaya ng atin pong Panginoon, hindi sa pagsunod ng kautusan ng Diyos. Kaya nga't napakagandang pasanin meron si Apostol Pablo sapagkat nakita niya ang kalagayan ng iglesia sa Galacia, kaya nga't kanyang hinikayat ang bawat kaanib na bumalik sila muli saan? Sa biyaya ng Panginoon. Alam po ba ninyo kung ano ang naging dahilan kung bakit sila ay naging legalista at ang bunga na naibigay nito sa iglesia ng Galacia? Kaya nga't sa atin pong pag-aaral ay pinapaalalahanan sila maging tayo ni Apostol Pablo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na dapat ay makita sa buhay ng bawat mananampalataya. Ang gawain ng Espiritu ay para tayo ay dalhin sa paanan ng Panginoon, para tayo ay hikayatin sa katotohanan sa pagtanggap sa Panginoon bilang personal na tagapagligtas. Ang bunga ay makikita ito o susunod ito pagkatapos na ating maipasakop ang ating sarili sa Panginoon. At ito ang pasimula ng ating paglakad na nais ng Panginoon na makita sa atin ang bunga ng banal na Espiritu na walang iba kundi una ay ang pag-ibig. Faith, hope, and love, but the greatest of this is what? Is love. Kung minahal man natin ang Panginoon, hindi sa dahilan na marunong akong magmahal. Minahal ko ang Panginoon sapagkat siya ang unang nagmahal, umibig sa akin bilang isang makasalanan. Kaya nga't kung tayo ay merong pagmamahal na kaloob ng banal na Espiritu, ang unang dapat natin mahalin ay walang iba kundi ang tunay na Diyos na gumawa ng langit at ng lupa. Hindi yung mga Diyos-Diyosan na sila naman ay walang buhay, na wala namang laan o sariwang pangako ang ibinibigay sa atin. Kaya nga't ang bunga ng Espiritu na walang iba kundi ang pag-ibig ay dapat makita sa kung gaano kalalim at kataas ang atin pong ugnayan sa atin pong Panginoon. Kung mahal natin ang ating Panginoon, tayo ay susunod ayon sa kalooban ng atin pong Panginoon. Hindi yung kalahati sa Panginoon, yung kalahati ng aking puso ay kung ano yung aking gusto. Ang nais ng Panginoon na pagmamahal sa Kanya ay yung buong buo na ang atin pong buong puso, ang ating buong kaluluwa, ang ating buong pag-iisip, lahat ay nakalaan sa atin pong Panginoon. Sangayon po sa aklat ng Mateo 22, talatang 37, na ang sabi po doon ay, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your what? With all your mind. Ibig sabihin, ang buong-buong ito na atin pong buhay at kaluluwa ay ating lahat ilalagak yan sa Panginoon. Yun po ay ekspresyon, kapahayagan ng tunay na pag-ibig na ito ang bunga ng banal na Espiritu na siyang nakikita sa atin pong buhay. May mga tao na ang sabi nila ay mahal nila ang Panginoon, subalit ginagamit nila ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan. May mga tao na nagsasabing mahal nila ang Panginoon, subalit hindi sila lubos na nagtitiwala sa mga pagpapala o di kaya sa kapangyarihan ng Panginoon sa kanilang buhay. Sabi nila, mahal nila ang Panginoon, subalit nangangamba sila, balisa sila sa kung papaano nila haharapin ang mga hamon sa buhay, lalong-lalo na sa panahon katulad po nito. Ang sabi naman ng iba'y ano ho, mahal daw nila ang Panginoon, subalit kulang ang kanilang appreciation o di kaya pasasalamat sa pagsaan sa mga pagpapala ng Panginoon. Ang ibig sabihin ay ito po, kung tunay na mahal po natin ang Panginoon, kung tunay na ang ating buhay ay inilalagak natin ng buong buo sa Panginoon, dapat ang makita sa atin ay buhay na sa bawat sandali ay nagpapasalamat, nagpupuri tayo sa atin pong Panginoon. Alam po ninyo sa Biblia, meron pong, kung merong Pablo sa Bagong Tipan, ay meron pong Haring David sa Lumang Tipan. Si Haring David, kung inyo pong mababasa sa kanyang mga salita, madalas niyang banggitin, praise be the Lord. And what? Thanks be to His what? Because of His goodness. Si Apostle Pablo naman, in all things, give thanks. Rejoice in the Lord always. And again, we say, rejoice. Ang dalawang lalaking ito, mga kapatid, ang kanilang karanasan, ang kanilang pinagdaanan, hanggang sa ngayon ay wala pang mananampalataya na pupwedeng makatumbas ng kanilang mga buhay. O, salamat sa Panginoon, sapagkat narito ang halimbawa at ano ho, patutuo ng dalawang lingkod ng Panginoon na laging nagpapasalamat kahit ano ang kondisyon na kanilang inaharap sa kanilang buhay. Ito ang tunay na pag-ibig. Ito ang bunga ng banal na Espiritu na dapat ay makita sa buhay ng bawat kaanib ng iglesia, sa bawat mananampalataya, sa bawat Kristiyano. Opo, ikaw at ako, yan ang sabi ng atin pong Panginoon. Ang pagbabago ay dumarating sa buhay ng isang tao kapag tinanggap niya ang Panginoon bilang personal na tagapagligtas. Nagkakaroon siya ng panibagong pagkaalam. Nagkakaroon siya ng panibagong pagkaunawa sa tunay na pag-ibig ng atin pong Panginoon. Minahal natin ang Panginoon sapagkat siya ang unang nagmahal sa atin. Subalit, nalulungkot po tayo, mga minamahal ko, mga kaibigan at mga kapatid, na ang pagmamahal na meron tayo sa Panginoon, dahilan sa ating mga pangangailangan, dahilan sa atin pong kaabalahan, dahilan sa may mga prioridad tayo sa atin pong buhay, sa ating pamilya, ang pag-ibig ng Panginoon ay unti-unting nanlalamig. Sang-ayon po sa aklat ng Apokalipsis 2, talatang 1 at 5, narito ang kalagayan at kondisyon ng isang iglesia sa aklat ng Apokalipsis na kung saan kanilang itinakwil ang unang pag-ibig nila. So, ibig sabihin, posibleng mangyari sa iyo at sa akin na yung pag-ibig na yan na dati-rati meron tayo sa Panginoon. Subalit, dahilan sa mga pagsubok, dahilan sa mga kahirapan, dahilan sa mga stresses at krisis sa ating buhay, ay nawawala na ang pag-ibig na yan sa ating Panginoon. Tanggapin po natin ang katotohanan na ang pag-ibig, lalong higit sa huling kapanahunan, ang sabi po ng Biblia, ang pag-ibig sa Diyos ay manlalamig. Kaya nga, para atin pong maipakita na meron tayong bunga ng banal na Espiritu, sana ho ang ating pagmamahal sa Panginoon, hindi lamang sa isip, hindi lamang sa salita, kundi makita sa atin pong buhay. Kung mahal natin siya, ibig sabihin, mamahalin din po natin ang ating kapwa-tao. Wala tayong itatangi, mayaman man yan o mahirap, may pinag-aralan man yan o wala, bata man yan o matanda, yun ang pagmamahal ng Panginoon na walang kinikilingan. At sana ay makita rin sa atin ang tunay na pagmamahal na yan, mga kapatid ko. Sa ganung paraan, ang banal na Espiritu ay gumagawa sa atin pong mga puso. Pagmamahal sa Diyos ang pangunahin na ebidensya na tayo ay pinamumugaran ng banal na Espiritu. Pangalawa, pagmamahal sa Iglesia ng Diyos o di kaya sa malaking pamilya ng Panginoon sa lupang ito. Pansinin po ninyo, we are born into God's family by faith in Christ. Iba ang background mo, iba ang background ko, iba't iba ang ating pinanggalingan at interest. Subalit, nung ating tinanggap ang Panginoon bilang personal na tagapagligtas, we are born into what? God's family. Kapatid natin ang babae, kapatid natin ang lalaki. Ang turing natin, tayo ay katulad ng isang pamilya. Oh, what a unique relationship we have as a church, sapagkat ito ang nais makita ng Panginoon. Kung siya ang ulo ng iglesia at ang mga kaanib ang tumanggap sa Panginoon bilang personal na tagapagligtas, ang siyang katawan, sana'y makita sa atin sa tulong ng biyaya ng langit ang likas ng ating Panginoon, sapagkat ang kanyang likas ay kapahintulutan natin sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na baguhin tayo araw-araw hanggang sa isang araw maging katulad tayo ng likas ng atin pong Panginoon. Alam ho ba ninyo ang prueba ng isang buhay na pinamumugaran ng banal na Espiritu? Marunong siyang magmahal. Ulitin ko ano ho, ang isa sa mga katibayan na tayo ay binago ng Panginoon ang ating buhay ay mahal po natin ang isa't isa. Kaibigan, kapatid, kumusta? Mahal mo ba ang iyong kapitbahay o kaaway mo ang iyong kapitbahay? Pagpasok mo sa iglesia ay kapag nakikita mo yung isang kapatid, kumukulo ba ang dugo mo o di kaya umiiwas ka sa kanya? Ibig sabihin, ayan ho, ang tunay na katibayan ng buhay na binago at patuloy na binabago ng banal na Espiritu ay ang isang buhay na marunong magmahal, isang buhay na marunong magpatawad, isang buhay na marunong tumanggap ng pagkakamali, hindi yung nagmamatigas. Isang preba na sang-ayon po sa 1 Kapitulo 3, talatang 14, ay ang isang buhay na marunong magmahal sa kanyang kapwa-tao. Purihin ang ating Panginoon. Sana ang bawat kaanib ng iglesia ay kakitaan ng ganitong likas. Yan ay lamang kung papahintulutan natin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu na siyang maghari sa atin at hayaan natin na tayo ay kanyang baguhin ayon sa likas ng ating Panginoon. Kaya nga't ang iglesia po ng Galacia ay kanilang naranasan yung pag-ibig na iyon. Ano ho? Ang kanilang pag-ibig sa isa't isa ay ganun na lamang katindi, kalalim, katatag, mga minamahal ko mga kapatid. Subalit, nung pumasok ang pagiging legalista nila, kanilang iniwanan ang kanilang pag-ibig sa isa't isa. Ang kanilang pagiging legalista ang sumira ng kanilang ugnayan, relasyon sa isa't isa bilang magkakapatid sa loob ng iglesia. Kaya nga't ito po ang pasanin ni Apostol Pablo kung bakit kanyang inihikayat ang isang iglesyang wasak na dati naman ay iglesyang nagmamahalan, nagkakaisa, nagtutulungan, they share each other's what? Burdens. Subalit, nung kanilang pinahintulutan ang pagiging legalismo ng kanilang buhay at isipan, lahat ito ay nawala. Salamat sa Panginoon. Sapagkat ang mensahe ni Apostol Pablo sa Iglesia ng Galacia ay upang tayo ay kanyang hikayatin sa tulong ng biyaya ng Panginoon na bumalik muli sa kanyang kapangyarihan at mawala ang ating pagkakahati-hati sa loob ng iglesia. Mahalin natin ang ating mga kapatid, kahit hindi sila karapat-dapat mahalin. Palagay ko ang atin pong panalangin, mga kapatid, ay, Panginoon, tulungan mo po akong magmahal, maging sa kanila na hindi karapat-dapat mahalin. Turuan mo po akong magpatawad, Panginoon, maging sa kanila na hindi karapat-dapat patawarin. Tulungan mo po akong magbigay, Panginoon, maging sa kanila na hindi karapat-dapat bigyan. Mga minamahal ko, mga kapatid, sana sa tuwing umaga na atin pong pagtunghay at pakikinig sa bunga ng banal na Espiritu, laging ito ang ating ipanalangin. At ako'y naniniwala na gagawa ng himala ang Panginoon sa buhay ng bawat isa upang kakitaan tayo ng bunga ng banal na Espiritu ng isang mensahe na bumago sa atin at siyang babago rin sa buhay ng maraming mga tao, lalong-lalo na sila na nasa kadiliman. Pag-ibig sa Diyos ang pangunahing ebidensya na tayo'y pinamumugaran ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. At kung mahal natin ang Panginoon, mahal din natin ang ating kapatid sa iglesia, maging anuman ang kanilang kalagayan. Kung mahal natin ang Panginoon, ang bawat kaanib ng iglesia, mamahalin din po natin ang mga taong waglit, ang mga taong nasa kadiliman, ang mga taong balisa, ang mga taong parabagang para sa kanila'y wala nang pag-asa ang buhay. Oh, ang sabi po ng talatay, ano ho? Pagmamahal sa ating kapwa-tao na walang pag-asa. Ito ho ay kapahayagan ng banal na Espiritu sa atin. Ibig sabihin, ang banal na Espiritu ginagawa ang ating buhay na maging katulad ng ating Panginoon. Mapagkalinga na ang lagi niyang iniaabot ang kanyang kamay sa mga taong waglit, sa mga taong balisa, sa mga taong takot, sa mga taong walang pag-asa sa kanilang buhay, sa mga taong merong sakit, sa mga taong ang buhay sa kanila ay walang kahulugan. Kaibigan, yan ang diwa ng mensahe, ng bunga ng banal na Espiritu na walang iba kundi ang pag-ibig. Pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa Iglesia, at pag-ibig sa mga taong waglit. Waglit, ang sabi nga po ng aklat ng Lucas 19, talatang 10, siya ay naparito upang hanapin at iligtas ang mga waglit. Bagaman siya ay pinuna dahilan sa kanyang pakikisalamuha sa mga makasalanan, subalit ito ho ang layunin ng Panginoon kung bakit naparito siya upang bigyan ng pagpapahalaga ang mga makasalanan, upang bigyan sila ng pag-asa, upang bigyan sila ng buhay, at upang ipadama ang kanyang pagmamahal at patunayan sa kanila na siya ay naparito para sa kanilang kaligtasan. Alam po ninyo, ang isang taong puspos ng banal na Espiritu ay ang isang taong may pagmamahal sa Diyos, may pagmamahal sa Iglesia, sa gawain ng Iglesia, at may pagmamahal sa mga taong waglit na nasa kadiliman. Mga minamahal ko, mga kapatid, ang ebidensya ng isang buhay na puspos ng banal na Espiritu ay merong pag-ibig sa Diyos. Merong pag-ibig sa pamilya ng Diyos at merong pag-ibig sa mga waglit. Sana, mga minamahal kong mga kapatid, ay atin pong madama ang pag-ibig na ito na siyang bunga ng banal na Espiritu sa atin pong buhay. Ang pag-ibig nito ang siyang aapaw sa atin pong mga puso. At kapag ito ay nadama ng atin pong kapwa-tao, ng atin pong kapatid sa Iglesia, silang lahat ay maakay sa katapatan ng buhay. Silang lahat ay maakay sa paglapit sa ating Panginoon. Silang lahat ay makakadama na ang buhay ay may kahulugan, na ang buhay ay merong pag-asa, sapagkat nakita sa atin ang tunay na likas ng Panginoon, ang bunga ng banal na Espiritu na walang iba kundi pag-ibig. Sana sa tulong ng biyaya ng langit, ang bungang ito ay makita sa atin pong buhay. Sana ang dalangin po natin araw-araw, Panginoon, bigyan po ninyo ako ng pusong mapagmahal, mapagkalinga, pusong walang itinatangi, kundi pusong nagpapahayag ng inyong pag-ibig sa lahat ng mga tao. At kung magkagayoy, ako'y naniniwala na ikaw at ako ay magiging daluyan ng pagpapala ng biyaya ng Panginoon sa loob at sa labas ng ating Iglesia. In the end, ay atin pong maibabalik ang kaluwalhatian sa Panginoon na siyang tumawag sa atin sa katotohanan. Naway pagpalain tayo ng Diyos, ito po ang ating dalangin. Tayo po'y manalangin. Minamahal po naming Diyos, maraming salamat po. Napakabuti po ninyo sa amin, inyong ikinintal sa amin pong isipan na ang bunga ng banal na Espiritu sa amin pong buhay ay ebidensya ng likas ng aming Panginoon na dapat makita sa amin sa araw-araw. Panginoon, tulungan po ninyo kami na magmahal sa inyo ng lubusan kaysa sa mga bagay na may kasiraan, upang ang pagmamahal na yun, Panginoon, ay madama rin ng aming mga kapatiran sa Iglesia, lalong higit ang mga taong waglit na amin pong nakakasalamuha araw-araw sa amin pong buhay. Nawa ang pag-ibig na iyon na siyang nagahari sa amin pong buhay ay maging daluyan ng katotohanan at ng inyong biyaya, upang ang mga tao ay makasumpong sa inyo at maligtas din sa inyong kaharian. Ingatan po ninyo ang bawat isa, tanggapin po namin sama-sama ang inyong pagpapala, alang-alang sa pangalan ni Jesus. Amen.
2: Yes, Dad and Mom are coming.
3: I wish my parents will come too.
4: The best way to spend time? It's with family.
5: Adventists care.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.